0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abiyan. Hunyo 2, 2026. Welcome diri sa aton nga programa Oras na Pilipinas sa Jesus 2DXKI. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Pag-aupdan ka hasta alas 9 sang aga. Kamusta ang first Tuesday of June? Medyo maulanon ang aton nga panahon na, no? Hunyo na. Kahapon na nagsigi-sigi ang ulan. Musta dira sa inyo? Wala man kamugin baha dira. Salamat sa Ginoo man sa ulan. Kumusta ang bugtaw nami ang tulog ay? Kay malamig ang palibot. Hello kag happy listening sa mga morning tuners naton kagina sa TSK nag-connect na da si Sis Lenny kag Sis Bevelyn sa Babas Fontecha Hilahos family ayad-ayad nga aga mga friends ta sa Banga kanday Sis Inday kag Brother Van Mandera good morning sa Barrio 5 kay Ate Beatrice sa Consad family sa Shepherd's Call naman nag-message da si Brother Rick shout out sa Mendoza family. Blessed day po, Pastor Jurem. Kaya kaina sa iya pagpanamyaw. Hello man kay Kuya Jun, nga manalo. Shout out man da kanday Kuya Jun Dimasuay kag Ati Edna sa Sentrala kay Sis Riza. And dara kanday Cristel. Ma'am Rona, kag kay Joycey. And good morning dira sa inyo. Greet ko man ang mga nag-upod sa aton sa balitaan kagina si Jacob dira sa Thailand, Paring Abe, upod kay Paring Ray dira sa Takurong sa Navarro family, Gonzales family, Kuya Janos, how are you na po? Sa Lakihon family, nakabalik na sa balik kita sa uma si Kuya Janos. Kada Sabado na naton siya kaupod diri. And si Kuya Don, nag-heart manda. Ang duty galing sa Bongsi, Kuya Anson. Si John D. dara sa Jensen, mayad-ayad nga agada sa imo, John D. Kag kay Brother Greg sa Tanghian family, kag sa Rusal family. Thank you sa pagpamati. Keep in touch lang diri sa aton programa. Mag-connect via Facebook sa 1062DXKI-FEBC Radio or mag-message sa number 0963-180-1469. Nalaton ko ang inyong mensahe. Tagaantaligwang aton unang segment ang pabalon para subong Martes.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

A las 8:16. Ayun, kapamatigid man si Ma'am Ronali. Yan, sa dumadapat man nalo, family, good morning, Ate Miga Joy. Yes, mayad-ayad nga aga dala sa imo, Ma'am Rona. And kay Sis Sheila May sa Siva family. And sino pa? Ang present. Of course, si Nanay Lita, kapamati man at da. Si Mami Vilma. Uy, happy birthday gali kay Ma'am Ivy. Ayan, si Ma'am Ivy Fusingan Madriaga. So, birthday today. Nakita ko sa post ni Sir Dennis. Shout out dala sa inyo. Enjoy your day, Ma'am Ivy. And blessings flow good dala sa imo. Ano pa ang mga nagasaulog sang kadlawan today? Basi gusto nyo man tamyawon, extend nyo lang ang greetings dali sa aton programa. Para sa dugang mga impormasyon, dari kita sa aton nga action line. Mga pahibalo, idulong sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Ang City of Coronadal Water District may ara sang scheduled water advisory. Wala sang tubig sa June 2 from 1 p.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Barangay Zone 4, partikular ang Bugos nga Purok Baldos Tamon. Sa June 4 from 1 p.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Barangay Zone 4, partikular ang Purok Banyes kag Purok Martinez.
0: Action! Line!
1: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa June 2 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Circuit Orchids, Sityo Matlong, Barangay Lambabanga. Sa June 3 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay 5 Sangbanga kag Bapa Katipunan 4 Barangay Lambuntong Sorala. Sa June 4 maapektuhan ang coverage area sang Sityo Kukin Barangay Rizal 3 Sangbanga kag Bugos nga Barangay Duingas sang Sorala. Sa June 5 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Upper Makulam, Lake Cebu. Sa June 6 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Lam Salome, Lambangan Kagdatalbab sang Tiboli. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan yung mga next gen youth, pastors, and leaders para sa isa ka-extravagant worship and vision casting kaupod ang Jesus Reigns. From 8 a.m. to 6 p.m. Friday, June 12, 2026, dira sa KCC Convention and Event Center, General Santos City. Wala inisang registration. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0975-743-3202.
0: Action! Line!
1: Inapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dagok to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSERGEN may ara sang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa Dole Region 12-SOCSERGEN FB page.
0: Action! Line!
1: Ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICTR12-South Cotabato Province FB page.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan ng mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag i-submit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Luyag mo bala nga mangin test the scholar? May ara sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays? Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2 kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2 kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come, first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
0: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Line!
1: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon ang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action. Line. Action. Line.

0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Dugang nga public service announcement, ang Tupi Ministerial Association may igapatigayon nga Couples Fellowship, a celebration of love and commitment. Sa Sunday, June 7, mag-umpisa alas 4 sang hapon, dira sa Tupi Riverside Christian Brethren Church. Ang speaker si Pastor Ronnie Limbog. For more details, mag-connect lang kay Pastora Michelle Montoya sang TRCBC, President man sang TMA.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!

0: Alas 8:30 ang aton oras sabian. Ilayan kita dali sa aton programa Oras na Pilipinas. Kag this time, trivia naman ang aton tagaan ligwa upod kay Pastor Alex. About hygiene ang topic sa aton trivia from home. Pamatiis si Pastor Alex sa mga practical tips.
1: Trivia for today.
2: Mayong aga sa aton nga mga ka-ONP kag mga ka-trivia subong nga adlaw. Kag ang aton trivia subong nga aga will deal on hygiene. H-Y-G-I-E-N-E. Yan. Importante ini, no? Nga aspeto sang aton nga pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ining ginatawag nga hygiene. Kag lakip diri ang mga practices naton that promote health and well-being. Halin pa sang mga sinauna nga mga sibilisasyon up to subong, no? Sa moderno naton nga panahon, ang pag-maintain sang personal kag environmental hygiene, isa sa mga haligi sang kinatawag naton nga public health. So importante gid ang pulong nga ini, no? Magsiling kita hygiene, generally ang nagasulod sa aton nauna is ang mga practices naton nga naga-promote sang kalimpyo. Ining word nga hygiene halin ini sa Greek word nga hygeia. H-Y-G-I-E-A. Kag very crucial sa pag-prevent sa mga masakit, no, or disease, mag-maintain sa aton nga skin health, no, and to promote overall well-being. Ayan. Greek word hygeia. Sa Griego, ning si hygeia nga ini amo ang goddess of health and hygiene. Ayan. So ngalan gali ini sang diyosa nila, no? So, ang hygiene is not only about cleanliness, but it's about living a healthy lifestyle. Usually, ang mga good hygiene practices natin, inabalang regular hand washing, no? Pero may nagapanghugas ang kamot. And then, dental care, no? Ang aton ng mga ngipon, ginaalagaan. Kag, especially ining paghugas kamot, no? Isa ka vital nga klase sang buluhaton nga maka-prevent sang paglapta sa mga infectious diseases, maka-promote sang environmental health. Ayan, may ara kita nga makita nung mga katawhan nga nami gid ang pag-practice nila sang ilang dental hygiene. Ayan, nabalang permigid na galing

kay kung para sina bago ka magkaon, kung sabi gutom na tati, diretso na lang, no? Pero kung naandan mo gidya nga maghugas ang imo kamot, no? Sang tubig, sabon for at least mga 20 seconds, tamo gid nga mga germs kag bakterya ang imo nga makuha sa imo nga mga kamot, no? Mga virus dira kay kamot abi kun diin-diin ta lang ni ginauyat. No? Kaysa hindi ta aware. Kaysa mapkaon kita abi naton limpyo ang aton nga kamot. Pero actually damo na dira, may nagapirilit na nada nga mga bakterya kag mga ano ni mga gagmay nga mga organism nga hindi nakaayo makita sang imo nga mata. Kaong ka lang imo diya diritso, wala hugas-hugas kamot. Alin sang una mo nang ginaremind sang ginikanan ta sa aton, no? Oy, panghugas na ito sang kamot bago ka magkaon. Ayan. And then sa aton naman nga skin health, no, ang pag-alaga naton sang aton nga panit. Importante gid ni, no, kay ang panit nga daan amo gina siya ang kitaon man nga part sang aton nga lawas. So kinanglan maayo man kita sa ginatawag nga skin health or skin care. Ayan. So kung mag-practice ka sang good hygiene pag-abot sa imong panit, siyempre dapat may regular kagid nga pagpaligo, no. Especially diri sa aton kay tropical country kita. O, kinanglan tagid nga maligo kag nang mga skin care bala nga routine naton. Ang iban tapos paligo, may mga ginapahid nga mga lotion, mga oils, no, hindi man na siya inarte kundi nga you are just taking good care sang imong panit. Kay gusto mo nga ang imong panit malimpyo perme, kag hindi siya tong mala, no, ang daw nagaputi-puti, no, nagabitak-bitak ang mga dry skin mo dira. So gusto naton nga limpyo ang aton nga panit kag hindi mala, hindi kulang sa moisture, no, kag kung may mga pilas-pilas kita dira, ginabulong naton dayon, proper nga pagbulong kay para hindi magdako ang pilas kag magbakukang kalain na siya, no. May mga tao nga daw wala na nila na alagaan maayong ilang nga pamanit, di hindi siya nami tanawon. Damo sang mga skin disease. Kagang iban may mga pilas-pilas, wala man lang ginabulong, no. Wala man lang ginalagaan ka bayabas da kun bigado gid ang finances, pwede man ta kalaga ka bayabas dira, no. Very effective ina sa mga kapilasan naton. Ayan. So ining ginatawag nga hygiene or hygienic practices, ginapractice gini sa madamo nga mga kultura sa nagkalain-lain nga nasyon, no. Ang mga tao may aragid sa ginatawag nga hygienic practices. Pero kwa na siya, nag-iba-iba ina, no? Basi magkanto kasi ibang nga lugar, kita mo ilang kultura, basi ma-offend kaya sa klase sa pag-practice nila sa hygiene. So, dako ina nga factor ang ilang, kung anong ilang belief system, no? Kung anong ilang environment, kung ano ang ilang mga tradition. Tapos, ang personal hygiene, as we maintain personal hygiene, maka-impact man ina sang aton nga pangunahuna, kag sang aton nga emotion. Kaya usually, kung bago ka bala paligo, no, na limpyuhan mong imo kaugalingon, na nilkater mong imo dra nga mga kuko, no? Nang manami ang imo pamatsyag, no? If you are clean outside, somehow manami ang imo nga pamatsyagan, no? Manami ang maka-boost siya sang imo nga self-esteem kag confidence knowing nga malimpyo ikaw kag mahamot, especially kung nagatubang ka sa madamo ng mga tao, no? Kung naman ang halimbawa ang imong trabaho, may positive impact ang personal hygiene sa imong mental kag emotional health. Ayan. Kag may ara man kita sa ginatawag nga hygienic practices sa mga ospital, no? Sa mga clinic. Ayan. Importante man na, no? Kay ining mga talatapan nga ni Bao. Diragid ang madamo kay ti dira ginadala ang may sakit, no, dira ginadala ang mga napilasan, dira ginadala ang mga kinahanglan magpaayo. Yan. So dapat ang mga hospital, mga clinic,

0: miara gitsang maayo nga hygiene practice para ma-ensure man ang safety sa mga pasyente kagsang mga healthcare workers. No? Very essential ang hygiene sa mga sa healthcare settings, no? Para ma-prevent man ang ginatawag nga healthcare associated infection. So importante nga aspeto ang hygiene education, no? Pag-educate sa tao parte sa hygiene, importante nga aspeto sa mga public health initiatives naton. Nagatudlo kita sa mga nagkalain-lain nga mga katauhan sang importansya sang hygiene. Pag-maintain sang kalimpyo sang atong kaugalingon, no? Sang atong nga palibot, sang atong nga ginaubra dira kung nagaluto ka man, no? Kay mga critical nga component ini sang ginatawag nga especially kung may ara access ang publiko sa mga ginatawag nga hygiene resources, no? Part bala sang public health efforts naton para ma-prevent ang mga sakit kag ma-promote ang well-being sang mga katauhan. Ayan, and throughout history makita naton nga nag-develop ang aton nga susidad sa mga refined nga mga hygiene practices, no, which led to advancement sa aton nga sanitation, healthcare kag disease prevention, and thereby nag-improve man ang overall public health. So sa subong makita na nato, no, nga sa halimbawa sa pag prevent sang paglaptas ang mga mosquito borne diseases, may ara kita mga fumigation, may ara sang ano ni nang mga gina-spray, no, publicly sa mga kanal, sa mga nagatipon dira nga mga tubig. Yan. Kag siyempre ang awareness man sa mga tao nga ikuanan nyo ng mga ginatipunan sang tubig dira, no, pangulaan nyo, pangbaliskada nyo, pakulba nyo. Yan. Kay tungod gani nga gina-recognize naton nga importante ang hygiene practices, no, especially man sa aton nga environment, no, nang mag-maintain bala sang malimpyo kag safe living environment. Yan. Nga ma-free ang aton environment sa mga contaminants, no, mga chemical nga posible mag-contaminate sang aton nga kinaiyahan, sang aton nga palibot. So hindi lang cleanliness ang hygiene kundi nga overall health and well-being, no, ang mga activities nga ginahimo nato, no, para magkaroon kita sang overall wealth and health and well-being. Yan. So pag may ara kasang maayong hygiene practices, no, hygienic practices, makakontribute gina sa healthy nga lifestyle, no, kag hindi lang physical health kundi nga maayo man ang aton nga mental health, ang emotional aspect sang isa ka tao, no? And ultimately, it will lead to a better quality of life para sa aton tanan. Yan. So, incorporate din naton ang mga maayo nga hygiene practices, no, sa aton nga daily routine. Ayan. So, amo nang aton nga trivia para sa subong adlaw, no? Hygiene and hygienic practices. Para sa oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex, maayong aga gid sa inyong atanan.
1: Trivia for today.
2: Madamong salamat, Pastor Alex, sa sina nga mga tips on hygiene. Ayan, para iwas sakit. Subong sa nabili natin nga 14 minutos tagaan taligwa aton talakayan portion, makaupod naton ang aton nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer si Sir Rolly Duane Aquino. Ay, sinilang may ara sang insidente nga natabo dito sa may area sa tidaan natong lugar ito gani, tidaan kini batong tawag. Ayan, kaon naton ang detalye mismo halin sa aton iyang PDRRM officer. Sir Duane, good morning. RD.
3: Good morning, Miga Joy, no? Kaga good morning man sa aton sini tarantaran nga tagpalamati.
2: Sa sityo tidaan kini, tama ba ni sir, no?
3: si do mo na siya pero ginabasa niya lang kaysa do sitio Trangkini do parang okay. Ganun sitio Trangkini.
2: Oo, sa barangay Lamlahak, Sang Lake, Cebu. Kumusta ang inyong pag-assess dito sa area, sir?
3: Well, sa nagligad nga adlaw, no, tungod sa pagsulod sa sigisigi nga pagbuubong ulan diri sa aton nga sa aton nga area of responsibility diri sa South Cotabato, in particular dira sa bahin sa Lake Cebu, natabo ang isa ka landslide incident, no, dira sa may sitio Trangkini sa may barangay Lamlahak sa bahin sa Lake Cebu, sa akon sini nga pagbanabana, no, so sa akon baga daw survey lang sa akon nga mata, daw siguro hindi magduduwa ka ektarya ang natipag si niya nga duta. Kagrason ko nga nagbara ini siya sa aton dira nga suba, no, dira gid siya nagbara sa dalom sang tulay. Rason ko nga na impound ang water, no, before sang tulay subong, kag naglihis ang tubig pakadto sa mga kadalanan. But siligon sang paglihis, why na siya nagaagi dito sa dapat niya agyan nga tubig, nasang tubig nga ina, no? So amun ang natabo dito, then immediately nag-take action man or nag-took action ang aton sini nga local government units sa Lake Cebu, nag-conduct sila sang clearing operation. Pero pagkadto ko dito sang nagligad nga adlaw, no, nakita na ko nga daw kulang kag hindi kaya sang ila sini nga equipment. That's why I coordinated it well sa aton sini nga provincial engineering office, kag nagtawag man kita kay mayor nga kung pwede mag-augment kita sang fuel bulig sa ila kag sa aton sini nga operation dira sa may clearing operation sa may sitio Trangkini. Kag today, no, masaka ang equipment sa provincial government para magbulig, para mamatamat natin clear, no, atong area kung sa diin may aras ang landslide, kag makaagi na sang ang tubig sa dapat niya agyan. Ugaling kay ang hindi lang maayos sini, kay ti siyempre, tungod sa potential threat, no, posible base may second event sa flash flooding incident, basi magkaladamay ang aton sini nga mga turista nga nagakadto dira sa aton sini nga falls kag sa mga sapa sa suba bala kabalukat i tourist pati na dira ginpahold anay ni mayor paagud to nga may aras ang safety, no, ang aton sini nga mga residente at the same time ang aton sini nga mga tourist nga nagakadto dira habang hindi pa siya cleared ang area kung sa diin may aras ang landslide incident.
2: Lapad-lapad man gali ang area. Sir, no, may mga pamalay dira sa palibot?
3: Well, ang pinaka nami lang sa palibot, may aras ang mga panimalay pero wala dito sa may area kung sa diin may natabo ang landslide incident. That's the reason why, base sa report niya na bato naton, wala sang pamilya nga naapektuhan sang natabo ang landslide incident. So we don't have casualty nor sugatan sa natabo nga insidente.
2: Pero may mga ano dara area pa nga may taas nga risgo.
3: Ay, kung ako magtanong, may ara pa, no? Kaya nga lang, in place ang aton sini mga early warning system, no? Nga nabutang naton dira ang bot. Kasi lingon, nakabutang kita dira sa mga this area is a landslide prone area, flood prone area. Rason ko nga, wala sang may nagapatukod sa mga panimalay dira sa may taas nga risk, no? Sa danger sa nasambit yang lugar, no? May ibang nga mga areas dito sa dalong nga portion, may ara sa mga panimalay, pero they are not totally affected if magkakaroon ng landslide incident or sa mga insidente sa landslide nga nagkakatabo.
2: Ano ni oras na tabo sang Sabado, sir? Daytime?
3: Hindi ko lang makita sa akong report. Baka naka-hook sa akong phone. Hindi ko siya mabuksan subong ang time.
2: Pero narespondihan ni sang Sabado dayon?
3: Immediately, no, nagkadtuman ang aton nga ang nami lang da sa LGU sang Lake Cebu kay tara niya mga insidente makadtuan nila dayon. So kita naman sa probinsya sa Kondari maabot kita dayon, although ma-check nato ng area para magbinuligay kita sa aton sini response sa aton sini nga community.
2: Kumusta karon, sir? Tuesday na clearing na ba ang lugar?
3: Initially, though, may nakita na ko nga daw nag-agi na dito sa dalong sang tulay ang portion sang tubig, but na totally nga na-open gid siya. So, maabot pa ka ng aton sin equipment para padayon natin ito siya nga i-clear. Kabaluka, once i-clear natin ito siya dito, pagkuha natin sa mga duta nga nag-imbak dito, may chance pang humok pang duta sa itong sa landslide, magnaog na naman siya liwat. So, amun ang ginatanaw natin yung potential danger, and syempre, it will take time siguro for the clearing operation, but ang pinaka-importante dira, sana gid nato, no, sa LGU Lake Cebu and karon sa provincial government.
2: Dayon kagapon tudo na naman ang ulan, di ba la?
3: Actually, nagapamonitor ako sa probinsya naton, sa South Cotabato, kaya may na-monitor na ako sa strong wind incident dito sa may, I think, sa may SKSU ata, no? So, ginto monitor ko by until 9 o'clock. Wala naman ako sa may nabaton ng mga nagkalapektuhan sa strong wind incident. Unless may ara pa nga, wala pa na forward nga report dito sa mga areas naton yung dead spot, no? But sila yung wala sang signal, rason ko nga nagkadelay ang aton sila yung mga communication.
2: Kahapon sang nagtudo, ulan, wala man na tala na dugang ang mga pagbaha, sir.
3: So far, so good. Wala man kita sa mga reported incident. May ginapamonitor ako sa Norana. Ipa-double check ko lang kung tuod kaya timakita ko lang bala sa mga Facebook post base bala kong mga late report ni or base mga late na nga mga post nila. So we need to double check everything and I am very much dependent on the legal documents submitted by the DREAM-O pakatudiri sa aton siniyang Emergency Operations Center.
2: Oo. Sa karon ginsirado pa sa public ning Traan Kini Nature Spring and Falls.
3: Yeah, tama na siya, no? Ginsiraan na sa publiko. Actually, nag-istorya kami sina ni Mayor kay Tika Balukan, no? Hindi pwedeng at risk ang sitwasyon sa aton sininga mga bisita at the same time sa aton sininga mga residente. Nagpagawa na sa statement ang aton sininga local chief executive sa Lake Cebu, si Mayor Ken Fungan. Kagati, siyempre, once nga cleared na kag-okay na tanan-tanan, i-lift man ina, then it will be again open to the public.
2: Ano ang mga pahanumdum naman naton sa aton mga pumuluyo subong bulan naman sang Hunyo, rainy season?
3: All right, so sa mga pumuluyo sang probinsya sang South Cotabato.
2: Yes, sir.
3: Sorry. Sa mga pumuluyo, gamasakit na kita, no? Kung kaysa maulanan kita, mainitan, daw tanan-tanan na lang. Anyway, sorry lang. ang panumdum ko lang sa mga residente sang probinsya sa South Cotabato, padayon kita maghalong. Kag let's consider everything, no? Lalong-lalo na ang mga science updates sa aton, sang aton sini DOST. Pag-asa, nga ara gihapon kita sa El Nino Alert, kag may chance gihapon magsulod ang El Nino phenomenon. Pero, siyempre, may mga ara pagitsang pag-ulan-ulan nga nag-aabot, pasalamatan natin ina, no, ang mga ulan nga nag-aabot sa aton, pero ang hambal sa aton sini DOST pag-asa sa Hunyo, no, base magsulod ang El Nino phenomenon, tani hindi, no, pero ti siyempre data ay naginagasga nakahook kita dira, ang peak daw sang El Nino naton sa panahon sang Nobyembre kaga Disyembre. So, amo nang aton sina iyang preparahan, no? Sa mga residente man aton, apadayon gyapon kita maghalong sa sigisigi nga pagbubo sang ulan. Kaga ti siyempre ang ara sa mga low-lying areas, ara sa mga delikado nga mga areas, kabalo na kamo kung anong dapat ninyo obrahon. Dapat magkadto kita sa mas safe naton nga lugar kung di kita makadto sa aton sini nga mga gym and siyempre sundon ta ang abiso sang aton sini nga mga purok and barangay officials sang munisipyo kaga sang probinsya in caso. Basta rest assured, no, nga ang amon siniya nga departamento base sa mando sang aton sini gobernador mapaabot kami sang assistance sa pinakamadasig nga pamaagi sa pinakamadasig nga panahon kag ginaredy gid namo ng amon nga mga equipment in case magresponde kita nakahanda kita tanan-tanan puro ligay lang kita kay matawhay lang ni tanan basta ga urug yon daw kuno kita Mika Joy.
2: Balik klase naman ang mga estudyante
3: yes.
2: naton ano
3: nag-start na June.
2: Oo. Ano ang mga pahanumdom naton, sir, sa aton mga ginikanan?
3: Sa subong siguro, base sa akon sining observation, Mika Joy, no, medyo bugat yun ang akon sining pahanumdom. Kaya kabaloka, I'm also working like almost 24 hours minsan. No? So makita ako ang mga diferensya. Sa mga ginikanan, ginahangyo ko sa inyo. Okay, ina siya nga mamonitor na to ng aton kabataan nga nagakadto sa eskwilahan. Pero ang aton kabataan nga may mga motor, lihog ko gid-monitor. No? Itanawo natin kung gabi, kung araw na sa sulod sa aton panimalay. Kaya kung kaisa alas 11 sang gabi, kung makaagi ako sa kadalanan, kung mag-check ako, mag-inspect ako, makita ko ang mga motor nakahanda sa gilid sang dalan. Hindi ko balaan kung anong obraho nila sini. Siguro magkarera ini sila. Kaginabantayan lang nila ang mga pulis nga nagatika-tika sa kadalanan or proper authority the right after sina. May ara na sang racing, no, or karera nga matabo. Ang akon lang gina-worry dira, ang mga ginikanan, basi makibot na lang kamo, ginpukaw na lang kamo, basi inyo mga bata, ato na sa hospital tungod sa mga aksidente. Illegal ang aton siniya nga racing, hindi na siya po pwede. Isa lang ang aton kabuhi. I-monitor naton ina. Kag sa mga kabataan man naton, no, diri sa may probinsya sang South Cotabato o sa amdinabdan sang aton sini istasyon, hindi naton pag-ipusta ang isa naton ka kabuhi para lang dira. Base makakita kita sang diversionary nga mga hampang kung sa diin kita malingaw, hindi man mabutang at risk ang aton siniya nga kinabuhi. Tandaan ninyo, hindi na siya normal nga motor. Ginpangkuti na nga motor nga maghatag sang extra speed. Rason ko nga mostly sang nagaka-aksidente sa drag race nga ina. Sorry to say ha, patay or disabled. Amo nang ginahangyo ko lang git sa aton sining mga ginikanan. Ang proper authority ginatrabaho nilang ilatrabaho ginikanan. Please monitor ang inyo siniyang mga kabataan. Also with the teachers, kay tika delikado. So kinanglan gin natin i-orient na sila tanan-tanan. Kay tika makita ko ginano, hindi bulag ang duwa ko kamata kong gabi. Lalong-lalo na sa mga oras alas 10, alas 11, alas 12, alas 1. Sang kaagahon ara sa national highway with out coordination with the proper authority. Damo sang insidente nga kakatabo maghalong gid kita. And dugang na lang gid, no? Abusuhon ko na lang gid siguro ini nga pahanumdum, no? May mga ginarespondehan kami sa dalan. Nga wala nakasuksok sang proper protective gear sa ila siniya nga lawas sang pagbiyahe nila lalo na sa mga nakamotor. Kag may mga marespondehan kami nga baho pa ang pusnga sang alcohol. Ay karon kag hindi pagit manami ha, kay magsige kita biyahe, wala man lang gani kita lisensya, wala man lang gani kita sang registration sa aton siniya nga motor. Amo nang akon gid nga bugat nga pahanumdum. I may be bash, no, but you know I am protecting and saving lives all the time, so siguro I have my authority to say and discuss more about it. So maghalong lang gid kita kay isa lang aton siniya nga kinabuhi.
2: Correct, no, kay amo ning mga

0: mismo, wala man nila
1: ginagawa. Oh, sila, oh, correct. Pero diskartehan kita mo, tanan nga pamagi mo na mo. Pero tiway tayo na natabo, kung ay, tali kayo ti aksidente, pero titani, hindi man sila hubog. Kaya ti nag-contribute kito goro kahulog po nila sa aksidente or what?
0: Amugid. Yeah. So, thank you, sir, sa mga pahanumdum liwat sa aton mga pumluyo, no? Nga kinanglan, paliwat-liwat gin naton nga i-remind sila.
1: Yeah. Kaga, salamat man kay ti, syempre tagaan sa higayon nga pinaagi sa inyo makapaabot kita sa aton siniyang nga request kag hangyo sa kag update sa aton sini mga pumuluyo. Mula na kag maayong aga gid sa inyo tanan.
0: Thank you, Ardig.
1: Thank
0: Halong.
1: You. Bye-bye.
0: Yan ang aton nga PDRRM officer si Sir Rolly Duane Aquino, hugot nga nagapahanumdom angot sa safety, no? Safety sa dalanon. Safety man sa mga posible nga kalamidad, no, sa aton niya kalibot dalasang sige-sige nga pag-ulan mag alerto and take note, no, atong mga warning nga gin pandam kagina ni Sir RD. Wow. Monitor nyo gid ang inyong mga kabataan kag kamo nga mga pamatan-on dira, no, gay gid ka intrasi ng mga gal sa kabuhi ng mga aktibidad. Sa lang kabuhi ta, lungan. Alas 9:01. Madamang salamat sa pag-upod diri sa aton programa Oras ng Pilipinas diri sa GSIS2DXKI. Pag-assist diri ni Kuya Anson sa technical side. Luman si Liga Jan Gagmigo Dave. Kabilin kami sa inyo sang mayang aga. Saliwat ang inyo, amiga. Panumdom sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Alright, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po to the Tuesday edition ng Family Matters. And nag-cutting po yung aking asawa, si Ate Isa. Kung sino man po, part po ng panawagan natin to. Kung sino po nakakita ng aling ito, alam niyo naman kung nasaan siya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po natutuwa, nakasama namin kayo ngayong umaga. Ito po ang Family Matters Tuesday Edition. Kayo po ay nakatutok sa Himpilang 702, DZS, FEBC, Radio, TV, Agapay ng Sambayanan. Isa po kaming FM station sa Far East Broadcasting Company Philippines at kasama po sa KBP o Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa amin live on radio or sa Facebook or sa YouTube or sa ano pa mang mga social media outlets na nandyan. Pwede nyo rin po kami pakinggan on sa ating app ng FEBC na sa iTunes po yan, sa Android po. Maganda yan kasi ano, diretso na, para kayo naka-radio pero nasa cellphone, no? Maaari nyo po i-download yan sa ating mga app stores, no? Para po kayo ay makapag-subscribe and makapag-comment. Ngayong umaga po ay kasama ko po ang ating madalas na nakakasabay dito, si Pastor Gerald. At mamaya babatiin niya ako kasi meron maganda tayong ano, pag-uusapan. Lately, we've been talking about sa ating program ang role ng magulang. No? Yung last two topics natin, ano eh, no? Ang sinasabi natin ay dapat ang magbago ay ang magulang at hindi ang bata. Right? And sobrang countercultural po yan sa Asian culture. Kasi sa Pilipinas, so sa Asia, ang kaisipan ay ako matanda, ikaw mag-adjust. Right? And ibang-iba po yung usapin dyan. And yeah, that's what we've been talking about. No? Pero at the same time, makikita po natin na madalas nasasabi, iba naman kasi yung kalakaran nyo sa kalakaran namin. And nagkakaroon ng generational divide between the parents and sa kanyang mga anak. And then nilagay pa natin yung ano, yung issue about what about sa eskwelahan. What about ano, and hindi naman natin pwedeng bantayin yung mga anak natin ang 24/7 nakatutok tayo, no? Naalala ko nung my early years ng guidance and counseling, may isang nanay, hindi na niya alam kung anong gagawin dun sa anak niya. So literal, ang ginawa niya ay yung anak niya, parang nag-cutting, ay dun siya naupo sa labas ng kwarto, no? Kanyang anak sa eskwela. High school ho to, high school ha. So, naintindihan ko yung ano, desperate na ng konti si ano, si nanay, pero talagang pinalindigan talaga niya to, pinalindigan niya, and yun ang kanyang ginawa, no? Napaka ano po yan eh, hirap na element ng parenting yung part na yan, pero hindi po natin pwedeng ano, ihiwalay. Napakahalaga po nito. Napakahalaga. I remember may sinend ako na ano eh, doon sa GC namin ng mga kapastoran, ng mga barkada ng mga men's group ko, na madalas ko nagagamit ito eh. Yung sabi niya gano'n, you only get one summer with your baby. Wow. Kala natin habang buhay mga anak natin, nasa atin, no? One summer with your baby, three with your toddler, 9 with your child and 5 with your teenager. Bigla umiksi yung oras.
1: Opo.
0: Oo. So, oo nga naman, no? One summer. Kasi after 1 year, toddler na yan.
1: Opo.
0: No? Tumatakbo na yan ang sarili niya. No? Tapos, eh, you know, 3 hanggang 5 years old. Mamaya, nag-i-school na yan.
1: Opo.
0: So, wala na sa bahay yan. Sa kinder na. Tapos, eh, pag anak mo, ayan. So, talagang ano, ang hirap tuloy natin balansin, anong pwede natin gawin? Lalo na sa mga panahon ngayon, in these days and times. So, napaka, ano po, yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. At paano gagawin natin at ano ang gagawin natin, no? Binabati po natin ang mga naka-live na pumasok na agad. Si Kuya Alex, inaanak na Alex Fajardo, good morning, all the way from Japan. No, si Ate Vicky, good morning po Ate Vicky, Ate Rosalinda Manzano, good morning Ate Nora, Cancela, Ate Laura, oh, Sanidad, magandang umaga po. And Ate Juliet, all the way from Texas, where is your love life? Hinahanap ko rin po kung nasan siya. Actually, di po, siya po ay merong important presentation sa DSWD. So, kaya po siya ay ano, naglaho. No? At iyan po, kaya doon po siya napunta ngayong umaga. Kasama ko po sa studio ngayong umaga ang madalas ko nakakasama kapag may kailangan ko ng alternate ni Ate Isa. No? Kasi pag maganda yun, wala, dapat pogi ipalit mo. Ito po si Pastor Paul, si Pastor, ito, Pastor Gerald, yung mga ganun yung mga dating yan, okay, mga anak ko, yan. Pag kailangan namin ng aawayin, yan, si Pastor Carlo, yan ang kukulat. Si EJ, yan. Yung mga pang bardagulan sila yung mga ano natin. So, Pastor Gerald, bati ka muna sa ano, mga listeners natin.
1: Yeah. Maganda umaga po sa bawat isa. Good morning po kay Mama Laura, yan, from watching from Australia. Si 3D, taga Sebitanan. Yan, kita tayo next week. At sa mga taga TCC, mga taga kasama natin sa network na TransformNet. Good morning po sa inyo lahat.
0: Good morning po. At ano nga pala, no? Si nasa Australia nga pala si Ate Lau.
1: Opo.
0: May mga kababayan kayo nasa amin kahapon.
1: Opo,
0: Australia.
1: Opo. Good morning po sa aking asawa, pero baka tulog pa siya ngayon dahil namuyat ang mga baby kahapon po.
0: Gigisingin daw nung ano, ng baby ninyo. Eh.
1: Opo. Good morning, mahal. Ayan.
0: So, magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak na kasama namin kayo ngayong umaga. Napaka ano tong usapan natin ngayon, Pastor Gerald, ano?
1: Opo.
0: Pag-uusapan din natin yung isang bagong dinevelop na ministry curriculum. Kung kayo po ay merong church na merong youth ministry or may campus ministry, makinig po kayo. Okay. At bagong-bago lang po ito, maglo-launch pa lang po ito. Itong curriculum na ito, napakaganda po ng aspeto, well-researched and backed up with studies. And kung meron kayong mga youth ministers or pastors or so on, ipasa niyo po ito, itong broadcast natin today. Kasi po, malaking tulong po ito sa ating, ano, sa ating mga kababayan at how we can be effective campus ministers to reach this next generation. Sabi nga nila daw, yung next generation is not the next generation. They're already here.
1: Now,
0: generation. Oh, na andito na sila, andito na sila. Minsan kasi ang mga magulang malayo masyadong tingin, mga simbahan malayo masyadong tingin, no? Pero in reality, yung next generation nandiyan na. It's right in front of you. So kung tatamnan mo sila, abutin mo sila. Kailangan abutin mo na sila ngayon.
1: Right?
0: And yung study ng Lausanne Convention many years ago, tama eh, yung 4 and 14 window, yung edad na yun. No? Pinaka-susceptible to the gospel and influence ang mga bata who are 4 years old hanggang 14. And then after 14, 15 to 18, pahirap na ng pahirap. Pahirap na pahirap. Yun po yung segment na gusto nating abutin.
1: Opo.
0: No? At yun din po kasi yung segment na ages 15 to 18, 14 to 18, yan yung edad na nawawala siya sa church.
1: Opo.
0: Pag nag-graduate ng high school, pag nag-start na ng college, yung ganyan, yan yung nawawala. No? Sabi nga ni nung isang libro na binigay sa akin ni Bishop Manny Carlos, ano, mga digital Babylonians, pagans, nawawala sa church. No? Babalik po yan, pero sugatan na kung minsan, kung makabalik.
1: Opo.
0: Marami ng pinagdaanan, marami ng mental, physical, psychological scars, if ever man makabalik sila. Madalas narinig ko yan as a long-time youth pastor. Pastor, ba't ganun yung anak ko? Pinalaki ko naman sa simbahan. Maintindihan natin, you've always heard me say this, don't bring your children to church. Bring the church to your children. And isa sa mga paraan na pag-uusapan natin, yung context o aspeto na yan ngayong umaga. So, again po, i-share nyo po sa mga merong ministry with the campuses, sa mga magulang, napakahalaga po ng role ninyo. Kasi madalas, unfortunately, ang mga magulang ay dahil busy trabaho, nagiging parang rehab yung simbahan sa eskwelahan. Yung bang sasabihin ng magulang, eh, ba't ganun? Sa bahay namin, mabait yan eh. Parang kasalanan. Parang kasalanan. So, yun. Yung mga ganun. Opo. Napakahalaga po na makausap namin kayo at makinig kayo sa ating program today. Yan po ay malaking tulong sa inyo sa at sa atin, no? Dumami na ulit si Kuya si Kuya Jeric, pa-shout out po. Ayan, shout out. Okay, si Edward Gavin. Ayan, magandang umaga, Ate Emily Sumabong, magandang umaga, Ate Mona Pascual, Nanay Leonida, good morning. Ayan, sabi ni Alex, yes, Pastor, happening to also here in Japan. Oh, totoo 'yun. Sa Japan, no?
1: May nung pumunta po akong Japan, nag-devote yung church po doon ng one Sunday to pray for all of the high schoolers in Japan kasi sobrang taas ng suicide rate.
0: Oh, actually,
1: going into the summer vacation.
0: I'm not sure sila parang ng number one ngayon. Dati sila at saka Korea naglalabanan sa pinakamataas na ano. I remember several years ago na nandun kami. I was there for like 1 week. Oh, ganun, 1 week. And the news, ang dami,
1: biglang titigil yung train.
0: Oo.
1: Kasi may tumalon.
0: Right. Di ba meron silang doon yung suicide forest or parang gano'n?
1: Oo po, Aokigahara.
0: Oo,
1: sa ibaba na Fuji.
0: Oo, na bawal pumunta doon. Kasi marami po nagpupunta doon, tas doon sila nag...
1: Inordonan na po eh.
0: Oo, kaya highly monitored yung gubat na yun sa baba ng Fuji. And gusto ko pumunta, ayaw kong dalhin ng pastor eh. It's almost as if yung dating tuloy ng lugar na yun, parang multo or mysterious whatever, no? Dahil talagang doon pumupunta yung mga tao. So, you know, totoo yun. Matindi ang yung pressure na, ano. And I know, mga kapatid, we always say that, I've said it, na pag pinag-usapan natin yung Gen Alpha today, you know, sabihin natin, mahinang klase, mga millennials, Gen Alpha, yung dalawang generation na yan, balat sibuyas, iyakin,
1: snowflake,
0: etc., snowflake, and kung kayo po ay dun sa generation na yun, no, totoo po yun. Totoo po yun. Okay. Pero kasi, hindi palibhasa, ay totoo yun. Ibig sabihin, pababayaan na natin ganun. Di ba? Parang, ganun talaga eh. So, ang tanong natin, anong ginagawa ng church?
1: Right.
0: Anong ginagawa ng mga pamilya in order to address this? At higit sa lahat, anong ginagawa ng eskwelahan?
1: Kasi
0: ang mga bata, 10 hours.
1: Opo. Diba? Labas pa yung extracurricular.
0: Right, the entire waking day na nasa school sila.
1: Opo.
0: Uwi yan, matutulog na lang. No? So, you know, napakahalaga po yung usap na yon. At ito pong pag-uusapan nating initiative or curriculum ay na-create po because of that mindset.
1: Opo.
0: You know, and alam mo, having worked with youth ministry a long time, ang sad lang na napapansin ko kasi, maraming youth or campus ministries, basically, sila yung ningas kugon. In other words, they'll be there for a year, tapos next year, wala na ulit. Walang continuity. Walang continuity. Kasi, mahirap din kasi ang mag-continuity.
1: Opo.
0: Mahirap din eh.
1: Lalo volunteers.
0: Oo, volunteers mo, tao mo, papagod. Talagang kailangan, in many ways, may calling ka talaga dyan sa part
1: opo,
0: na yan.
1: Opo, tama po.
0: Diba? Nagkalat po ang campus ministries ng mga churches today. No? Pero ang madalas po ay one of the biggest flaws na nakikita ko, walang develop long-term curriculum. So in other words, for example, nagawa mo itong program this year. Eh, paano? Next year. Yeah, sa orphan care, yan din naranasan ko eh. Di ba? Alam mo yung unang batch ng mga...
1: Opo.
0: mga bata natin, guys, sa orphanage, no? Nakakilala sa Panginoon. Nalapit sa Panginoon. Tapos isosoli ko na sila doon sa ano. Isip ko parang... So, ganun na yun. Tapos na. Wala na tayong gagawin. Paano na? Oo, di ba? Ano to? Ano to? Bakit ganito? You know? So, walang continuity ba na nangyayari? Kaya medyo yun din yung develop natin approach dun sa orphan care ministry natin sa IBC na ibahin. In fact, yung dissertation ko doon iikot eh. You know, paano mo gagawin, anong klase yung holistic...
1: Ay, sa doctorate yun.
0: Anong holistic discipleship approach into the ano.
1: Ganda.
0: Na hindi magmumukhang programa, pero technically, programa.
1: Diba? Systematic.
0: Kasi yan ang ayaw ng modern na kabataan today. Yung ayaw nila yung feeling nila pina-project mo sila.
1: Institutionalized.
0: Ayaw nila parang pina-project mo sila. Feeling nila, nandun ka, binabago mo sila. Eh, ayun na nga, snowflake nga eh. Love me for who I am. Accept me for who I am. Tapos, paprojectin mo ko, di ba? So, yan po. Yan po. Pero bago yan, ano po? Let us go to our Bible reading. As, alam niyo na po, that's how we always start with everything. Kung di pa kayo nagdi-devotion, ito na po yung part na yun, ngayong umaga. Ang babasahin po natin, very familiar passage in scripture, babasahin ko po ang Tagalog at si Pastor Gerald po ang English. No? Ito po ay makikita natin sa Ephesians 6:4 or Ephesos 6:4. Ang sabi po ay ganito, mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at pag-aaral ng Panginoon. Pastor Gerald.
1: Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord.
0: Amen. Anong take mo diyan sa ano na yan? Kasi alam niyo mga magulang, favorite natin yung Ephesians 6:1. Pakinutusan mo. Tapos ayos sa mga, hoy, children obey your parents in the Lord. Pero yung 6:4, ano ang ano mo dyan? Anong nakita mo dyan?
1: Kung i-analyze po natin yung, parang ano po ito, part siya nung succession ng instruction ni Paul sa church, sa early church. Noong una, meron pong instruction para sa mag-asawa, para sa magulang,
0: right.
1: Instruction sa slaves at saka sa employers nila. Parang makikita po natin dito kung paano yung structure ng submission sa kalooban ng Panginoon na on the sa surface level na reading, parang huwag ka lang maging harsh, pero hindi siya tungkol lang dun eh.
0: Right.
1: Makikita po natin kung paano sinasabi ni Apostle Paul na yung normally ang punishment ang sisi laging nilalagay sa bata. Ang immature kasi nitong bata na to eh.
0: Uh-oh.
1: Pero si Paul parang meron siyang dinevelop na pattern dito na yung power, yung kung sino yung may greater responsibility and power, yun yung kino-call out ni Paul.
0: Right.
1: So in this instance, yung fathers, kasi I think Paul wrote this po during the Roman times, Roman world, kung saan yung mga tatay may absolute authority over
0: very
1: life.
0: Patriarchal.
1: Actually, di lang po patriarchal. They have the authority and power sa life and death decisions ng buhay ng mga anak nila at asawa nila.
0: Right.
1: And Paul was saying, yung sa mga anak, granted din, they will obey.
0: Uh-oh.
1: Pero kayong mga tatay, dahil merong kayong patriarchal authority and power to really control the life and death of your children, restrain that kind of power. So parang kagaya nga po ng binanggit nyo kanina, no. Ito yung generation ngayon. Lagi ko actually dun sa book yung pampronte. Bawat generation naman may kanya-kanyang baho, iba-iba lang na amoy.
0: Oo, yeah.
1: Pero itong particular po na to, sinisingil ni Paul yung mga tatay.
0: Uh-oh.
1: Kasi they have absolute authority.
0: I thought that was interesting kay Paul.
1: Opo.
0: Sa isang tao na walang asawa, walang anak.
1: Yun nga po.
0: Ang dami niyang teachings about marriage.
1: Uh-oh.
0: Kasi marriage kanya din eh.
1: Opo.
0: Marriage, singleness, raising children. You know, sa isang tao, wala namang asawa at di naman nagkaanak, obviously. You know, ang dami niyang, I'm sure, ang inspiration of the scripture show, di ba? Pero, I mean, beside the theology, ang dami sigurong observation nito si Paul.
1: Yun nga po eh, diba? from the outside looking in.
0: Nakita niya from the outside looking in, you know, and that's very important po even sa pag-uusapan natin today kasi itong initiative or teachings natin na pag-aaralan today, it's also from the outside looking in. No. Ano 'di ba si Paul parang fathers, you know? Oh. Ako, I remember I touched on this last year sa season for the family ng IBC. Itong 6-4 yung fathers do not provoke, huwag mong ibuyo. Mm. Na looked at the verse, sabi ko, teka lang, ibig sabihin, whether you like it or not, you will provoke your children towards something.
1: Mm, tama po.
0: Kaya huwag mong ibuyo. Pero technically speaking, if you look at it ng paatras, you're going to provoke, ibubuyo mo yung anak mo towards something.
1: Right.
0: Kaya sabi niya, do not provoke your children to wrath. Rather, raise them up in the nurture and admonition of the Lord. I-provoke mo sila towards righteousness.
1: Mm.
0: Parang active yung ano, yung statement. He didn't say influence them into, you know, nurture and admonition of the Lord. It's influence. He didn't say live a life to inspire them. Hindi, ang lino nung verse eh.
1: Very intentional.
0: Raise them up. Diba? Grabe. Raise them up in the nurture and admonition of the Lord. Palakihin nyo sila. Mm-hmm. Very active.
1: Mm-hmm. Opo.
0: And Paul was reminding, tama ka eh, the fathers of the incredible impact and responsibility ng tatay.
1: Opo.
0: At ngayong ano po, eh, June, Father's Day month ngayon, Father's Month. No?
1: Kala ko Pride Month.
0: Oo. Hindi Pride Month, kalokohan yan.
1: Nakita ko kaagad kagamit.
0: Oo, ang bira. Sa Quezon City, nagkalat yan eh. Nga bandera eh. Noon na, sa bandera yan. Sabi nalang, pambihira yan. No?
1: Napalitan na yung June na.
0: Oo, I mean, so, nakita ni Paul yung impact ng ano ng mga tatay at anong pwede nilang gawin and anong possibilities.
1: Opo.
0: So, it is true na tayong mga magulang, tayong mga ama, we are going to provoke our children towards something.
1: Mm.
0: So, in the same sense na huwag mong ibuyo sa pagkapuot sa'yo, active pa rin eh. Raise them up.
1: Tama.
0: Palakihin mo. Ibuyo mo siya sa tamang direksyon.
1: Ang ganda nung sinabi niyo na yun, nung kasi even in the, ito rin sa Ephesians, di naman sinabi ni Paul na fathers, you will be the head of the home.
0: No,
1: yung sabi ni Paul, you are the head of the home.
0: You are.
1: Usapan lang, magiging matino ka ba
0: o hindi. Oo.
1: Malokong head of the home.
0: Right.
1: Tama po yun eh. Parang whether you like it or not, you will
0: like
1: provoke them either to righteousness or to unrighteousness or rebellion. Ang galing na po.
0: Yeah, there's one statement I always make pag season for the family. What you allow, your children will legislate.
1: Mm,
0: pag pinayagan mo isang bagay, magiging batas yun. Kaya minsan tayo mga tatay, magulang, sabihin ng anak natin, pag inconsistent, bakit yung isang araw, pinayagan mo ako?
1: Oh. Diba? Magagaling pa naman ito. Ang galing na, no po?
0: Tapos ikaw, hindi ka naman nag-iisip. Kaya, minsan, nahuhuli ko sa ganun eh. Sasabihin ni Ate Isa, magpapangako ka, mamamaya, hindi mo naman kayang anuhin yan. Diba?
1: Ang galing na, no, kasi kagabi, si Riley, sabi ko, bawal ka ng matamis. Ganun nung ganun. Sabi niya, ba't ka naglagay ng sugar sa kape?
0: Oo. Oh.
1: So, ang galing nung sinabi niya.
0: Parang, ano.
1: Sige na nga.
0: Observant sila eh, di ba? They will, ano, you know, what you allow, your children will legislate.
1: Mga na, abogado pa na.
0: Oo. Naalala ko, may isang kwento si Andy Stanley. Busan si Andy kanina. Na nung bata siya, nagmura siya. Nagmura siya. Elementary. Nagmura siya. Na-pick up niya sa school. Sabi nung, terminology ng mga puti sa South, kung saan nakalumaki. Sabi niya, you better stop that or I will wash your mouth with soap. No, kasabihan nila yun. No? Hugasan ko na sabon yung bibig mo. So, madalas sinasabi yan sa nung unang panahon sa mga kasabihan ng matatanda yan, no? Sabi daw ni Charles, yung tatay niya, sa nanay niya, don't say that unless gagawin mo talaga. Pinanindigan nun na, gagawin ko yan. One day, nagmura ulit si Andy. Tumingin ngayon si Dr. Charles Dallas, asawa niya. Now what? Now you gotta do it. So literally, ang ginawa ng nanay, kumuha ng toothbrush, kinaskas sa sabon. Tapos pinag-toothbrush si Andy.
1: Kasi
0: kailangan panindigan mo yung sinabi mo. Diba? Ako ganyan, nahuhulay ko ni Ate Isa minsan eh. Oh, huwag mo sasabihin yan, tapos di mo kayang gawin.
1: Oh.
0: Right?
1: Guilty as charged.
0: Oh, tayo mga tatay, Father's Day, Father's Month, ha?
1: Father's Day po.
0: Yung ano, kuminsan, masyado tayong brusko eh. Lalo pag medyo nainis ka na, gugulpihin kita pag... Oo, pero gagawin ba talaga yon? Of course, ayaw naman natin gulpihin yung anak natin. Pero... wag mo nila sabihin.
1: Oh.
0: Oo.
1: Nahuhuli.
0: Oo, eh, kasi pag nakita nila na, eh, di naman. Parang dati may kaibigan ako, may pitch ang tatay. Eh, yung anak niya, burara sa gamit. Eh, may gitara. Kung saan iniiwan. Nagalit yung tatay. Nagalit yung tatay. Sabi niya, if you don't put that up, that guitar, I'm gonna smash that guitar. Nagalit yung tatay kasi may nakakalit yung gitara. Dudurugin ko yan. Sabi nung ano, di gano'n, no? So, dinapot ng bata. Tapos sabi nung tatay, I told you, if you do that again, I'm gonna... Eh, kinabukasan, iniwan na naman nakakalit yung gitara. Sabi nung tatay, what did I tell you yesterday? Sabi nung bata, you're going to smash my guitar. Sabi niya, yes. And what do you think I'm gonna do about that? Sabi nung bata, you'll go to the store and buy me another guitar.
1: Huli.
0: Huli. Huli siya. Napaisip siya. O nga, no? Tama.
1: Sayang, ako din bibili.
0: Oh. Yeah. Siya din ang bibili. Siya din ang mag-ano eh. You know?
1: Talo.
0: Kaya ako, manak ko dati, cut ng cut. Sabi, guys, pag nakita ko pa yung mga sapatos na yan, nakakalat, isasako ko yan at ibibigay ko sa orphanage. Si Ate Isa nakatingin na, sigurado ka ba gagawin mo yan? Eh one day, nakita ko nakakalat. Guys, may 5 minutes kayo para damputin to.
1: Mami,
0: lumabas na ako, may nila sako, namamadali sila lahat. Di ba? So sabi dito eh, kung papaanong wag mo daw ibuyo sa pagkainis, pagkagalit, pagkapuot sa'yo, sabi niya,

0: Again, as a long-time youth pastor, naku, dahi ko na na-encounter na ganyan, yung mga magulang. Pastor, ibalik mo dito pag pastor na yan, ha?
1: Bukod pa doon nung yung ano nyo, tenure na being a guidance counselor sa school.
0: Oo, matindi. Bago po tayo mag-break, binabati ko po si Ate Jocelyn. Good morning po. Ate Telma, pa-shout out po kay Ma'am Jo Alabaso. Boss! Boss Jo Alabaso, ating station morning boss po dito. Happy birthday po sa'yo, Ate Josh. And sa Ate Elsa, pa-shout out po kay Angel Lopez at Joey. Nakikinig po. Ayan. God bless po. Of course, and ang si Dr. Florence, aking kapatid, at principal natin, VP natin sa ating school. So, as of today, South Korea and Japan. Pero ang Philippines at Thailand daw ay pumapasok na. Meron akong statistic dito na babasahin mamay after the break na may reason why tumaas din yan, no? Si Ate Ana Tenedero, magandang umaga po. Ate Delia, good morning po sa inyo lahat. Ate Angie Yangbao, good morning. Nakabless ang topic niyo. Sana po kahit once a week may segment kayo nila Pastor Gerald at ibang pastors. Opo, minsan po yun talaga nakakaano. Kuya Romy Salazar, nagluluto. Si Chef Romy from British Columbia. Wow. Malamig pa ba dyan o mainit na? Ate Juliet Bautista, listening from Manawag, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magbe-break po tayo. And then after the break, we will continue with our topic and discuss ito. Pasa nyo na po sa mga pastors and youth pastors. So break po tayo.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Alright, tayo po ay nababalik sa ating program ng Family Matters Tuesday Edition. Kami po ay nagagalak, nakasama namin kayo ngayong umaga. Ang pinag-uusapan po natin, ang ating topic for today ay we're going to talk about the Tahanan Program. Isang program na ginagamit natin, na kinreate actually ng ating misyon. No? Of course, ang nagsulat si Pastor Gerald. Siyang punot dulo ng lahat ng kahusayan pagdating sa writing ng IBMF, no? And actually na create itong program to as an actual solid response to a more effective youth ministry na hindi nag sa start sa church. Kasi madalas pag sinabi natin youth ministry, ang jump off point kaagad nasa church kaagad,
2: church
1: or nasa like camp or some kind of a program where they are. Yung tulay na madala mo sila doon, bungi. Wala.
2: Opo.
1: Wala. So, or masyadong choosy, pilim-pili. Instead of, pala ka naglalambat ba ng ingisda, na ibato mo yung lambat, hindi yung ano, namimingwit ka ng paisa-isa. Right? And so, nakabase po ito, itong approach na kasi una, nakita namin na pagdating po sa campus ministry and youth ministry, lalo sa campus ministry, ano, madalas po talaga, pag in campus, napaka higpit. Mahigpit. At nakadepende sa principal. Ayan ang Panginoon ng maeskwelahan. Lalo sa public school. Sa kahit sinabi na ng central, sa kanila, iba pa rin yung interpretation. Tapos, wala naman silang sagot. Hindi na-address. Pangalawa, nagkalat po ang campus ministries, pero sabi ko nga kanina, ningas kugon, walang continuity. In other words, sige, nakapasok kami ngayong taon na to, ano next year? And then, anong year na to? And then, anong year na to? Anong year na to? So, wala. Let's say, naabot mo ng grade 8. Paano pa grade 9?
2: Ngapo.
1: Ganun din po sa, you know, sa orphan care, sa ano. Ngayon, pag nasa loob ng church, mas madali yon kasi you create the approach sa loob ng church. Pero, how many ang nahuhulog sa cracks na by the time naabot mo sa eskwelahan, tapos tumungtong sa loob ng church? Yung hulog ang laki.
2: Opo.
1: Ng disparity nito. And the reason why we said that based on statistics. Kanina sabi ni Dr. Florence, di ba? Ang Pilipinas daw at ang Thailand ay
2: humahabol
1: sa Japan at Korea sa issues on self-harm. Sabi po na sa statistic dito, sabi niya, mental health is a critical vulnerability heavily driven by social stigma and academic and social pressure. Survey says 54%, wow, lagpas kalahati sa bawat sampu yan, ha, of adolescents experience suicidal thoughts. 34 engaging in self-harm. Naalala mo nung camp natin last year? Nagtanong ako sa Q&A.
2: Social experiment. Oo,
1: nag-social experiment ako. And ito mga batang to, we had about 400 kids and basically lahat to na-reach na natin kahit papano.
2: Parang church.
1: Oo, parang
2: yung
1: church.
2: Yung demographics.
1: Nagsisimba na.
2: Opo, nagsisimba.
1: Bisita man sila, may inroads na to. Okay, at yung iba talagang lifelong church goers and ministers.
2: Opo. No?
1: And I asked a simple question. Sabi ko, parang 340 ata yung campers o 360. Sabi ko, ilan sa inyo dito ang dumana sa isip mo o nag-attempt ka na, no, hindi yung may kilala ka eh, ikaw mismo, ng self-harm, suicidal thoughts, etc. I-text yung number na to. Nagulat ako.
2: Nagliyab eh.
1: Oo. Nagbigay kami ng anonymous number. Wow! And interestingly, that was last year, ha? Just this year, bago tayo mag-camp, may nag-text pa kay sa anak ko, eh, Pastor Andrew.
2: Opo. Okay,
1: diba na, you know, Pastor, pag-pray niyo ako, ganto. Sa, wow! And these are kids na laking
2: church kids.
1: Church na. may influence na ang church sa kanila. Okay? 34% nag-engage na into self-harm. Mga magulang, ibig sabihin yan, yung nagka-cutting, naghihiwa.
2: Mm.
1: Hindi yan naghihiwa ng lalaslas kaagad sa pulso or whatever. Makikita niyo po yan sa mga braso, sa balikat, sa alulod, sa ankles, mga natatago ng medyas, sa long sleeve, gano'n. Doon po nangyayari yan. Ba't nila ginagawa yung pastor? Pag-uusapan natin yan. Just this year alone, man, I've handled multiple cases of, and kalahati pa lang yung taon, na mga bata who have experienced or experimented sa self-harm.
2: No?
1: Demographic risk, mental distress is the highest among females, 39.6%, and non-binary youth. Ibig sabihin, those na may gender confusion. There's this thought na sa mga gender confused or gender dysphoric na mga bata, ibig sabihin, nalilito sila kung lalaki ba sila o babae, lalo ngayon, yung mga woke identity, no? Inisip nila, kapag kinilala sila na ayon sa sarili pagkakakilanlan, magiging ano yung buhay nila. Pero sila po ang pinakamataas na suicide rate. Kasi nakabase po ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili kung nag-a-agree yung ibang tao sa kanila.
2: Mm.
1: Kaya sa Thailand, mataas.
2: Mm.
1: Kasi ang transgenderism doon
2: taas din.
1: Is practically a legal right.
2: Mm.
1: Oo. Kaya marami nagpapa-opera, nagpapa-ano doon.
2: Mura.
1: Oo. Doon. Kaya, diba doon na start yung ano, ladyboy? Yung mga ganun. Ladyboy. Diba? Masakit dito. Ang taas na nga ng distress, yung percentage sa kanila na hihingi ng tulong o hahanap ng tulong, napakababa. Kasi a big part of it is nakahiya.
2: Hmm.
1: Masasabihan kang mahinang klase.
2: Yung stigma po.
1: Oo, yung stigma.
2: Actually, nung parang para mas maging organic yung promotion ng material, ang ginagawa ko, parang iniisa-isa ko yung parang may survey akong ginagawa social experiment lang din.
1: Right, right.
2: Noon, nilagay ko, parang, oy, mga teenager, survey na pang tito lang. Normally, ano ginagawa nyo kapag dumaranas kayo ng grief, or ganyan. Ang sumasagot nung, wala pong sumagot, wala kahit isang teenager.
1: Wala.
2: Ang sumasagot,
1: mga... Ako, bukalokohan na yung mga sinasagot ko dun.
2: Yung ahas.
1: Oo, hawakan mo yung ahas.
2: Oo.
1: Ganun.
2: Pero wala talaga, sumasagot. Opo, walang sumasagot. Walang sumasagot. Eh, ang mas pointed, sabi nga ni Ben Shapiro, facts don't have feelings. Ang pinaka-pointed na ano sa kanila talaga, et, sila yung in the trenches na nakakaranas ito. Pero walang sumasagot kasi nga, uy, baka, di ba parang ano.
1: Mabibisto sila parang mahinang klase.
2: Opo, parang kaya tamang-tama po ito eh. Ang galing nitong.
1: Yeah, I mean, you know, talagang ano po yan. Akala ng mga tao, pag dumating sa point, kaya ako na-depressed, nagsusuicide kasi, ano, nilalight nila. May isang case na binabasa ko just last year sa Amerika to ha. Nagpa-total, ano siya, gender operation surgery. Lahat, total. Kasi nung high school siya, parang nagkaroon siya ng confusion. Yung guidance counselor, okay. Biniyo siya ng biniyo.
2: Yan ang,
1: magiging mas masaya ka dahil ang nasa katawan ka ng babae, pero lalaki ka.
2: Aray ko.
1: Eh yung state nila na yon ay...
2: sa Amerika.
1: Oo eh. Tumutulong mag-finance ng transitioning.
2: Okay ko.
1: Okay. Nagpa-transition siya, complete. Lalo siya na-depressed.
2: Hmm.
1: In fact, sobrang transition niya. Ako po, magaling ako makadetect niyan eh. Talagang mukha siyang babae talaga.
2: Hmm.
1: Lalo siyang na ano, ang ginawa niya ngayon, dinimanda niya yung state. Pabalik. Para i-detransition siya pabalik.
2: Paano yun?
1: Kaya lang, yun nga. Nagpa-opera na siya, nagpatanggal na ng dibdib, nagpa kung ano-ano na. You know, million ang kanyang nabawi, pero ano na yun?
2: Opo, irreparable.
1: Oo, oh, wala na yun. Right? Kasi napansin sabi niya, mas lalo ko naging hindi masaya.
2: Mm.
1: Kasi unang tingin ng tao sa akin, babae ko eh.
2: Mm.
1: Wala naman nagsasabi sa kanya na kumukontra sa kanya. Kasi yung community nyo, kayo-kayo din naman yun eh.
2: Opo.
1: So, wala kang titira sa'yo na ano, Pero it's inside of you, you know that there's something, so wala kang masabihan.
2: Mm.
1: Diba? Isa pang statistic natin dito, sabi niya, early substance exposure. No? Drugs. No? Issues on drugs. Issues on those issues. Sabi niya, 14% of school-aged youth report using illicit substances, usage twice higher in boys, 19% than others, opposed to 88.6% sa babae. Grade 8 daw ang the highest risk of initial exposure. Twice the odds of co-using alcohol, marijuana, or cannabis compared to older high schoolers. Right? The strongest predictor of youth drug use is being directly offered substances within the local community or peer groups. Yan po yung sitwasyon.
2: Opo.
1: I mean, ang sarap pakinggan na meron na may declare ang isang barangay na drug-free. Pero hindi po totoo yun. It is a political, hindi po totoo yun. Nagtago lang. Tago lang. No? Yun po yung dilema ngayon. Ito ngayon ang youth ministry, papasok sa eskwelahan. Oh, praise God, nakapasok sa eskwelahan. Kaso, after 1 year, ano na? What do we do with them? Anong continuity nito? Pangalawa, sinong sasalo? Diba? Are the churches ready na saluhin to? Na kahit sabihin ng church, ready, kung hindi naman kayo kilala ng mga bata, paano? Sino? Okay. And kaya po natin na dinevelop itong curriculum na ito. After natin ito, no, sabihin ko na ahead of time, ito pong libro na magiging curriculum nito is right now in the printing process. If you are interested sa inyong church, we'll be willing to help you, to train you into this process. And pag-uusapan natin, you can contact us directly, myself or Pastor Gerald. May page sila mamaya, pakita sa inyo sa Transform Lit. Napakahalaga po yung aspeto na yan. Pag-uusapan, no? So, Pastor Gerald, bigyan mo kami ng overview nito. Ano tong tahanan? And bakit yun ang title na inilagay mo? Opo. Kala ko ba, campus ministry, bakit tahanan? Nung kinonceptualize mo to, what were you thinking?
2: Tama po kayo, Pastor James. Last year, yung mission organization po namin, we convened kung gaano kahalaga talaga yung campus ministries. Kasi kung may giyera na nangyayari sa mga household natin, carry over yan sa mga campuses natin. Tama si Pastor James kanina, halos yung waking hours ng isang teenager, nakalaan yan sa campus. 5 days a week.
1: Right.
2: Ngayon sa ibang parang 4 days a week na lang. Pero ibig sabihin, ang laki nung percentage na yung mga young people, if we are to fight for them, and if we are to reach out to the now generation, kailangan talaga nating seryosohin yung calling natin in the campuses. And tayo po, Pastor, we've been a part of the campus ministry for over 2 decades.
1: Right.
2: Nakakita ho natin kung paano nag-produce ang Panginoon ng mga pastors, church leaders through the campuses po na inabot natin. Ako po, since a teenager po ako, I've been involved in the campus ministry. Kaya po, nakita rin natin yung mga strengths ng iba't ibang campus organizations and even kami rin po yung practices, yung best practices. Ang best way talaga is not to alienate the school with the campus ministry and not to alienate the households from the campus and the campus ministry. Kaya po, ang concept ng tahanan is tulungan yung mga campuses. Ang calling naman po talaga, ang mandato ng batas sa mga schools. Kaya nga ho ang tawag natin dito ay pangalawang tahanan. Kaya ho siya tahanan. We want to come alongside sa mga schools to help them live up to their calling to be the second homes ng mga bata. And in so doing, hindi din naman ni-alienate yung household o yung family nila in the process. Kasi I think, mami, naunahan ko po yung sarili ko, may ginawa tayo na parang go-between na intermediary para ma-bridge din naman yung relationship ng mga bata within their households, right. Po. Kaya po siya tahanan, it's also our medyo ano, nagsashy away po ako from calling it as a curriculum. Mm. Kasi pag pinresent sa school, ano yan, dagdag, ano na naman, tuturuan na naman, exactly, approve ba yan ng ganito. So, ang ginagamit po namin na term is campus ministry model or campus ministry material na tutulungan kayo na magawa yung mga bagay na medyo hirap ng gawin. Pero right, minandato sa inyo ng batas. Especially,
1: may equip natin, ano?
2: Opo. Especially sa schools, yung DepEd Memorandum Circular Number 77 Series of 2025, na dapat talaga may nakalaan na at least 30 to 45 minutes ang bawat section, bawat class, sa loob ng isang linggo na allotted for mental health literacy. Right. So, dapat may ganun ang lahat ng schools, right, whether public or private.
1: Right.
2: So, yun po yung sinasakyan natin. Kaya naman po, mental health, meron, ano po yan? It's a 10-month curriculum or material, right, corresponding to the whole academic year. So, bawat buwan po may topic. Alimbawa po, yung topic is about stress and anxiety. So, ang ginamit po natin mga titles ay yung iba't ibang common places sa bahay. Halimbawa, stress and anxiety. It's yung lesson one, it's called kisame. Kasi kapag marami kang iniisip na wapa, tingin ka sa kisame.
1: Tingin ka na lang.
2: Oo.
1: Nga.
2: So, kaya siya kisame. So, ganun po. Pag burnouts of yung romantic relationships, yun yung topic natin. Imbis na ilagay natin condoms or HIV, STD. Unahan natin doon sa proper concept of romantic, right, relationships.
1: Na maintindihan ang generation na to.
2: Opo.
1: Nakaumang po ang lingwahe ng program na ito doon sa lingwahe na maintindihan ng, opo, mga kabataan today, ng age group na tinatarget natin.
2: Opo. So, it's not more on lecturing but more on nurturing.
1: Right.
2: Kaya po, yung language nila, uh-oh, na naiintindihan din nila. Kaya po, yun po yung pinaka-concept nung tahanan na ministry, campus ministry model po natin.
1: Ano eh, no? Kasi important po ito. Ang ating grade level na umpisahan natin, na gusto natin abutin, 8. Tama ba?
2: Opo.
1: Grade 8. Grade 8. Yan po yung pinaka-maselan na part. Pastor, ba't di kayo mag-older? Ito yung masaklap niyan eh. Kasi pag nag-start sa grade 8, hindi natin siya naabot. At actually, grade 8, parang triage na yan eh. Ano na eh.
2: No,
1: emergency
2: po
1: na yan eh. Oo eh. Kumbaga, yung kung may sugat, nagdudugo na yan. No? Pero ma-address natin dyan. Kasi po, pagdating niya ng senior high school, although mas supposedly mas mature, mas stable na sila, madalas nagiging mature and stable sila sa mali. Mm-hmm. Sa mali na nag-adjust na sila sa mali. So, for example, may gender confusion. By the time yan mag-17, 18,
2: solid na yan.
1: Nag-decide na yan ito.
2: Oh, solid na.
1: Kaya pansin niyo po, ang mga komunista, pumapasok sa mga eskwelahan, ang unang nakahatak niyan, mga first year college at second year college.
2: Medyo moldable pa.
1: Oo, kasi, kumbaga, natamna na ng kapusukan yung mga bata na yan. So, kaya po natin dinevelop ito. It's not naisipan lang natin. It's based on actual years of study and observation.
2: And experience po natin.
1: Ano nakikita natin, ano nakikita natin kulang.
2: Opo.
1: And we this was created, hindi po para mapulaan yung mga ibang campus ministry.
2: No, hindi po. We okay, seek to collaborate.
1: Hindi po para talbugan yung ibang campus ministry. Kundi po, it's actually came about from our own self-evaluation.
2: Yes, opo.
1: Tama po kayo. Ano kulang ng youth ministries,
2: opo,
1: namin.
2: Opo.
1: Sa IBMF, International Baptist Missionary
2: Fellowship.
1: Opo,
2: tama po.
1: Right? As strong as, napakalakas po ng youth ministry ng IBMF. Mga churches yan, trademark na po namin yan. Mm. And still, meron kami parang butas na hindi na, opo, na-address. Na ang hirap. And madalas, yung nga, campus ministries, so on, language pa lang, hirap na eh.
2: Opo.
1: Kasi you have to speak yung language nila. Pangalawa, yung approach na either party atmosphere, yung approach, mala noontime show yung dating. No, yung mga ganon, no? Wala naman akong against doon. Kaya lang, kung hanggang doon lang po tayo, ang babaw po niyan eh.
2: Mm.
1: Ang babaw po niyan. No? So, ang goal po natin na ipasok ito, nilagay ko po yung link ng Transform Lit dyan kung kayo po interested. Nasa chat po natin dito, i-click nyo lang po and you can message them sila Pastor Gerald directly about this. So, nung pina-formulate mo itong tahanan curriculum na to for youth, anong naisip mo? Una, saan natin kukunin yung mga ano, yung mga magbo-volunteer? Naalala mo nung ano, isa to sa tinanong sa atin nung I asked you to join us dito sa Mandaluyong.
2: Opo.
1: No, dun sa
2: peace and order
1: sa council. Crime and opo. Ano. Na ano po yun eh, ang mga police nandoon, DILG, DSWD, DepEd, you know, of course LGU nandoon, represented lahat doon sa council na yon sa crime and ano para ma-address yung issue on opo. Crime. Ang daming statistic nito. Tapos kanya-kanya silang program.
2: Opo.
1: Dito, yung DSWD may program, DepEd may program, DLG may program. Diba? Tapos parang nainis si ano si Vice.
2: Si Vice.
1: Oh, nainis si Vice, sabi niya. Napansin ko lang puro problema yung ating ano.
2: Puro apprehension.
1: Oo, wala tayong sagot. Kasi nangyayari po yung programa ng gobyerno, no offense po, or sometimes campus ministries, ang nangyayari, a-addressin natin pag naaresto na, nalulong na sa droga, nabuntis na, kung ano-ano kalokohan. So parang sinasalo na lang natin sa kabilang dulo.
2: Opo.
1: No. Nag-first aid na tayo. Opo. O nag-reparations na tayo kagad. Diba? So ang goal po natin ay umatras dito. So, you know, pagdating dito yan, malaki-laki to, Pastor Gerald. No?
2: Opo.
1: For example, let's just say for example sa Mandaluyong. Mandaluyong. Diba? Ang grade 8 ng Mandaluyong po, sabi ng statistic namin, mga 5, 6, 7,000. Paano mo, paano natin aabutin yan? Anong idea mo? Saan tayo kukuha ng volunteers dyan?
2: Ang pinaka-idea po talaga ng ano, nung campus ministry model po na ginagawa natin, una is to collaborate with existing campus ministries na po. Pangalawa, yung inaano nga po natin, kasi shout out kila Pastor Nanding, kasi meron tayong kumbaga mandate from the LGU po dito sa buong Mandaluyong na makasakay tayo dun sa moral enhancement program at ma-implement ito sa campus na malapit sa church po. Ang nagiging rallying point po natin, kung may kung church kayo tapos may campus na malapit sa inyo,
1: right,
2: you need to adopt that campus.
1: I think that's important, no, yung mga nasa ministerial.
2: Okay. Yan po, frontline partners po natin.
1: Sa Mandaluyong yan, Pastor Christian Church Associate, parang natanongin.
2: Opo.
1: Sino sa inyo ang church nyo may katabing eskwelahan?
2: Yun, opo. Yun na po una. Opo. Yung
1: huwag na tayo masyado malayo. Kapal sa IBC, di ba?
2: Oye, opo.
1: Nag-guilty po ako dyan eh, kasi may bago eskwelahan na public school. Espinagis sa IBC, no?
2: Opo, opo.
1: Na binild, kalaki-laki ng eskwelahan na yan. Nag-upisa mag-build yan nung COVID pa lang.
2: Opo.
1: Naisip ko, nilagay ng puso ko ni Lord, sabi ng Panginoon sa akin, James, kung saan-saan ka nagka-campus ministry, pag hindi mo nilagay niya, katabi mo, tatawid ka kalsada, parang, ano naman, parang hindi ata okay. So,
2: opo,
1: we literally backed away from the other campus ministries and
2: focus
1: forward
2: sa
1: to approaching yun. Kasi katabi mo na yun.
2: Tama po.
1: Oo, yung mga ministerial natin dyan, na nagka-campus ministries kayo,
2: opo,
1: huwag po masyado malayo ang tingin.
2: Tama po.
1: Diba? Sabi nga ng Panginoon sa Acts chapter 1, Jerusalem muna. Diba? And so, that's the plan and ito po yung curriculum na yun.
2: Kaya nga sabi natin, nag-strategize kami nila Pastor James, patusin natin kahit outside ng denomination natin, mga kabalikat natin from the Catholic faith,
1: right,
2: kahit
1: right,
2: sino. Kasi malaking gera nito eh. Kailangan natin ng army.
1: Right. And total, nasa atin naman po kasi yung curriculum eh.
2: Opo. And the training and yung system.
1: Right.
2: So
1: i-apply mo na lang.
2: Opo.
1: I-apply mo na lang. Kasi Mahigpit po ang DepEd din.
2: Opo.
1: Pagdating sa religious ano, no?
2: Opo.
1: Yung issue of inclusivity, separation of church and state, you know. Paano mong ano yun, Pastor Ere? Paano na-address ng tahanan itong approach na to? Kasi sigurado yan, pag pasok ka sa eskwela, ang sasabi, ay naku, mape-praise the Lord kayo dito sa ano, harang kayo kagad, no? Paano natin papaliwanag yan?
2: Yung context po kasi ni tahanan, we came from, alam niyo naman to, Pastor James, last year, of course, partner po si IBC
1: right.
2: with the campus ministry movement na yun nga yung directive. Huwag nating gamitin yung scripture. Sa dulo na lang, huwag niyong babanggitin yung scripture.
1: Uh-oh.
2: Nung inaral ko po yung paradigm na yun, ewan ko, nilid ako ng Panginoon in Psalm chapter 11 verse 3. Tama ba ako? Di ko alam kung tama po yun. Psalm chapter 11 verse 3 sabi doon, if the foundations be destroyed, what can the righteous do?
1: Right.
2: Eh, ang foundation po ng pananampalataya natin, of course, si Jesus Christ. But He has, God has given us His Word. So, pag inalis mo yung salita ng Panginoon, anong gagawin natin? Lagi lang tayo magdeduel sa testimonies, sa storya, pang-inspire. Pero wala tayong sense of, kumbaga po, directive.
1: Uh-oh.
2: Whereas, pag... Kaya sabi po natin, even sa mission, nung nagkaroon po tayo ng collaborative na meeting, na hindi, we won't shy away from using the Word of God. Kasi una, the Word of God, all across the board, kahit anong denomination, even from coming from the Muslim faith, may student po tayo na, imam.
1: Imam ng Mandaluyong. Opo. Tropa yan.
2: And they recognize the Tawaret, the Torah, the Injil, the Gospels. Meron silang Surah Al-Maida na nagsasabi kung gaano nila pinanghahawakan din sinabi ng Bible. So, this doesn't alienate po other religious or kahit religion of the religionless. Yung Bible po is, kung ang tingin nila sa Bible is literature. So, parang nag-draw lang tayo ng literature dito.
1: Right.
2: So, kung yun po yung pushback, we won't shy away from using the Word of God. Kasi nakita na po natin kung paano, parang hiyang-hiya tayong gamitin yung ano. Hindi naman bawal gamitin yung Bible. Eh.
1: Oo.
2: Sa mga, ano po, kaya...
1: Foundational principles mo dun eh.
2: Opo.
1: Kaya lang, siyempre, tatanungin sa iyo agad ng principal, teka, ba-Bible nyo to? Meron kami mga Muslim dito, meron kami mga transgender dito, meron kami mga atheist dito, meron kami mga ganito dito.
2: So, and their communities respect the word of God also. Pero, kaya po yung mga discussion po natin dyan, yung una, yung medyo scientific presentation. So, meron po silang discussion doon. Sa medyo, ano na, yung parang resolution part, yung scripture.
1: Right.
2: So, ibig sabihin po, hindi siya Bible study lang.
1: Right.
2: So, kung ang topic po is about bullying, meron talagang mga discussion tungkol sa bullying, meron talagang discussion tungkol sa grief, meron talagang sa burnout, meron talagang sa family problems, meron talagang discussion doon. Pero, ang resolution niyan, it all resolves, ito ang sabi ng Bible. If you're not taking it as the Word of God, okay lang.
1: Yeah.
2: Pero ito kasi yung literature na pinagkuhanan namin ng pang-resolve dyan.
1: That's the one thing eh. The Bible is the only book na whether maniwala ka sa kanya o hindi, pag binasa mo siya, mag-i-impact sa'yo.
2: Opo.
1: Sabi sa Bible, di ba, it doesn't come back void. Hindi nasasayang.
2: Opo.
1: Hindi nasasayang. Pero siyempre, maraming mga pushback towards that. Ang napansin ko lang sa maraming campus ministries, ano, extreme. Either nagiging sobrang churchy.
2: Ginawang Bible study lang.
1: Bible study talaga lahat. And ako po, pastor ako, wala akong problema dyan. Pero may gabay po kasi yung gobyerno tungkol dyan.
2: Opo, yun.
1: Okay.
2: We hindi are ka, in alignment with that
1: po. Eh, hindi pwede kang...
2: Nire-respeto po natin yun.
1: Po-proselyte yung dating.
2: Opo, right? Bawal.
1: Yung iba naman, sobrang psychobabble naman.
2: Wala ng foundation. Very man-centered.
1: Oo, yung mga issues on premarital sex, lahat-lahat. Nagiging sobrang just values sa sobrang paranoid nila maka-mention ng biblical principle on morality, nagiging parang psychobabble naman. So, yung mga
2: hindi naman bawal gumamit yan eh.
1: Oo, nagiging parang mga unlicensed psychologists and psychiatrists.
2: Yun nga po, mas masagwa.
1: And delikado po yun. Kasi pag yung bata, nagbulalas ng, sabi nga dito, how do you manage the complex psychological trauma? Pag nagbulalas dito, inungkat mo yan, paano na ngayon?
2: Opo. Without a clear resolution.
1: Without a clear resolution, without answers, without ano.
2: Tama kayo nung, parang biglang naging ano eh, psychology sa recto.
1: Right, right. So naging, yung marami ko nakita na again, na campus ministries na nagiging ganon, nagiging parang ano, pseudo-psychological program.
2: Opo.
1: Ang problema po natin, pag ginawa natin yun, ma-answer po natin yan only on the topical level.
2: Right, opo.
1: Diba? You're dealing with, you know, depression and grief, you know. Kaya mo yan. Ganto, ganto, ganto. Tapos bilang may kwento na, may isang bata.
2: Tapos breathing exercises. Pusa,
1: o ganun na eh. Paiyakan na lang, ganun. Ini-emo na lang natin, no?
2: Opo.
1: Ang problema, pag uwi sa bahay niya, ganun pa rin. And most importantly, paano next year?
2: Opo.
1: Diba? Paano next year? Paano ganito? Paano ganito? Paano ganito?
2: Opo. By the way, hindi ko po nabanggit, merong limang parts yung bawat lesson po natin.
1: Right.
2: So, pwede nilang ilatag yan kada linggo na mag-meet po sila. May 3-tiered approach po tayo. One, kung ma-approve tayo na kunin yung homeroom time ng klase, kukunin po natin yan. Pangalawa, kung hindi, meron po tayong pwedeng kausapin pa rin natin principal, magtatayo tayo ng club.
1: Oo.
2: Yung po yung tinatawag natin 24/7 tahanan campus organization, youth organization within the campus. They allow po yun eh. Or dahil 3 terms na po ang school, bawal po kasi ang ano eh, class interruption talaga ngayon. Lalo na ginawang 3 terms po yung school year. So ang gusto rin po nating kunin, yung pagtapos ng term, meron pong 2 weeks na allotted for extracurricular. Kahit isang araw po for that.
1: Makuha,
2: na 2 hours lang. School-wide. So, 3-tiered po yung approach. Tapos, 5 po yung components ng lesson. 1, yung tuklas. Yun yung, ako po kasi, over a decade din po na naging teacher ng high school. So, yan yung pinaka-icebreaker. Motivation. Mm-hmm. So, pwede mong gawin yan sa first week. Parang, activities po yan, ganyan. So, hindi siya yung, tara, mag-Bible study agad. It's something that they would love to attend.
1: Hindi latagan ng libro.
2: Opo, hindi latagan ng libro. Coming from that experience po, ako when I teach din, hindi agad yung bubungad mo agad. So ito, it will reel the students in. Tapos yung tahan, yun po yung pinaka-lesson. And then, nandyan na po yung tambay, yung small group community nila. And then yung ating pong personal journaling, yung totohanan. And then, ito po yung gusto natin, which is yung tandem. Yung portion po, kung saan may weekly na hihilingin din po tayo na sense of accountability sa household. So, kukumustahin din natin sa pamamagitan po, may ginawa tayong table lang for 4 weeks, tapos may Likert scale in a scale of 1 to 5. Kamusta siya? May 5 tanong, sasagutin lang nila on a weekly basis.
1: Yan ang tanong ng mga magulang.
2: Opo.
1: Sabi ng mga magulang, sabi mo kasama ang tahanan.
2: Opo,
1: bahay.
2: Opo. Yung primary home.
1: Pagod na ako sa trabaho, pagbabible studyin mo pa ako.
2: Yun po, kasi pwede nilang sagutin itong...
1: Ano ang ano, opo. Based on this ano on this approach, no, kasi gusto natin holistic eh.
2: Opo.
1: Abutin natin ang bata sa eskwelahan, partner natin ang eskwelahan,
2: opo.
1: And then partner din natin ang tahanan.
2: Na hindi ini-alienate yun.
1: Ano ang expectation ng mga magulang dito? Kasi I'm sure yung isang magulang, bira, magbabible studyin mo sa bahay. Yung mga ganun ba?
2: Hindi po.
1: Ano, ganun, paano ba to? You know? How do we, ano? Anong sasabihin sa mga magulang? Anong part nila dito?
2: Sa dulo po, may tandem part. Para siyang, ano eh. Like, yun nga po, table, week 1, ito yung tanong. Meron ba siyang ganito, blablabla. 5 tanong lang naman po. Nasasagutan nila sa loob ng 1 minute lang.
1: Oo.
2: 1 minute lang. Para...
1: Check lang yun.
2: Opo, check. Ano lang? Numbers 1 to 5 lang. 3, 2. Para lang po, may sense sila. Actually, hindi lang siya para sa... Yung advisor, we want also to partner with the advisor.
1: Right.
2: Para hindi sila, uy, nandiyan na yung taga-turo, magkapahinga ako. Hindi. Ma'am or sir, pwede niyong tignan tong monitoring. Kasi iba ang bata sa school minsan, iba sa bahay.
1: Opo.
2: So, pwede nilang tignan to. Ito yung assessment ng magulang. Or nung guardian. So, pwede bang pikein ng bata? Pwede, pero bahala na sila.
1: Mm-hmm.
2: Pero, when it comes sa accountability nung, at least meron lang man lang po tayong nudge sa kanila na, uy, partner namin kayo dito. Oo. Sa ginagawa natin. Sa dulo po nung lesson, after week 4, meron silang pledge na hindi naman natin pipiliting pirmahan, babasahin lang po nila. Para may sense lang sila na ito yung inaral nila for one whole month.
1: Right.
2: Ia-assist ko yung anak ko dito. Uh-oh. sa aspeto na to. So, kahit sa ganung kaliit lang po na ano, para nagkakaroon sila ng sense of parte ka nito, nitong ecosystem na binibuild natin. Kasi wag mong itambak lang sa amin yung ano, we're doing this in partnership with the campus and in partnership with the homes.
1: Right. I'm sure kasi mga magulang, yun ang unang sasabihin niyan. Hala, paano na yung... Patay tayo dyan.
2: One minute lang, sagutan lang una.
1: Gagawin ko dito, matuturo pa ako, pagod
2: wala,
1: na ako.
2: Hindi.
1: Pero maganda po kasi dito, magkakaroon tayo ng... Makikita natin exactly ano ang di-discuss sa mga anak natin.
2: Yun po, isa pa po yun.
1: And maybe mapipinpoint natin, makikita mo kung may mga red flags na nandun. And makapag-coordinate tayo with the school and with the authorities and tayo sa bahay natin.
2: Opo.
1: Kasi kadalasan po tayo mga magulang, pag tinanong mo anak natin, oh, kamusta eskwelahan? Ang sagot siya, okay. Balikat.
2: Tama po.
1: Buti nga kung may okay lang, eh, dati kay lang. Ngayon wala na eh, balikat lang. Ganun eh.
2: Opo.
1: Diba? So hindi, we have no idea what's going
2: tama
1: on.
2: Po.
1: Yan po, naka-flash po yung ating ano, tahanan na libro. Ayan, nakalagay na po doon, no? So, I mean, napakahalaga po bilang as a guidance counselor. I've heard this so many times. There's this saying in guidance na the parents are always the last to know. Kahit po kayo ay Kristiyano, pastor, pastora, ano pa man, I promise you, kahit gaano kayo kakulong, I have heard parents in desperation, exasperation. Diba, sabi ng mga magulang, di, may usapan kami ng anak ko. No secrets. No, no secrets. Totoo naman po yan, maganda po yung no secrets. Pero kapsi po, ang bata, magtatago po yan sa magulang based on two reasons. One, ayaw niya mapagalitan. Pangalawa, ayaw niya makadisappoint.
2: Yung isa yun, no? Lalo kasi, as parents, may tanong din po kasi tayo na, ano yung... May discussion din kasi dyan tungkol sa toxic family dramas.
1: Yes.
2: Ang napansin ko po kasi, being ano rin po, hindi bilang isang magulang lang, kasi grade 3 pa lang yung anak ko eh. Pero bilang ano rin
1: pero
2: po.
1: Pero nililigawan na po yun, alam ko eh.
2: bilang educational practitioner rin po for over a decade, nakikita ko rin po to sa mga estudyante na na-handle ko na po eh, na yung mga magulang nila, they are sold out in the lie, yung ang tawag ko dito, the perfect child myth.
1: Oo.
2: Hindi ganyan yung anak ko. Puro denial.
1: I have
2: hindi
1: heard
2: ganyan.
1: That said so many times na panis sa akin yan. Yung banat na ano, yung...
2: Kilala ko ang anak ko.
1: Usapan kami anak ko. Close kami. Wala akong sikreto sa anak. May usapan kami. Ako. Alam niyo po, ay ako po, napakalapit ko sa akin tatay.
2: Oo.
1: Pero kung minsan dahil sa sobrang lapit mo sa tatay mo, ayaw mo siya ma-disappoint.
2: Yeah, opo. Yun po.
1: Diba? I mean, nung college ako, gumawa ko ng kalokohan, men. Hanggang nagtapos ako, hindi na alaman ng tatay ko. You know, I spent the rest of my college years trying to undo yung kalokohan pinagagawa ko nung college. You
2: opo.
1: Know? Elementary. Sabi ko nga, last week ata to eh. Diba, nung panahon namin, ako kung ngayon, ginagawa pa yan. Nung panahon noon, pag line of 7 ka, kahit pasado, pula.
2: Palakol, opo.
1: Kulay pula.
2: Bawal na po.
1: Ngayon, ako po yung napakagaling ko sa Pilipino. Sobrang, tsaka sa mat. Sobrang galing ko sa Pilipino sa mat. Di ko siya tinatake. Eh, pagdating nung, ano ko, parang grade 4 ata. Maganda lahat ng grade ko. English, maganda. Lahat. PE, ayos. Pagdating sa ano?
2: Pula.
1: Sa math. 77. Patay. Tapos pulang-pula. 77, patay tayo. Grade 4 po, 10 years old. Sabi ko, paano gagawin ko dito? Ginawa ko, kumuha akong ballpen. Yung isang 7, ginlagyan ko ng tenga. Naging 8. Kaso pula pa rin. Kumuha ako ng ballpen. Din inakagawin. At hindi po nangyayari isang beses lang. That happened a few times, no? Tapos, ipinirma ko yung tatay ko.
2: Ang aga niyo po pala natutong mag-cursive.
1: Oo, kaya hanggang ngayon po, ako lang ang talagang kayang gayahin ng pirma ng tatay ko. Si Ate Luz malapit, pero yung official signature, ako po. Hindi po dahil idol ko yung tatay ko, kundi madalas ko nagagamit yan nung elementary. No? Until nakalusot na ako, hindi na alaman tatay ko, natapos yung grading period. E nag-next grading period, third grading.
2: Patay.
1: Nabawi ko na naman, di na ako line of 7. Sabi ng daddy ko, anak, parang hindi ko nakita yung grade mo nung second grade. Hindi, daddy, ano? May pirma ka po. Pag tingin niya, kitang-kita. Ba't ko ginawa yun? Forger. Ba't ko ginawa yun? Hindi naman, ang, eto ang kalakal sa bahay namin, paso ay Gerald. Ha? If you make a bad grade, but you did your best, okay na yun. Mm. Na if you did your best, tas kulang pa rin, my parents will ask you, gusto mo magpa-tutor tayo para matulungan ka?
2: Intervention.
1: We never had the pressure to be the top, first, you know, number one. Walang-wala akong pressure nun. Lahat kayo mga kapatid, walang-wala. Kahit sa pagpapastor, wala yun. Basta papastor ka, wala yun. Kaya lang, yung the idea of disappointing your parents, sobrang bigat nun. No, sobrang bigat nun. Kaya maraming mga magulang, nakahurt kayo dahil yung anak nyo, malalaman ninyo na lang, nasa kalokohan.
2: Tama po.
1: No? O may kapalpakan. Tapos ang bigger hurt mo is that, kala ko wala kami sikreto because the parents are always the last to know. Diba? Ito pong tahanan approach na ito allows you na magkaroon ng konting
2: idea lang. Kahit
1: tingin, pananaw.
2: Parang perspective lang ba?
1: Oo, na makikita mo. Conversation piece nga ito eh.
2: Opo, opo.
1: Ayan, nakita mo,
2: conversation nila. Starter po talaga yan.
1: Oo, nakita mo, pinag-usapan yung kisame.
2: Opo.
1: No? Anak, ganda to ah. Ano natutunan mo dyan? Anong tingin mo dyan?
2: Opo.
1: That's a conversation starter.
2: It's a tool.
1: Starter.
2: It's a tool po talaga. Oo. Kasi the greatest strategy is not a what, it's a who.
1: Right, right.
2: Yung parents, yung faculty, with regards sa manpower, hindi po kaya to ng ng ministry lang, ng churches lang.
1: Oo.
2: We need to really partner with them. In a way na i-position natin yung sarili natin na hindi sila ma-alienate, kundi kasama kayo dito sa ecosystem, right, na binibuild
1: natin. Bago natin sila kasi maihat, maipasok doon sa discipleship manual natin sa loob ng church.
2: Opo.
1: Kapos, I have nothing against that. I love that.
2: Si Pastor Gerald, meron tayo dyan.
1: May buong series yan ng discipleship, you know. Pero how do we get the kids to that point?
2: Yun, opo. Yung transition, paano yung bridge?
1: Yun yung po yung bungi ng maraming, diba? Higit sa lahat, yun nga, yung issue ng ganito, diba? So, ang facilitators na gusto nating abutin, sana yung mga ministerial groups.
2: Opo, no, yun po. That,
1: diba? Churches. Po, we pride ourselves in having just one ministerial group. No? In fact, pinakikusapan ko yung mga pastor, wag nang kayo ang mag-ano, kasi medyo thunders na po kasi tayo. Oo, but yung ating rapport sa mga bata, you know.
2: Tsaka nung frontliners po talaga, ministerial groups, but kasama rin po nating makipartner, makikollaborate, yung iba't ibang expert na po sa campus ministries. Oo. Kami po, we're not considering ourselves as experts. We're not posing as experts. Nandyan ho kami for quite some time, pero we want to learn din. We want to partner. Actually, sa June 12, nando po kami sa Descend. Mag-boot po tayo sa Descend sa Cuneta.
1: Pag sa mga po sa Send, punta po kayo doon. May boot sila.
2: Kapartner po natin, YWAM, Crew, InterVarsity, kasama po pati sa CCF, sa Elevate. Every nation, hindi po tayo magkakalaban. Ang laking gera po dito. We need all the manpower that we can. We need to learn from each other. If they want to adapt yung ating pong material, okay po, gamitin po natin. Opo. Para sa body of Christ po talaga.
1: Huwag niyo ipapasirok yung libro. Bad yun.
2: Oo.
1: Pero magte-train po tayo. We'll train people how to implement.
2: Sa July 4 po, sa IBC. IBC po 9 a.m. po yan.
1: So, importante po kasi napakahalaga po nitong aspeto na ito, kung kayo po may, again, church, campus, ministries, you know, important po yan, no? Ito nga, pag-usapan natin yung pushback ng administrators regarding curriculum strain, you know, yung mga principals.
2: Simple lang naman tanong natin dyan nung eh. Kasi parang ano talaga sila, medyo hostile kapag may outsider na papasok. Ang tinatanong lang po natin,
1: lalo
2: normal.
1: Lalo na pag ano, religious group.
2: Yung tone, it appears to be parang gano'n po. Ang tanong lang po namin, sa homeroom niyo po ba, ma'am, ano pong ginagawa niyo pong program? Wala right. Kasi, we've been in the trenches. Ang dami nating kilalang advisor sa public schools na pag tinanong, anong ginagawa niyo pag homeroom time? Wala. Free wala time.
1: Ano? So, nung bata ko, sleep.
2: Oo.
1: GMRC.
2: Kaya, kumbaga, in a way, matutulungan din po natin advisors. Uh-oh. Pwede po ba kami na? May mandate kasi yung batas. Hindi naman po kayo walang additional pay, hindi above the pay grade.
1: At dito po natin ma-activate yung ating mga youth workers.
2: Opo, opo. Naku, napakahalaga.
1: Sila po yung hahayo dito.
2: Kailangan po ng mga ate tsaka kuya talaga that students can relate to.
1: Great opportunity. And higit sa lahat po, important dito, again, hindi po one. As we speak today, tapos na yung pang grade 8 natin. And every year, lulobin ng Panginoon, we will be developing curriculums for each level, next level, next level.
2: Pang 4 years po
1: for,
2: yung...
1: For the next 4 years. Opo. Yun po yung pinakagusto kong part dito. No? Na for the next 4 years,
2: nakalatag
1: may gabay.
2: Na po yan. Opo.
1: Opo. May gabay ang mga bata based on the issues na hinaharap nila following up on issues of the past year. You know, kasi nag-iiba yung application niyan sa context na yun. So, you know, napakaganda ito. Last question, Pastor Jel, before we close. Ano, how would you measure success 3 years from now? What do you expect to see?
2: I expect to hear stories po. Lagi niyo sinasabi to, Pastor James, na yung wala tayong any tangible thing na pwedeng panghawakan, but life change you can believe in. Paano natin makikita yon? Stories. Yung palang hindi mabawasan yung cases ng ideations, suicidal ideations, or actual self-harm. Yung palang ma-quantify yun na mabawasan, malaking win na po eh. How much more kung makarinig tayo ng mga stories na at the end of the school year, ito na yung, ito yung ano po. And malalaman lang ho natin yan sa pamamagitan ng close monitoring with them. I think that those are our wins. Hindi na yung madala sila sa church lang.
1: Wag na po with the view of maging member na si bahay natin.
2: Hindi yun talaga.
1: Ano po yun?
2: Actually, yung mga bata na yun, they will naturally gravitate towards yung mga ate tsaka kuya nila na may pakialam sa kanila. Right. So yung churches should be ready na saluhin tong...
1: But that's because ang concept ng ministries is that they're already there. You have to bring them to the table.
2: Tama.
1: You have to bring them to the table. So again, kung kayo po ay you want to explore this, nandyan po sa ating chat ang ano, ang link ng Transform Lit, ng Tahanan Initiative, ng curriculum na ito. Sana po ay tingnan ninyo dahil magsa-start na po school year.
2: Opo.
1: And then July 4
2: yung launch po.
1: Yung launch ng libro na ito.
2: Pero magbo-boot na po tayo sa Cuneta.
1: Yes, sa Cuneta po,
2: Asunom,
1: sa Send. That's kailan nga yan?
2: June 12 po.
1: Hanapin niyo po ang kanilang booth. They'll tell you more about that. Okay? Manalangin po tayo ngayong umaga. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo po sa amin.
2: Yes, Lord.
1: Ni minsan, di ka nagkukulang sa amin.
2: Amen.
1: Salamat po dahil pinakikita mo din sa amin yung mga bagay na madalas, maring hindi namin napapansin, na lumalagpas sa aming pananaw. Ngayong oras na ito, Panginoon, kausapin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, sa mga nakikinig, sa mga pastor, magagawa, Panginoon, mga magulang, now, Lord, we have a generation to reach.
2: Yes, Lord.
1: That generation, Lord, yes. Is here now. And we must act now. So, Lord, we pray for all of this. We pray, Lord, we're excited to see kung ano gagawin mo, Panginoon,
2: yes, Lord.
1: Sa oras dito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapatid, next year po, next week, promise ko, si Boss nandito na. we're so happy to greet you and to be a part ng inyong umaga ngayong Tuesday. So ito po si Pastor James Litika ng Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat.

0: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikitang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa'yo ng Diyos.

0: isaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
1: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
0: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
1: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
0: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
2: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around.

0: DXKI-FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong kusog.

Good morning, South Central Mindanao. Happy Tuesday! Kamusta po kayo? Welcome dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Iyon naman para dayawon kag pasalamatan natin ang atong buhi nga Dios. Updan nyo ako tub-tub, alas 12 po ng tanghali. Shout out sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon sa ang sulok man po ng daigdig. Or dito sa Coronadal City, sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, sa Gensan, at saan man po maaabot ng ating signal. Thank you so much sa inyong pakikinig. Today is June 2, 2026. At ilang araw na lang, kaibigan, at anibersaryo na po ng FEBC. Yes, excited na po ba kayo? Ngayong Saturday na po ang ating FEBC anniversary. Kaya sa mga kaibigan natin na hindi pa po nakapag-register, pwede na po kayong makapag-register at mag-join sa 78th anniversary ng FEBC. Gaganapin po sa GCF Ortigas, Ruby Corner Garnet Road, Pasig City. At yung theme po natin, Until All Have Heard. Kaya, isang 78 years na. Padayon gyapon natin niya ginasangyaw, padayon gyapon natin niya ginashare ang pulong sang Ginoo, ang good news ng ating Panginoong Jesus. Sa mga partners po natin, thank you so much sa inyong partnership. At the same time, sa mga listener, prayer partner, supporters, and sa bawat isa na naging part ng mission na ito ay radio na maipahayag ang magandang balita ni Kristo. Maraming salamat po. So once again, sa mga hindi pa po nakapag-register at andun po kayo sa Luzon, aba, magpa-register na po. Registration form andun, or ang link andoon po sa FEBC Philippines FB page. Ilang tulog na lang? Oh, 4 days to go. At look forward natin ang gagawin ng Panginoon sa ministeryo ng FEBC sa pag-celebrate ng 78th anniversary. At dito sa DXKI, mag 62 years na din tayo. Grabe. At kahapon, meron po akong na-meet na isang listener natin na nakikinig din daw siya ng pro tip. Si private anong tawag ba sa kanila? PFC. Ano bang meaning ng PFC sa Philippine Army? Oo. Private First Class. Si Sir Frederick, na-meet ko kahapon. Andun na siya ngayon sa awang naka-assign, pero a listener po natin siya dito sa XKI.
kun sino pa pong mga kakilala nyo, no? I-share nyo din ang DXKI. Pwede din po ninyong i-share ang ating FB page or kung meron silang radyo para makapakinig din sila. 1062-DXKI-FEBC Radio. Yun po yung ating FB page. And then sa radio po, AM po tayo, AM band via 1062 DXKI. Amen. 11:15 ang ating oras, mga kaibigan. This week, meron naman po tayong bagong series. Amen na kasi sinimula natin ang linggong ito na merong pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Diyos. At ang magiging topic po natin this week, starting today until Friday, itong Beatitudes. So, day one, pag-usapan natin itong verse of the day na blessed are the poor in spirit. Po bang ibig sabihin nito? Later, yan po ang ating pag-uusapan dito sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Ikaw ba, kaibigan, ay meron pong praise report? Aba, pwede nyo pong i-share ang inyong praise report. I-text nyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963-1801469. Pwede din sa FB page 1062-DXKI-FEBC Radio. Or sa, kung meron din po kayong mga prayer request, pwede nyo din pong i-share ang inyong prayer request. Ang question of the day po natin, in line po sa topic po natin ngayon. Am I depending on God daily? Or am I trying to live life in my own strength? Ikaw ba abyan nagasalig dira sa Ginoo sa imong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw? Or nagasalig ka kung anong may ara ka? Or sa kusog ng may ara ka? Awin natin, no? Ang source ang atin niya strength, ang source ang atin niya life, amo ang Ginoo. Pero damo gid sa mga tao nga wala pod gina-acknowledge ang Ginoo sa ilang kinabuhi. So, I hope and I pray na sa topic natin subong, magkaroon kita sang pagsalig kaga mag-rely lang gid dira sa iya. 11:17 ang ating oras. This time, batiin natin ang mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today. Happy, happy birthday po, kaibigan! Ngayong June 2, gusto ko din pong i-shout out later. Batiin ko ang aking brother na nagbo-birthday today. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyo na nagse-celebrate today.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagse-celebrate today ng kanilang kaarawan. Happy birthday sa aking beloved brother na si Jeffoy, Jeffrey Robles. Happy birthday, Jeff. And also, happy birthday din kay Pastor Samuel Adelantar Aurelia. At sa'yo, Miga J.A.N. Magana. Kay Ma'am Luella Lee. Kay Ate Venus Rupisan. Happy birthday po. Kay Rizel Gambuta. Happy birthday man kay Brother Jason Ardenio. Kay Blinky. Happy birthday, Blink. And also kay Ate Nisi Basilisco. Happy birthday, Ate Nisi. And a belated happy birthday man kay Kate Ampalayuhan, kay Ma'am Bethany Cable, and also kay Ma'am Flora May Pamplona. At kay Doc Jose Carlo Castillo. Kahapon ang kanilang birthday. Belated happy birthday. At sa mga mag-asawa na nagse-celebrate po ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Enjoy sa inyong celebration at huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang goodness and faithfulness ni Lord. Once again, enjoy and blessings! 11:23 ang ating oras, mga kaibigan. Hello kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Kay mama ko, dire nagpamati man sa radyo sa May Valien. Upod kay Kay, kay Angel. Hello man dira kay Lolo Sixto Rando and Lola Corazon Rando. Kay Mami Vilma, hello Mami V. Dira man sa may Isulan, Sultan Kudarat. Kag sa mga upod dira ni Mami Vilma. Sa imo man, Nanay Lita, kamusta? Happy listening man. Dira sa inyo ni Pastor Jerry. Kag kay Ma'am Jane Oreo. Kay Ate Noraline Hospital Garcia, shout out po sa inyo. And kay Ate Aileen Balintungog. Hello po, kamusta po kayo? Salamat sa pakikinig. And kay Mami Abe, Daddy Ray, daraman sa Takorong, kay Migo Jason, kay Ate Gina, Kuya Freddy, kay Zia, kay Ate Chub, Ate Chelly, kay Ate Che, yan, and kay Mami Cheng. And also, binabati din po natin ng happy listening ang mga abyan natin dira sa may Kaoran, Maguindanao, sa may North Cotabato, sa may Upi, North and South Upi. Kag sa tanan man nga mga Banwa sang Sultan Kudarat, kag sa Takorong City. Malabot man ata kita sa Bukidnon. And sa may Kitautaw Bukidnon. And also sa mga friends natin dira sa Maimlang, North Cotabato, sa Davao del Sur. And kaga sa tanan man nga present, subong hindi ko gin maisa-isa. Pero thank you so much sa inyo gid nga pagpamati. This time, linton na kita sa atin nga verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, please open your Bible sa Matthew chapter 5 verse 3. Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, this verse is part of Jesus' famous Sermon on the Mount. Kaga that time si Jesus ara siya sa mountain kag ginapalibutan siya sang mga tao kagapamati sa iya. And sang nagapamati ang mga tao kay Jesus, simula siya nga magtudlo about the true kingdom living looks like. And ang una niya nga gin-share ining beatitude. So, ano ba itong beatitude? So, beatitudes?

are a set of teachings delivered by Jesus Christ in the Sermon on the Mount. Kaga masapwa natin ina sa Gospel of Matthew. Gospel of Matthew from chapter 5 verse 3 to 12. Ang word nga beatitude from the Latin beatos meaning blessed or happy. So the word blessed means deeply fulfilled, favored by God, and spiritually prosperous. So, subong, ginumpisahan natin ang atin niya series din sa first beatitude, blessed are the poor in spirit. Nung sinabi ni Jesus na poor in spirit, hindi niya ginamin na about financial poverty, but he was referring to spiritual humility. So blessed are the poor in spirit. So humility, recognizing your spiritual need and complete reliance on God rather than earthly wealth or pride. Then ko sanggin siling ni Jesus, poor in spirit, he was not talking about financial poverty, but he was referring to spiritual humility. So a person who is poor in spirit recognizes, I need God. Kinanglan ko ang Ginoo. Kasi naintindihan nila na hindi nila kaya i-save ang ila kaugalingon. Hindi nila kaya i-fix ang ila kaugalingon or i-sustain. No? Kinahanglan gid nila si God. I need God. Even sa aton subong, no? I-acknowledge gid naton na we are poor in spirit. We need God. Dire sa first beatitude, the kingdom of heaven belongs to those who humbly acknowledge their need for Him. Nang magpaubos ka, gilbala, dira sa Ginoo, kag i-acknowledge mo nga, kinanglan mo siya. Hindi natin kaya nga mabuhi nga kita lang. We need God. Kag isang nagapahinder or naga or obstacle sa aton nga paglago or paggrow dira sa Ginoo is ang aton nga pride. So kabaliktaran siya sang humility. So ang antidote sang humility is pride. So kung ara gyapon ang pride sa aton, siling natin niya, kaya ko man eh. So, siling gani sa John chapter 15, diba? Apart from God, we can do nothing. Wala gid kita sang sarang nga mahimo. Pero kung i-acknowledge natin, Ginoo sa atin niya kay nabuhi, siling sang atin niya versobong, blessed are you. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, kung sa Tagalog ba, pinagpala yung mga taong mapagpakumbaba. Nagapaubos dira sa Ginoo.
ara gid ang iyang blessing. Kay amo gid nang unang starting point sang blessing ang pagpaubos natin dira sa Ginoo. Pag-acknowledge natin nga hindi natin kaya on our own, kag kinahanglan natin siya. Sa akon man gani nga gin share dira sa verse of the day, kay subong abi amo nang ako niya verse of the day. Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So kanami lang gid no. Sang aton niya natun-an subong kag later tagaan natin na sang madalong pagid niya, meaning anong bang dapat natin himuon. Para ma-experience natin ini nga mga bagay sa atin niya life. So, later, atin na nga padalaman. So, bong pamatian natin ini nga alambahanon, tuburan ka sa grasya kag ikaw ang kinahanglan ko.

Ang Ginoo lang gyud ang ato ang kinahanglan sa ato ang kinabuhi. Siya lamang ang makatagbaw, makahatag ka natog. Kusog, kalipay, amid sa mga problema nga ato ang na-experience. Salamat sa Ginoo na siya ang ato ang sandigan, dalangpanan o kusog. Dunay nga na siya lang ang ato ang gikinahanglan. Tuburan siya sa grasya o siya lamang ang maghari sa ato ang kinabuhi. Ganda ng mga Bisaya song, no? Sa ating na-play. Nagbigay sa atin ng encouragement. Magtiwala lamang sa ating Panginoon. 11:48 ang ating oras, mga kaibigan. So, tayo po ay dadako sa ating discussion segment upang maibahagi natin sa bawat isa yung ating topic ngayon, the Beatitude. Mula po sa Matthew chapter 5 verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Kanina na mention natin na hindi po ito ibig sabihin ng spiritually poor ay talagang mahirap kayong makain o hindi maka-afford ng food, clothing, or shelter. But this spiritually poor ay sabi ko nga kanina, ang ibig sabihin niya din ay spiritual poverty. Na kung wala ang Panginoon, wala ang Diyos sa buhay natin, talagang we are spiritually bankrupt. Walang magawa. We have nothing. Wala ding magawa. And talagang walang-wala kung wala si Jesus. Poor. Poor among the poor talaga kung walang Jesus sa buhay natin. Mapapansin din naman natin yan, no? Check natin ang self natin. Baka wala pa tayong Kristo sa buhay. Kaya masabi talaga na spiritually poor. Kasi pag wala tayong Kristo, ano talaga tayo? Ulila tayo sa kasalanan. Ulila tayo sa darkness. Kaya masabi talaga na spiritually poor kasi walang-wala. Walang hope, walang joy, walang peace. Pero merong good news. At sabi ko nga kanina, andyan si Jesus. I-acknowledge natin na apart from Him, wala po tayong magawa. So we need to rely, we need to trust. Manalig tayo kay Jesus. Kasi pag meron tayong Jesus sa buhay, then you are blessed. Kasi He is more than enough, kaibigan. So paano po ba natin ma-experience or i-develop yung pagiging dependent sa ating Panginoon? So how can we develop a humble and dependent heart before God? So meron tayong acrostic answer na poor, or the word poor, P-O-O-R. Una, para ma-develop natin yung character na pagiging humble and dependent sa ating Diyos. Una, letter P, pray continually. 1 Thessalonians 5:17,
pray without ceasing. Ibig sabihin, pag tayo po ay nananalangin, kaibigan, ina-acknowledge natin na we need God. Ina-acknowledge natin na hindi natin kaya on our own. That's why we pray. That's why we ask and we draw near to God. Kasi ang pananalangin or yung prayer reminds us that we need God every day. So, sa ating unang point, pray continually. Letter O, second point, open your heart to God. Sa Psalm 139, verse 23, allow God to examine and transform your heart. Gaya ng prayer ni David. Search me, O God, and know my anxious thoughts.

hinayaan ni David na i-search ng Panginoon ang kanyang puso at isip. Search me, O God, and know my anxious thoughts. So allow God to examine and transform your heart and mind, kaibigan. And letter O again. Dalawang O ito. Una, open your heart to God. And letter O, own your need for Him. Sa John 15 verse 5, ito yung sabi ko kanina, that apart from me, sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. So, talagang i-ano natin, i-acknowledge na kailangan natin si Jesus. Kailangan natin na magdepende sa Kanya. Hindi sa ating mga lakas, sa ating profession, sa ating status, sa ating career, or sa ating anong meron ka. Pero tandaan mo na meron kang blessing, meron kang financial blessing, material blessing, or good health, or strength, or buhay, dahil po yun sa kay Lord. So, always talagang i-acknowledge ang ating Diyos sa buhay natin. And letter R, last, receive His grace. Sa Ephesians chapter 2, verse 8, it is by grace that you have been saved through faith and not on your own works. So, wala talaga tayong maipagmamalaki, kaibigan. Kasi lahat ng ito dahil po sa ating Panginoon. It is only by His grace tayo po ay nakapagpatuloy, tayo po ay may kalakasan, tayo po ay nabuhay, at tayo din po ay naligtas. Dahil po yun sa biyaya ng Diyos sa atin. So, receive that grace right now. Huwag mo nang ipabukas pa. Ngayon, kung narinig mo ang magandang balita na ito, then do it. Receive Jesus. Ang kanyang regalo sa buhay mo, kapatid. So, how can we develop a humble and dependent heart before God? Let's always remember the acrostic word POOR, P-O-O-R. Pray continually, open your heart to God, own your need for Him, and receive His grace. So sa mga friends natin na nakikinig ngayon, the first step toward God is not proving your strength. It is admitting your need. So ngayon, ang tanong, ano ba ang need mo, kaibigan? Diyan ka ba sa punto na ang gulo-gulo na ng buhay mo? Walang kapayapaan, walang pag-asa. So, admit your need. Admit that you need a Savior. That Savior is si Jesus. He is God. Ngunit pumarito siya sa mundong ito. Siya po ay nagpakatao, namuhay, na walang kasalanan. Siya po ay nagsakripisyo, ipinako doon sa cross ng Kalbaryo. At sa ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay. At yung pagkapako at pagkamatay ng Panginoong Jesus doon sa cross, yun po ay proof na mahal tayo ng Diyos, kaibigan. Kasi hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. We are all sinners. At tayo po ay nalayo sa glory ng ating Panginoon. But praise be to God, because of His great love, binigay niya po si Jesus sa atin para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. So, i-acknowledge natin, ngayon pa lang, acknowledge natin na kailangan natin si Kristo. We need Jesus to save us.
We need Jesus to rescue us. We need Jesus to redeem us. At kung ngayon, ikaw ay wala pang Kristo sa buhay mo, ngayon ang panahon, tanggapin mo siya. Jesus is ready to forgive, to restore, and to save you who comes to Him. So, ang gawin lamang natin, i-acknowledge natin na kailangan natin siya at tayo ay makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Pasalamatan natin ang kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo at pagkatiwalaan natin siya sa ating mga buhay. Tanggapin natin siya bilang ating Lord and Savior at hayaan natin siya na mamuhay sa ating mga buhay. Magdepende sa kanya sa araw-araw. At sa araw-araw, i-acknowledge natin siya that He is our Lord and our Savior. At kung ngayon ginawa mo yan, kaibigan, pwede kang mag-PM or mag-reach out sa amin. I-text niyo po kami, no, sa text line number ng DXKI 0963180149. At pwede din sa ating FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Sabihin mo na tinanggap mo si Jesus. At kami ay willing na willing kami na tulungan ka na lumago sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. So, hintayin namin ang inyong feedback, mga kaibigan. So, once again, thank you so much sa inyong pagsama dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Ako po ang inyong nakasama, Miga Jen Robles Librado. May the grace of our Lord Jesus Christ

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. PDRRMO South Cotabato nanawagan ng mas mahigpit na gabay ng magulang sa mga kabataan. Nanawagan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO South Cotabato sa mga magulang na paigtingin ang pagbabantay sa mga kabataan kasunod ng mga ulat ng mapanganib na aktibidad tulad ng ilegal na karera sa national highways. Ayon kay PDRRMO South Cotabato Chief Rolly Dwayne Aquino, ilegal at delikado ang highway racing dahil nagdudulot ito ng mataas na panganib ng road crash na maaaring magresulta sa pagkasawi. Binigyang diin din ni Aquino na hindi dapat ipusta o isugal ang buhay sa mga ilegal na aktibidad sa halip ay magkaroon ng mga diversionary activities. Hinimok ng PDRRMO ang mas mahigpit na koordinasyon ng mga magulang at guro upang mas mapalakas ang gabay at monitoring sa mga estudyante at anak upang maiwasan ang kanilang pagkakasangkot sa mga ganitong uri ng aktibidad. Samantala, pinaalalahanan din ng ahensya ang publiko na sundin ang mga pangunahing alituntunin sa kaligtasan sa kalsada, kabilang ang paggamit ng tamang protective gear o protective gear, pag-iwas sa pagmamaneho ng lasing at pagiging responsable sa paggamit ng mga pampublikong lansangan o pampublikong kalsada. Dagdag ni Aquino, patuloy ang kanilang kampanya sa pagliligtas ng buhay, ngunit iginiit nito na mahalaga ang disiplina at responsableng pag-uugali ng bawat isa upang maiwasan ang mga insidente at mapanatili ang kaligtasan. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo. Balita!

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Time check, alas 12:38 ng hapon. Isang maganda at mapagpalang tanghali po, buong South Central Mindanao. Welcome sa programang Listener's Touch. Dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan sa loob ng higit isang oras, Miga Jen Robles Librado. Today is June 2, 2026. Happy Tuesday sa tanan. I hope na pili mong mag-smile subong. You choose to smile. To worship our living God. At sinabayan niyo po yung mga awitin na pinagtugtog natin kanina. Napakinggan natin yung awiting Your Name Hi by Soul Survivor, Let the Praises Ring, and Holy Praise. Mula naman po sa Desperation Band. Yung mga naunang awitin na i-play po natin. Samahan niyo po ako. Meron po kayong mga gustong awitin din na gustong marinig or praise and worship song. Kanta niyo para kay Lord. Pwede niyo pong i-text sa text line number natin 0963180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Huwag kalimutang i-like at i-share kaibigan ang inyong FB ang ating FB page, and pwede din ninyong i-share sa inyong mga kapitbahay na kayo po ay nakikinig sa 1062 DXKI. Kami po ay nag-invite sa bawat isa, lalo na yung mga friends natin na nasa Luzon. Saturday na po yung ating FEBC anniversary. 28th anniversary ng FEBC, the theme Until All Have Heard. At gaganapin po yan sa GCF Ortigas, Ruby Corner, Garnet Roads, Pasig City. Sa Saturday, June 6, 2026. Sa mga gusto pong mag-join at hindi pa nakaparegister, pwede na po kayo magparegister via link tinyurl.com/FEBC78. Kung hindi nyo po nakuha, pwede nyo pong bisitahin ang FB page ng FEBC Philippines. Once again, thank you so much sa mga kaibigan natin na andyan palaging nananalangin, palaging sumusuporta at naging partner natin sa ministeryo po ng Missions Radio, lalo na dito sa FEBC at dito sa 1062 DXKI. And today sa ating Tuesday edition ng Listener's Touch, ipagpatuloy po natin ang journey through the Psalms with Psalm chapter 15. Napakagandang psalm ito. Meron lamang 5 verses. At dito sa

Alauna, 15 ang ating oras, mga kaibigan. Salamat sa mga awitin na ating napakinggan. I give you my heart and I will run to you. Kaya Hillsong. Sabi nga doon sa lyrics na I will run to you. And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. I will run the race till I see your face. So I hope na yan din yung desire natin. Na always isik natin si Lord. Siya yung ating i-priority. Siya yung ating lapitan. Surrender natin yung buhay natin sa Kanya. Our heart and our mind sa Kanya. Hello po kay Ate Hazel. Sabi niya, naimbag nga aldaw, mga dyan. Blessed Tuesday po. Blessed Tuesday sa'yo, Ate Hayes. Kamusta ka na? Oo, talagang maganda yan na desire, Ate Hayes. Hindi tayo mag-focus sa self natin, but mag-focus tayo kay Lord. Nung binasa ko yung Philippians chapter 2, kung ano yung ginawa ni Jesus, siya ay nagkumbaba. He is God, pero siya po ay nagpakatao para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Basahin natin ang Philippians chapter 2. Doon natin makakita yung pagiging selfless ni Jesus. Yung love niya, yung pakumbaba niya. Kaya sa verse 9 and 10, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to God, to the glory of God the Father. So dapat po siyang itaas dahil sa kanyang ginawa. So gaya ng na-share din ni Ate Hayes, hindi yung self niya yung manguna, kundi si Jesus ang manguna sa buhay. Medyo busy si Ate Hayes, pero salamat Ate Hazel dahil andyan po kayo na patuloy na nakikinig dito sa DXKI. And shoutout man kay Ate Letlet Catanos. Kamusta po kayo, Ate Letlet? Sabi din ni Ate Letlet, hello, Mika Jen. Blessed Tuesday po. Greet ko lang ang Catanos family diri sa Aliusa, North Cotabato. Pero migid ka pa, Mati, sa DXKI. Pero minsan lang nag-text. Oh, amo ng mga friend daton, minsan lang kid nag-text. Pero pirmi ka pa, Mati. Thank you, Ate Letlet. Kagdira man sa imo, Lula Eddie. Minsan, ang sungod na ni siya kay wala daw ginagreet. Tuod ba, Lula Edith? Hello lang dira kay Lula Edith Lopez. Salamat, gid, sa inyong pagpamati. Hindi ko man, gid, pero may mag-greet, no? Si Ate Sharon Valdez. Hello, Ate Sha. Kag kay Ate Bibing. Dira sa May Lake, Cebu. Kay Ate Grace Meravilles. Hello, Ma'am Grace. Kag kay Ate Grace Tarazona naman sa Norala naman. Salamat gid sa inyo, pirmi nga pagpamati.
sa imo man, Ati Zel Custudio. Kag kay Uncle Bartol Bilianes, Ati Inday, kay Sis Cha Bilianes. Dira sa Barrio 5, sa Mamoso Family, sa Tanghian Family, and sa Arieta Family. Hello man sa imo, Ati Mitch Tyson. Kag kay Ati Presi Bernardino. Alauna, 20 ang ating oras, mga kaibigan. Sige po, gaya ng tanong natin kanina sa ating question of the day, kung titingnan ka ba ngayon ni Lord, ano yung makikita niya sa'yo? Ikaw ba ay faithful? Namuhay na may integridad? Ino-honor mo ba siya? Sinusunod mo ba yung kalooban niya? Striking kaayo ng pamangkot niya ni Bano. Pati ako man na na-remind ba? Isang question. If God examined your life today, what would He see? Ako daw, tining ko, Lord, pertigid ka. Masiling kong kamessy man. So, hindi mo maintindihan. Ako mismo daw hindi ko naintindihan. Pero praise God sa iyang grace and love sa atin. Sige. So, ang pamangkot, ang aton bang of faith, visible ba? Kitan ba sang iban na you are truly a follower ni Jesus? So, paano ba natin na himuon? Una, walk with integrity. Integrity means being the same person in public and in private. Na hindi ka bala sa Ilonggo pa. Ah, sa Ilonggo ba na? Or Bisaya? Nang magbakaron ingnon. You are true to yourself. Honest ka. Siling gani sa Proverbs 10:9, he who walks with integrity walks securely. Maging honest ka sa imong pagkinabuhi dira sa Ginoo. Nang wala sang ginatago bala. So, muna nga, ang himuon nato, always gig kita magpa-search dira kay Lord. Sin natin, search my heart, O God, and know my anxious thoughts. Know me. Tip number 2, gaya ng verse natin sa Psalm chapter 15, let us speak life, not harm. Na-remember ko tuloy ang kanta ni Toby Mac na Speak Life. So, Psalm 15 reminds us not to slander or harm others with our words. Na ilang gid niya reminder, no? Ako gid una na na-remind sa siniman niya pulong sang Ginoo. Ingatan natin ang ating pananalita or yung mga words nga gina-utter nato niya hindi makasakit sa iban. And even atin yung action, ang atin yung motive, and atin yung emotion. So, we surrender, ginatong dito sa Ginoo. Today, words travel faster than ever. Kahit tungod sa social media, sa mga messages, dati, budlay gid mag-contact sa mga relatives natin nga OFW, diba? Pero karon, one call away na lang gid, one text away na lang gid. So, amo na ang kinanglan natin man niya. Ingatan. Need to speak life. I-share na lang gid ang good news. Ang maayo. No? Hindi ta mag-spread sang fake news or bad news. Or nang maka-discourage sa iban. But instead, ang i-share natin ang mga maka-encourage, maka-inspire, kag makapag-glorify sa Ginoo. Siling sang Ephesians 4:29, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification. Is that you'd cleanse me, Lord? So, how can we truly live a life that pleases God? Paano nga ba? So,
ang number 3 natin nga point or tip nga ihatag sa inyo. Live close to Jesus. Psalm 15 shows God's standard, and when we look at that standard, we realize tanan kita na fall short gid dira sa Ginoo. Makasala gid kita. That's why we need Jesus. Dahil si Jesus lamang po ang makakatulong sa atin, sa'yo at sa akin, kaibigan. Only through Christ can we experience forgiveness, transformation, and the power to live differently. So karon ang pamangkot, ginaalaw mo ba si Jesus nga maghari dira sa kinabuhi mo? Ginaalaw mo ba si Jesus nga mamuhat sa imong kasing-kasing kaghuna-huna? So, kung ina ang imo decision subong, kung ina ang imo choice subong abiyan, surrender your life to God. Palapit ka dira sa iya. I-surrender mo ang imo kabuhi dira sa Ginoo. Dahil si Jesus, He is always inviting us to have relationship with Him. Not because we are perfect, but because of His grace. So today, my friend, nga nagapamati, let Jesus shape not only your worship, but your character. Kay silingan ni sa Psalm 15 verse 5, He who does these things shall never be moved. So saligan, kagtuuhan natin si Jesus. Kay wala na gid sang iban nga makabulig sa aton kundi si Jesus lang gid. All of my life before you now. Salamat sa iyang mga pulong nga aton natun-an subong, no? Minsan masiling nato na do balik-balik man lang, no? Pero amo gid ni ang kamatuoran nga dapat natin ibalik-balik nga si Jesus lang gid ang makahatag sa atin sang kaluwasan, makahatag sa atin sang kabaguhan, kag makahatag sa atin sang kabuhi nga wala sing katapusan. So subong palapit dira kay Jesus. Imo asya nga Ginoo kag manduluwas mo. Bahari asya sa imo kinabuhi, kag hayaan mo nga siya ang mag-shape sang imo nga life. Amo ini ang aton nga programa, Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. This is your friend, Mika Jen Robles Librado. Shout out gali kay Kuya Roy Valdez. Wala ko nag-greet. Hello, Kuya Roy. Thank you gid sa inyong pagpamati ni Ate Sharon. Ibiling ko ining alambahanon, Heart of a Servant.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Aming Panginoon, sa buong mundo ay tunay kang dakila. Mga awit, Kapitulo 8, Talatang 9. Ako po si Raul Santiago at pakinggan po ninyo ang aking makulay na kasaysayang patotoo kung paanong hinango ako ng Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan na aking ibabahagi dito lamang po sa Tanikalang Lagot.
3: Utos ni manager, iwanan mo na daw yung paghuhugas sa mga plato at harapin mo yung table number 2.
4: Ano? Paano mga hugasin rito? Isang tambak?
3: Sincerely powerful requested ka kay manager.
4: Si Geno na lang ang tumable dun sa bading na yun. Total, racket naman nung callboy. Kaya biyasa siyang makipag-chit-chat kay Harry.
3: Tinawag ko na si Kelly, ang ating newcomer na boss boy. Kaya promoted ka na. Di ka na dyan.
4: Hindi nga ako pumapatol sa mga bakla. Talaga naman tong si manager oh. Kasaway rin eh. Sa palagi ko naabutan ito ng malaking tip nung haring bakla. Susungal-ngaling ko yan eh. Ayoko nga eh.
3: Sige, sabihan ko na lang si Jello na siya ang tumibor kay bakla. Matutuwa yun. Kailangan niya nung malaking tip. Manganganak na yata ang misis nun eh. Kabuanan ngayon.
4: Tama. Makakatulong pa tayo kay Jello sa financial needs nito. Si Sarian si Gia eh.

0: Madaling araw na, anak. Amoy ala ka pa.
1: Tipsy lang po, ma. Bakit kayo ang nagbukas ng pinto? Si Madel lang nakatoka.
0: Nako, huwag mo nang asahan ngayon si Madel at may tinatapos na thesis sa kanyang kurso. Nakatulog nga dyan sa sopa kanina eh. Inaabangan ka. Sabi ko, ako nang maghihintay sa'yo. Kaya pumasok na sa kwarto niya. Ano, gutom ka ba? Iinitin ko ba ang sabaw?
1: Eh, busog pa ako, mama. Ako na lang dito. Matulog na kayo at magkakape pa ako eh.
0: Sige anak, bahala ka na dyan.
2: Raul, tinatanong ka ng isang customer kung pumasok ka raw ba? Kilala mo siguro yun.
3: Eh sino daw siya? Makakaklase ko sa technical school. Lalabasin ko. Anong table ba siya?
2: Table 15. Tagong place. Yung bandang silhouette. Pero, palagay ko di mo tropa. May edad na, Chong. Pero sosyalin. Kahit sa madilim, kumikislap sa kaputian ng balat. Puntahan mo na.
3: Talaga? Wala naman akong kakilalang sosyal at burgis ha. Plano na yung may edad pa. Hindi ito si bakla. Baka nagsuot babayang walang hiya. Mauupakan ko yun eh.
2: Hindi. Chika babes na may pagkamatrona. Pero, by the way, yung komisyon ko ha, kapag nag-abot ng tip, sa palagay ko, malaki magbigay ng tip. Korsonada ka nito.

0: Hi po, ma'am. Hinahanap daw po ninyo ako.
1: Guwapo kang lalo sa malapitan. I'm Olivia.
0: I'm Raul po, ma'am Olivia.
1: Please sit down.
0: Eh, bawal po sa amin, ma'am Olivia, ang tumable sa customer.
1: Pero sa bakla, pwede kang tumable? Pero sa kagaya kong may edad, hindi na pwede? Eh, okay lang. Sige na, bumalik ka na sa duty mo. At least nagkakilala naman tayo. Nice meeting you, Raul.
0: My pleasure po, ma'am Olivia. Eh, pasensya na po. Ang ganda niya. Napakabango. Kahit bakla, te-table sa kanya. Anong pakain talaga nito sa akin? Matanong nga si manager.

0: Ubusin na natin to. Sayang, mahal pa naman itong long neck.
1: Si Manong Guard na ang titira niyan. After ng duty nito, kanina pa nga takam na takam eh.
0: Bakit nga pala di mo pinatos yung matrona kanina? Chong, kahit may edad na siya, ang ganda niya. May edad lang sa atin. Marahil mga 40 yun. Gara kaya ng chikot nun. Mamahalin. Paborito nun na lugar dun sa gawing silhouette. Ano sa palagay mo?
1: Eh, hindi nga ako mapalagay. Nanlilita ko sa sarili ko nung kaharap ko siya.
0: Raul, gusto kanyang i-take home ata.
1: Ano kaya ang problema ni Madam Olivia? Yun ang name niya. Problema kaya sa mister? Bakit kay babae niyang tao? Nandito siya sa club. Oo, sosyalin naman ang club natin ito. Pero bakit siya ang customer dito?
2: Hoy, mga pogi! Di ba kayo sasabay sa akin? May dalang chikot Supernan. Oh, uubusin pa ninyo yung long neck na bigay ni manager? Iwan na lang ninyo kay Manong Guard. Favorite niya yan.

0: Kuya Raul, gising ka na ba?
1: Ginising mo ako. Ano ba yun? Baon mo? Nakay mama na. Sa kanya mo na kunin.
0: Naibigay na ni mama. Paalala ko lang sa'yo. Due date ang bayarin ko sa school sa Friday na.
1: Eh magkano ba utang ko sa registran nyo?
0: 30 kyaw. Sakto.
1: Ano? 30,000? Anak ng pating. Nawala tuloy ang anto ko sa'yo ah. Sige na, gagawin ko ng paraan. Aakyat ako ng mga jeep at bus. Magpapanggap akong isang badyaw. Baka sakaling kumita ako ng 30K.
0: Patawa ka? Hindi ka naman panot. Basta kuya, due date nun sa Friday ha. Mang hold up ka ng bangko.
2: Hoy Madel, huwag mo ang buyuin ang kuya Raul mo.
0: Joke pa ngayon, Mader. Yan pa? So, pasanto kaya niyan? Wala pang jowa. Talo ko pa.
1: Eh, patapon na kasi ang buhay mo, no? Ano bang nagustuhan sa'yo ni James? Yang bangs mo? Paliparan ng eroplano kasi yung noo mo. Diyan tayo yayaman.

0: Kanina ka pa ba? Sorry, kasalanan ko. Inasikaso ko pa kasi si Mister. Mag-a-abroad eh. Hinatid ko pa sa airport. Medyo na-traffic ako. Nakausap ko yung manager mo. Payag ka?
1: Aminin ko sa'yo, ma'am. Medyo kabado ako.
0: Olivia na lang, para hindi ka mailang nakausap ako. Avoid, ma'am Olivia. Ilang taon lang naman ang tanda ko sa'yo. Oh, I'm starving. Order na tayo ng food. Anong gusto mong kainin? May needs ka ba?
1: I need 30,000 pesos para sa tuition fee ng kapatid ko, my sister.
0: Alam ko. Kaya huwag ka na mag-explain. Pinaimbestigahan na kita. Kinilatas ko ang pagkatao mo. Sana ang address mo, anong klase pamilya meron ka. Single ka pa pala. Pero ni minsan, hindi ka na ilalabas dahil ayaw mo. Kaya I choose you. Sa isang project, malinis kang lalaki.
1: Pampihira ka. Pinahirapan mo pa akong magpaliwanag. Yun pala, tinarbaho mo na ako.
0: Paprangkahin kita, Raul. Disente kaming pamilya. Gustong-gustong magkaanak ng mister ko. Pero very weak ang similya niya. Kaya nagsuggest ang doktor namin mag-asawa na sa ibang lalaki manggagaling na similya ang gagamitin. Pero hindi ako pumayag. Gusto ko yung kakilala ko yung lalaki. Kaya una pa mang pagkakita ko sa'yo, nagwapuhan ako. Mas gwapo ka pa nga kay Bobby, name ng husband ko. Suotan ka lang ng mga damit na sinusuot ng mister ko na branded suit. Gwapo kang lalaki. Makinis ang balat. Malinis. Mabango ang hininga. Kaya I will pay for your service.
1: Baka mailab ako sa'yo, ma'am.

0: O Raul, gusto mong uminom? Siya nga pala, nabayaran mo na bang tuition fee ng sister mo?
1: Oo, sobra-sobra pang inabot mong pera na nakalagay sa sobre. Salamat ha.
0: Last day na natin. 2 months na akong preggy. Sure ball. Sa Sabado na ang flight ko. Mamimiss kita.
1: Eh, ikaw rin, sobra. Napamahal ka na sa akin, Olivia. Eh, 3 months na rin may nangyayari sa atin.
0: We need each other. I need to go home na. Bye. Last hugs? Para sa ama ng baby ko?
1: Eh, wag na. Mamimiss lang kita lalo. Mauna na akong alis.

0: Raul, salamat at nakauwi ka ng maaga. Nagbukas kami ng Bible study dito sa bahay.
1: Bible study? Tama yun, Mama. Para naman mapalayas natin ang kamalasan na namimirmihan dito.
2: Kuya, graduation ko na. Makakasama mo ba yung chika babe na tumulong sa bayarin ko sa school? Ang ganda niya, kuya. Hindi halatang may edad sa'yo. Parang ikaw pa nga ang matanda.
1: Nakabalita ka na ba ng isang maldita ay binatukan ng kuya nitong Pogi? Ha?
2: Joke lang, kuya. Wala na kayo nun? Sayang. Ganda pa naman. Mayaman yun, kuya, no? Loves ka nun. Ang sungat mo kaya. Kaya walang babaeng tumatagal sa'yo eh. Si Michelle lang, pero namatay pa.
1: Eh, anong oras ba magsisimula ang Bible study natin? Simula na tayo. Nakakahiya na kay Pastor.

Mga kapatid, ang pamumuhay Kristiyano ay tanging si Kristo lang ang sinasamba. Sa Roma 12, sa talatang 1 at 2, ito ang sinasabi. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na iali ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Tayo po'y manalangin at tanggapin ang Panginoong Yesus na sariling tagapagligtas na inyong isang kaluluwa. Purihin ang Diyos.

0: sa Panginoong Hesus taong 1977 at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos!
1: Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Roma 12:1.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadulan ng Tanikalang Lagot mula sa padalanglihan ni Raul Santiago ng Spain. Binigyan buhay nina
3: Roy Camu Gomez,
4: Carlene de Guzman,
5: Janelle Briones,
6: Renz Ortiz,
7: Rudette Bilbar Apolonio.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa, sa pamamahala direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

Good day naman sa imo abyan. Kaga sa tanan-tanan nga nagapamati sininga programa Hour of Hope. Sa gyapon si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church ang inyo ginapamatian. Kag of course ginakilala tagid ang participation sang aton mga brothers and sisters in Christ. Nagapray kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat ginaagda tagid kamo may mga questions kamo o kon mga prayer request, please text us sa sininga numero 0919-228-2263. Amay kag indi matupungan nga Dios, balaan nga sang tanan. Ikaw nga naghimo sa amon kag nagluwas sa amon. Salamat Ginoo nga makapanawag kami sa imo. Kag makatugyan sang amon nga panimbahon ukon pagtuon sang imo mga pulong sa sininga mga tinion. Kay nagatuo kami nga sa tagsa ka mga tinion nga ang imo mga pulong ginawali, ikaw Ginoo naga-accomplish sang imo mga tinutuyo sa kinabuhi sang imo mga kaanakan. Kun ano man ina, hikuta Ginoo sa amon kaayuhan kag sa imo himaya. Kag nagapray gid kami, nagapangita paglaon. Kabay pa nga ina nga abyan makadangat man sa paghinulsol kag pagbaton kag pagtuo kay Jesus nga yaman naluwas. Buligi ang imo managwali. Bisan pa man Ginoo sang pinasahi ginatugyan amon sa imo ang amon mga lideres sining amon pungsod. Kabay pang pinasahi mo nga kaluoy kag kaalam pagtuytoy ipalambot mo sa ila. And perhaps madamo gid Ginoo sang amon mga lideres sining amon nga pungsod nga wala pa sang personal nga relasyon kay Jesus. Ikuta man sila sa ila mga kasing-kasing through circumstances sa sining mga pulong nga makadangat man sila sa pagtuo kay Kristo Jesus nga ila manluluwas. Buligi man bisan pang may mga pagtilaw, tagae Ginoo sang pagpayupayo kag kasulbaran. Kinawad-on paghimuno, balatian sa imo pag-ayo. In Jesus name. Amen. Salmo 90. Duha ang outstanding nga kinaiya sininga Ginoo. Number 1, nga siya amo ang aton creator. And number 2, nga siya ang aton commander. Salmo 90, bersikulo 1 kag 2. Ginoo, ikaw nangin puluyan namon sa tanan nga kaliwatan. Sa wala pa ang mga bukid magwa, ukon mahuman mo ang duta kag ang kalibutan. Kutob sa gihapon, tubtob sa gihapon. Ikaw, Diyos. So, dirigin pakita, mga utod, ang power sang Ginoo. Siya nagtugas ang tanan, kagsubong man ang iya eternality. Nga ang Ginoo wala sang ginsuguran, kag wala sang katapusan. So, it follows, pagid, dugang naton nga obserbasyon, nga ini nga Ginoo nga gina-refer ni Moises. Isa siya ka Diyos nga nagakumpas sang tinion, humalin sang nagligad subong kag sa palabuton. So therefore, hindi siya mabinalhinon. Mga utod, kita yang mga tao naanad sa pagtakos sang aton mga oras sa tatlo katenses. Ano ina? Nagligad. Present kag palaabuton. Diyan mo nakita iya. Hapang ang Diyos hindi mo ma-apply sa iya. Wala sang nagligad sa iya, magsiling kita, eternity. Eternity present ang pagtanaw sang Ginoo sina. Because he is not subject to time. He is outside of time. Sa mga pagpanghikot niya nga nagakaigo sa aton nga pagtanaw nga mga tao, perfect nga mga tinion. Amen. For example, sa Galatians chapter 4 verse 4, in the fullness of time, nagpadala ang Diyos ang manluluwas, si Kristo Jesus. Hindi man abansi, hindi man ulihi, kundi sa nagakaigo gid nga tinion. Amo na utod? Ang Ginoo hindi mabinalhinon. So therefore, ano ang aplikasyon naton? Tungod kay ang Ginoo hindi mabinalhinon sa iya ginhambal kag sa iya persona, so therefore, saliga naton siya sang iya mga saad. Amen. Amo na kasimple nga aplikasyon mga utod? If God is unchanging with regards to His person and promises, then we must trust Him without doubt. Nga aman, masaliga naton siya. Magatindog siya sa iya mga ginsaad sa aton, kag magapabilin siya nga amugyapon nga Diyos nga aton nakilalaan na. Humalin sa Old Testament, pakadto sa bag-o nga katipan. Amen. Sa bagay, ngayon nga kinaiya mga utod, ginkuha ni Ginoong Hesus. Nagsiling ang author sang Hebrews, kag si Ginoong Hesus, amo siya sa gihapon
sang nagligad subong kag palaaboton. Siling sang Ginoo sa Malakay, ako ang Ginoo, wala nagabalhin. Amen. Tindugan ta ina, mga utod, nga ginhambal nga kamaturan sa pulong sang Diyos. Kagsaligan naton siya. Ikaduhang application para sa aton. Ano ini? Hindi lamang nga saligan naton siya sa iyang mga saad. Dapat mangin constant. Hindi iya kay siling paabot-abot o pabugso-bugso kung sa mga Tagalog pa. Ang aton loyalty, love, kag-service naton sa Ginoo. Amen. Kabay pa nga hindi kita mga tumulo mag-operate sa gana-gana lang bala. Kung may gana ako, mga muyo ako. Kung may gana ako, mahatag ako. Kung may gana ako, maalagad ako. Kung may gana ako, maparticipate ako. Kabay pa nga hindi iniamo ang aton balatsyagon. Kundi magapabilin man. Regardless kung anong circumstances. Regardless kung ka-impossible sa mga sitwasyon. Saliga naton siya utod. Kagsaliga naton siya nga hugot sa aton kasing-kasing. Kabalo ka mo abyan kung himuon ta ini. Nga total ang aton nga pagsalig sa Ginoo. Di lamang sa paghimuno sa aton kaugalingon, di lamang sa pagsabat sa aton mga pangamuyo, kundi una bes sa kaluwasan. Nga siya lang gid ang aton saligan, tuuhan batunon. Then kabalo ka mo kung anong resulta, mapakadako naton ang Ginoo. Ang iyan hauna kaduha ka mga sugo bala sa Ten Commandments. Niya kung inyo Diyos, kagwala na gid sang iban nga Diyos nga magapatunga sa inyo kag sa akon. Puwerte mga utod, kabay pa nga mangin isa ini kaprinsipyo nga malig-on sa aton kinabuhi. That God will be God, the Lord Jesus Christ will be Lord in our life. Nga wala na siya sang kaagaw, kompetensya pa man sa aton kinabuhi. Kabalo ka mo mga utod, nga anagagamo ang aton nga pag-alagad kag pagkinabuhi. Tungod divided ang aton nga atensyon, kag divided ang aton loyalty sa aton kasing-kasing. Kabalo ka mo kung ano gid ang pinakadako subong nga nagabutong sa tawo. Ang self-centeredness kag ang materialism. Basahan nyo bala sa Timothy. Nya sa katapusan nga mga adlaw, perilous time shall come. Ang verses 1 to 6 mga utod naghambal, ang pinakauna gid shall be lovers of their own selves. Covetous, amunang materialism, kag self-centeredness, kag katapusan dito nga nagahambal sang balatsyagon, lovers of pleasures more than lovers of God. Amunay mga utod, no di magapamangkot kita. Nangin matuod, di bala nga ang Diyos ginsaligan ta nga wala sa sang rival o kompetisyon sa aton kinabuhi? O kung masigkatumulo o kung basi divided ang aton loyalty, basi natunga-tunga ang aton affection. No. Kung ang Diyos hindi magupod sa aton, kag hindi na siya sa aton, wala na kita sang mahimo. Apang kita, kung hindi kita magpalapit sa Diyos, magapabilin ang Diyos nga amo siya. Amuna utod, kung ang aton balatsyagon, pag-alagad kag paghigugma, ipatuhoy naton sa Ginoo, mga utod, nagagarantiya siya sang pagpakamaayo sa aton. So muna, kabay pa, nga ining unchanging nga Diyos, Diyos nga nagakumpas ang eternity, kabay pa nga wala siya sang karibal sa imo kag sa akon, tagipusoon. Now, ginmention niya di, mga utod, nga sila niya, ikaw ang amon puluyan. Kag naghimo ako sang pila kapag panalawsaw sini, kag kun maghambal kitang ang Diyos aton puluyan, una-una gid nga akon dra nga sapuan, amo ang personal nga relasyon sa iya. Amen. Amon puluyan. Personal nga relasyon sa Diyos. Meaning to say, si Moses diri naga-acknowledge siyang ila personal relationship sa Ginoo. Amen. Kagabyan, amo nang gusto ko tani nga ma-experiensyahan mo sa sine nga mga tinion. Nga hindi lamang nga ginapresent ko sa imo ining Diyos nga nagtuga kag nagamando sang tanan, ining Diyos nga hindi mabinalhinon nga nagpalangga sa imo kag sa akon sang pagpalangga nga hindi naton matakos-takos kag mahangpan. In spite and despite sang aton mga kapaltahan kag sala, He still love us, even dying on the cross for us. Gusto ko tani abyan nga ma-experiensyahan mo ini nga Diyos paagi kay Ginoong Hesus. Yes,
Abian, handa siya magpatawad sa imo, hindi bala? Sige na nga, Sus. Tanan ka mo ginabugatan, ginabudlayan tungod sa inyong mga sala. Kari ka mo bala sa akon, papahuwayon ko kamo. Ang ngalan pala nga Jesus nga daan utod, manluluwas na. Hindi bala? Kagkabalo ka mo. Ang nakita na akon diri, nga ang Ginoo wala iya nagkari sa mga tao nga maminatarungon sa ila kaugalingon, kundi sa tong mga tao nga nagkabig sa ila, nga mga sagbot sila kag hindi na mapuslan sa susyudad. Amen. Hindi bala? Kamuna nga nagakumod-kumod ang mga religious leaders sa tong atsimpo, o ari abyan sa mga manugsukot sang buwis, abyan sa mga makihilawason, abyan sa mga ginakangilaran sa susyudad. Amuna ang Diyos nga ako nakilala diri sa pulong sang Ginoo. Yes, of course, abyan man siya sa mga tao nga mga religious nga nagapangita sang insakto nga dalanon sa kay Kristo Jesus. Amen. Nicodemus. Hindi bala? Siya ang classic example sang isa ka tao nga religious by nature, even Apostle Paul, nga ginliso kagingamit kaginpakamaayo sang Dios. Abyan amo ina magsiling kita puluy-an relationship. Ano pagid? Magsiling kita puluy-an dira ang eksperyensya nga ginasiling. Mga utod, hindi lamang naghahambal ako sang Diyos in an abstract way. Nga daw nagapanglamuang lang kita. Naghahambal ako sa inyo sang present nga realidad kagamatuuran. Nga ini nga Diyos nga nagpakatao na banhaw kag gusto siya nga mangin experience mo siya. Mangin kaupod mo siya. Adlaw-adlaw. Amen. Pangamuyo lang ikaw bala sa iya. Mo Lord Jesus, come into my heart. Nagahinulusol ako sang akon mga sala, kag nagasalig ako nga ikaw naging makaluwas sa akon, sulod ka sa akon, tagipusoon. Abyan, himu, abla ina nga desisyon. Himu ay na nga pangamuyo nga sinsiro sa imo tagipusoon, kag ginagarantiya sa imo sang pulong sang Diyos, matawo kaliwat, sa isa kapagkatawo sa imo kalag, patawaron ka sang Diyos, luwason ka sang Diyos, magapuyo sa imo, ang balaan nga espiritu bilang silyo sang imo, kaluwasan. Amen. Kag of course, ining balaan nga espiritu maga-enable sa imo nga ang mga bagay nga daw hindi mo mahimo sang una nga makapahanuot sa Dios, tagaan niya ka capability nga mahimo mo ini. Amen. Bisan pang paghigugmas mga tawo nga kabudlay gugmaon, kag paghimo sang pagkabalaan nga sang una hindi nimo mahimo kag wala gid sang balatsyagon mo nga himuon ini. Paalam kita sa inyo. Time is up sa aton pagpamalandong sa Hour of Hope. Ini si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton ni Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: May nga adlaw mga kauturan, kabiyanan yung nagpadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagkumatis ng itong program. Now, so siningat ti onton, anbala naton ini ang, ayan, may mga, may tatlo direk invitasyon. Kag, ayan, pwede naton

naluwas, no? Ang Ginoo nag tudlo sa aton kag naghangkat sa aton nga magsunod kita sa iya kag mag-alagad, no? Ara ina sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 19. Ang mando nga ginhatag sa aton nga maglakat kita sa pagpadayon sa buruhaton nga ginbili niya sa aton. Nakita ina naton sa Mateo 28:19 tubtob sa 20. Apang nga permi lang naton bala mapaslaw ang Ginoo nga no. Tanaw naton diri karon sa verse 18 o kun halin sa 15 tubtob sa 18 lang anay ang aton pag pawarandungan nga nagasiling. Parabola ini, no? Parabola ini sang dako nga sinalo-salo. Sa verse 15, nagasiling, "Hearing this, a man sitting at the table with Jesus exclaimed, 'What a blessing it will be to attend a banquet in the kingdom of God.'" Verse 16, "Jesus replied with this story, 'A man prepared a great feast and sent our many invitation. When the banquet," no, kunang banquet niya, bangkiti, "was ready, he sent his servant to tell the guest, 'Come, the banquet is ready.'" Verse 18, "But they all began making excuses." Bawa mo nino sa Christian life nato, na muning mabudlay. Ang isa nagsiling, "Nagbakal ako sang isa ka duta, kag gusto na akon, tanawo na akon. Please excuse me." So diri amo ini siling ko wala ang sa bersikulo 15 tubtob sa 18 ang mga tawo nga ini o kun asta pa na sa bersikulo 24 kun ato tanaw pang doon ang una nga excuse, ang una nga balibad, no, tawo ko nato nabi nga balibad ini nya nahadlo ko nya nagbakal ako sa propiedad, no, I just bought a field sininya. Nagkaduan ko to anay, no? Ang pagtalupangod na ton sini sa dinaran sang kasulatan, ang iban iya hindi makaalagad sa Ginoo tungod kay nahadlok sila nga ayahan sang ilang nga ginaposes. Ayahan hindi sila makaalagad sa Ginoo tungod kay hindi nila mabayaan ang ila propiedad, no? Na madumdumo naton sa pag-alagad naton sa Ginoo, nagahambar kita sang aton trabaho para sa Ginoo, nga trabaho kita dapat kita mag-cooperate, no, may confidence kita kag dapat naton ang tanupang doon ba na ang aton nga pag-alagdan, no, may ara nga consistency papadayon. Ti iban nga galagad hindi sila makapadayon mo, wala sila sang consistency kag ang iban wala man nag-cooperate sa isa kag isa, no, kag kabay pa kun tani nga aton tanupang dan apang ano bala ini nga pag-alagdan, ano bala nga klase invitation ini, ha? Sa aton ba ang iban hindi makaalagad tungod kay ayhan nahadlok sila nga madula ang ila propiedad, madula ang ila posisyon. Our property could be the hindrance of serving the Lord. Amo ini nakita naton. Ikaw bala sa sinigid nga tion kaangay sang sina nga tawo sa bersikulo 18 dapat naton dapat kita magrepent kag sabto naton ang panawag sang Ginoo regardless sang aton sang manggad o kun sang kwarta bala nga yari sa aton, no, ang iban nagalain gid man ang batasan sang iban kung damo ila kwarta mo. Now i-consider kun bala naton ini, na obserba ra nakon bala ang kundi amo na to, no, ang istorya nato nag ang isa nagsiling-siling niya do ano bala kanami, no, nga magano ikaw what a blessing siling niya it will be to attend a banquet in the kingdom of God. Kagin sa batas ang Ginoo, no, may istorya diri amo ini ang parabola kag hambal sang Ginoo nga ang tawo nagapungko sa isa ka dako nga table upod ya si Ginoo, ang Ginoo nag-invision siya the glory of God's kingdom apang wala niya maintindihan ina and how to have a share in it. Kag ang istorya ni Jesus, madamo sa mga tawo nag-turn down sining invitation sa isa ka dako nga sinalo-salo tungod kay ayhan para sa ila ang timing was inconvenient. Now sa aton bala kaugalingon, amo ni una diri nga nakita kag gasapuan naton mga kauturan, amo ini ang nahadlok siya tat-awon niya gid ang iya propiedad. Nga aman, ano bala ang naobserbahan naton nga ikonsiderahon naton nga ang rason sining ini nga tawo hindi valid nga. Kaya nga aman, ang transaksyon natapos na, nabakal yan ang

kadaan ti ang pagkadto before mo baklon ang propiedad, before baklon nimo ang duta, inspeksyonon mo na hindi ba na tanawon mo kung may titulo, no? Tanawon mo kung basi kung ina nga duta nga balaklon mo na prindana, ha? O kung prindado, tanawon mo kung ina nga duta residential o kung agricultural, mo na nabalaan ta kag isukit sa ato sa amigo tanga nga pamaligya sang nag-ano blani naga broker din sa mga kadutaan. Nauna di rin, natapos na ang transaksyon. Apang iniya nga tawo ginbakalya anay pagkatapos inspeksyonon dito ka budlay, no, ti ka kakwan inayaya ka sariwaon nga baklon mo anay tapos inspeksyonon tanawon mo kun mayo man kun ang duta nami man o kun indi kun wala nagakatipag o kun nagakatipag pero ginbaydan mo anay. In other words, ang imbitasyon prior sining pagbakal sang duta iya may imbitasyon nga daan. Gininbitar na sila apang nagbalibad pagid siya. Ngayon, excuse me, hindi lang kuya anay makatambong. Kaya ang parabola nga ini, para ini sa aton mo. So, amo ini kadamo karon sa invitasyon, tanaw naton ina. Ang tion, hindi insakto. No? Not proper. No? Kaya amo ini, invitasyon niya. Ah, daw ka inconveniente man sa aton siniman. May ara na naigali ang invitasyon antes ang transaksyon sa business. Besides, ang invitasyon niya gabi man, di ba? Supper mo. No? May supper ba lang na breakfast? Di, night time. Kag kung buti ma-inspeksyon kay mo, ito yung sang duta, naging bakal mo, di ba? Grabe, guro, tantalizing eyes, siguro ang mata, no? Grabe, siguro, kasi may plus light dala, may search light na dala ang imo mata kung magtanaw ka. I-view mo, tanawon mo ang duta. Tanawon mo, i-view mo, tanawon mo ang imo nga propiedad kay ginbakal sa gabi. Kung aton talupang doon, daw ina ang istorya, daw kuris-kuris ina yaya. Nonsense ina nga klase sa istorya. But you know why, in application to this, ang iban ayan sa aton, maka-offer sang madamo-damo nga rason nga hindi kita makaalagad sa Ginoo. No? Nga hindi kita makaalagad sa Ginoo. Gina-justify nato ng aton kaugalingon. Yet ang iban sa aton, maka-offer sang madamo nga rason para nga hindi lamang makaalagad sa Ginoo. You know, we seems to justify ourselves. Yet, ang pamangkot na kon amo ini, handa bala kita? Are we really ready? Or are we really justified? Sinang aton nga manabaw nga rason nga hindi kita mag-alagad sa Ginoo? Tano pang dabala naton diri, no? Ang aton kaugalingon, ang aton kabuhi. Nga kung wala kita Kristo sa aton kaugalingon, ano ang aton ko ang aton ayhan pagpangabuhi? It is, ang life is a mess. Mess gid ya. Mess no mer gid ya. Wala gid kita. Abi nyo kun wala ang Ginoo sa aton kaugalingon, wala gid. Ano pagitan sa po naton diri? Ang final, remember ang

0: family responsibility, ang aton financial needs, or other reasons. Nga kung kaisa, abo ini ang ginahimon tiya, may trabaho ko, ha? May duty pa ko, ang akon nga panimalay, responsibilidad ko panini, ihimuan ko ni anay sang amo sini. And ang aton nga, the most important, God's invitation is the most important event sa imo kagsakon kabuhi. Kagani tanupang do naton ini mga kauturan, dapat kita maging abtik sa pagtawag sang Ginoo sa aton. Napatsyagan mo na ba lang pagtawag sang Ginoo sa imo, ha? Nga gina-invite niya ikaw sa labing nagid kung ikaw ay parakabaton siya sa kaluwasan, kag ikaw Kristohanon utod, gina-invite niya ikaw nga mag-alagad na fully sa iya. Kabay pa, nga aton ini matalupangon. Ining inyo alagad, Pastor Gideon Kahirig. Good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Suma sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702-DZAS.
4: Agapay ng sambayanan.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
6: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
7: Good afternoon mga kaagapay! Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air dito sa inyong himpilang 702-DFEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active and proud member ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ako ang syempre ang makakasama nyo ngayong hapon, Phil Lagtapon, ng inyong kaagapay na always ready in action. Ayan mga kaagapay, no. Meron akong tanong sa inyo. Alam nyo ba yung tungkol sa sakit na madalas nararanasan ng mga kalalakihan? O talamak or kilala sa mga lalaki, nararamdaman ng mga kalalakihan? Ayan ang ating pag-uusapan. At ang title nito ay prostate cancer. Yan ang ating topic ngayon kaagapay. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman patungkol dito? Siyempre ngayong hapon, hindi ako nag-iisa. Sasamahan tayo ng ating guest expert mula sa ating partner na Global Care Cancer Institute Incorporated o GCCI. Ayan mga agapay, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Sasamahan tayo ni Dr. Nicasio Radovan III, FPCP, FPSMO. Yan. Kaya kung meron kayong katanungan mga kaagapay about sa ating topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live na 702 at sa ating YouTube channel na 702DZS FEBC Radio TV. And syempre, hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702DZS at sa pamamagitan ng kanilang internet streaming. Syempre mga kaagapay, hindi lang tayo napapakinggan dito sa DZS, napapakinggan din tayo sa ating mga regional stations. Hello po at magandang hapon sa inyo mga kaagapay sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
6: Today's doctor.

0: Agapay, ano po ba itong prostate cancer?
1: Opo, bali ang prostate cancer, isa talaga yung tamang sinabi ninyo, isa sa mga pinaka-common na masamang bukol na nakikita, na nagkakaroon sa mga lalaki. And napakahalaga na ano, malaman natin yung mga ano niya, mga sintomas, o sino yung mga mataas ang risk, ganyan. At saka kung paano natin babantayan baga kung meron na ba tayong ano, nararamdaman. So, tingin ko maganda itong ano, talakayan natin ngayong hapon.
0: Mm-hmm. Eh, maraming salamat po, Doc Nick. No? Doc, ito po bang prostate cancer ay mayroon po bang parang physical symptoms? Mayroon po bang signs na mayroong prostate cancer ang isang lalaki?
1: Okay. So, bali, sa ano kasi, ang pinakamadalas na apektado mga kalalakihan, yung mga at least 50 years old pataas. So, pagka mas bata, meron pa rin nagkakaroon pero hindi ganun padama. Pero usually 50 and above, lalo na yung mga 65 pataas, medyo tumataas yung risk. At yung mga kalalakihan din na may mga kamag-anak na nagkaroon ng bukol sa prostate, yung mga tinatawag na first degree relatives, yung mga kapatid, ama, yung pag meron kayong mga kamag-anak na nagkaroon, mas maganda rin kung mag-consult kayo para ma-check kung at risk ba tayo for prostate cancer. Tapos usually yung mga sintomas na ano, nararamdaman, nagsisimula lang sa ano, yung medyo nahihirapan umihi, ganyan, medyo masakit yung ihi, parang meron kasing tinatawag na ano, yung lumalaki yung prostate. Pag ganun, benign lang yun, hindi naman siya nakatakot. Pero kasi, kailangan mo rin siguraduhin na hindi na pala cancerous yung nararamdaman na hirap sa pag-ihi. Yan. Tapos, ano pa ba? Mga iba pang risk factor sa lifestyle naman ay pag yung medyo nasosobrahan sa mga fats ang pagkain at medyo napaparami ang pagyoyosi, medyo ano din, nagkakaroon ng mga risk, tumataas ang risk para sa prostate cancer.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, Doc, ang sinasabi niyo po is ang sakit na prostate cancer is basically pwedeng mamana at pwede rin po sa lifestyle mismo ng isang tao,

0: specialista ng daluya ng ihi or ang urologist. So sila kasi yung ano gumagawa ng tinatawag nating digital rectal exam, kakapain mismo yung ano yung prostate kung smooth ba siya, maganda yung ramdam or medyo may mga matitigas na areas, yun yung mga suspicious na ano, baka may bukol na. Tapos sa blood test, meron din siya tinatawag tayong prostate serum antigen or PSA. Yan po yung parang protina yan na inilalabas ng prostate. Pagka merong masamang bukol, medyo mataas ang production ng PSA. So pag tinignan mo sa dugo, medyo mataas. Kaya pagka medyo umakyat yan, yung mga ano, yung ipapacheck na yan sa ano, sa urologist, tsaka sa oncologist. Tapos pagka ano, yun, suspicious, mataas ang PSA, hindi maganda yung ramdam, ang kadalasan namang ginagawa is MRI. Yun yung pinakamagandang ano, pang-visualize ng ano, prostate, kasi medyo malalim siya. Mm-hmm. Hindi siya basta-basta nakikita. Oo. So, ultrasound, pwede rin siyang ano, pang-check kung lumalaki yung prostate. Pero ang pinaka preferred ng mga urologists ay usually ang MRI. Para usually yun din yung ginagamit kasi pang biopsy sa prostate.
1: Mm-hmm. And totoo yan, Dok, no? Kasi tama po, Dok, na ang MRI is yung parang ipapasok ka dun sa tube na malaki. Tapos parang magnetic yung letter M, tapos imaging po yung I, tama po ba ako?
0: Opo. Magnetic resonance imaging.
1: Mm-hmm. Ayan, thank you so
0: medyo
1: much.
0: Ano kasi, nahihirapan yung mga iba nating patient. Kasi ano, yung lalo na yung mga takot sa mga sisikip na lugar kasi parang mm-hmm. ipapasok sa kuweba. Pero ano, basta yung mga iba namang MRI center, nagbibigay sila ng mga headphone, may music para medyo kumalma. Pero oo, ano naman, maganda kasing test eh. Kumbaga ano, yung wala kang masyadong mamimiss kung ano, nagawa mo yun. Magiging reliable yung mga findings na makita.
1: Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Doc. Ayan, mga kaagapay, no, narinig natin muna kay Doc na mas maganda na ano, mas maganda kung gusto niyo mas malaman ng mas ano, mas malalim yung patungkol dun sa nararamdaman niyo, mas maganda na magpatingin tayo sa doktor and sila na rin yung mismong magbibigay sa inyo ng ng reseta or ng advice na magpa-MRI, sila rin yung mag-guide sa inyo kung anong dapat gawin. Ayan, thank you so much, Doc, ano, Doc Nick, no. And Doc, bukod po dun sa ano, bukod dun sa screening, sa mga tests na dapat gawin, ano-ano po ba, kunyari, na-diagnose na po na may prostate cancer ang isang lalaki, ano-ano po ba yung mga treatment options na maaring gawin at ano po ba yung best para gawin ng isang pasyente?
0: Okay, napaka-importante po na mahuli ng maaga prostate cancer dahil yung mga early stages, yung mga hindi pa kumakalat, kaya niyang umabot sa 97% na 5-year survival rate. So, kumbaga, nakokontrol talaga ng maayos kung maagang nadedetect. Pagka ano, kumalat na siya sa ibang bahagi ng katawan, okay pa rin naman. No? Pero, mas maganda talaga kung ano, early stage. Kasi, pagka early stage, i-treat mo tapos babantayan na lang as opposed to pag kumalat, kailangan ano yung parang maintenance baga na ano, gamutan para kang may high blood na ano, tuloy-tuloy yung gamutan tapos tuloy-tuloy ang monitoring. So yung mga treatment options sa mga early stage, usually ano yan eh, may surgery, no, inooperahan yung prostate kung hindi naman fit yung pasyente for surgery. Nagsasagawa sila ng radiotherapy para maluto yung mga bukol, sunog. Tapos, meron din binibigay ng mga gamot. Ang prostate nga po pala ay, ano siya eh, ang pagkain niya or yung nagsisignal sa kanya na magpalaki ay yung mga hormones nating mga lalaki, yung testosterone. So, may mga gamot na pang prostate, ang ginagawa nila, binablock nila yung, ano, yung pagdikit ng testosterone sa prostate. Kaya

0: gaano na hindi na na-expose sa testosterone ang prostate, yun, nagsisimula na yung pag-control ng paglaki niya. So, ngayon, may mga bago na rin nilabas na mga gamot ngayon for prostate, yung mga pinatawag nating immunotherapy na kung saan yung sarili nating immune system yung lalaban dun sa bukol gawa ng gamot. Parang yung gamot yung taga-sabi na, oy, kalaban yan. Kasi usually pag yung mga cancer, akala nung katawan natin, sarili pa rin nating cells yung mga bukol. So yung immunotherapy, ina-activate niya yung immune system para kalabanin mismo yung bukol.
1: Mm-hmm. Thank you so much, Doc. Ayun, Doc, bago tayo dumako sa ating break, Doc, no? Last question po, ano po ba yung mga practical steps na pwedeng gawin ng isang pasyente para or ng isang individual para makatulong sa prostate health and cancer prevention po?
0: Okay, so prevention, tulad ng mga nabanggit natin kanina, medyo hinay-hinay lang sa mga fatty foods, no? Dagdagan ng gulay, medyo bawas-bawas sa red meat. Pwede pa rin naman po yung karne, basta regulated lang. Mm-hmm. Yung wag naman araw-araw a beef or a pork. Parang paminsan-minsan lang. Di naman mawawala yan. Tapos, yung weight natin, be conscious. No? Dapat alam natin yung target weight natin. Huwag tayo masyadong lalagpas doon para yung system, maganda yung functioning ng katawan, wala masyadong mga mutations or yung development ng mga prostate cancer pa-prevent ng target weight tsaka exercise para ma-reach natin yung target weight natin. Tapos medyo mahirap itigil ang panigarilyo, pero magandang kung hindi naninigarilyo, wag nang magsimula. Tapos kung naninigarilyo, subukang bawasan. Yung talagang seryosong subok, hindi yung parang, hindi na ako mag-iro si ngayong hapon. Ganun. Tapos, pagka meron kayong kamag-anak na nagkaroon na ng prostate cancer, mainam din na magpakonsulta sa doktor for genetic testing para malaman kung meron kayong namana na parang malfunctioning gene na nagpapataas ng risk para magkaroon ng prostate cancer. Tapos yun, yung pagka may mga sintomas, mahapdi yung ihi, mahirap lumabas, may dugo, yun, ipacheck nyo na kaagad sa neurologist para lang masiguro natin na walang seryosong condition na nangyayari.
1: Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Doc. Ayan, mga kaagapay, no? Lagit-laging tatandaan na gaya ng sabi ni Doc, ang healthy lifestyle sa pagkain natin, sa timbang natin, magiging disiplinado sa ating pamumuhay ay makakatulong para lalong ma-prevent yung cancer at matigil or sabihin natin maiwasan yung sakit na ito. Ayan, mga kaagapay, syempre pansamantala muna tayo magbibigay sa ating magbibigay daan sa ating health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break, susunod na po ng mga katanungan na nais ipakonsulta na sa ating expert na si Doc Nick. Ayan, para sa mga katanungan, maaari kayong magpadala ng inyong questions sa ating chat box, sa ating PM. Patuloy kayong tumutok kaagapay dahil tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Kaagapay, ang prostate ay gland ng male reproductive system. Naglalabas ito ng mga likidong kahalo ng semen. Ito ay makikita sa ilalim ng urinary bladder. Ito ay ika-apat na pinakamadalas na cancer sa mga lalaking Pilipino. 8 kaso ng prostate cancer ang naitatala kada araw at isa sa kada 100 lalaki ang namamatay bago pa tumuntong ng 75 taong gulang. 80% ng kaso ng prostate cancer ay makikita sa mga lalaking 65 taong gulang pataas at less than 1% lamang ang mga nakikita sa mga lalaking 50 anyos pababa. ang mga lalaking may family history ng prostate cancer ay may malaking posibilidad na magkaroon din ng sakit na ito. Ang ilan sa mga prostate cancer ay maaaring lumaki at kumalat ng mabilis, subalit madalas na mabagal ang progression nito. Sa katunayan, ayon sa mga autopsy studies, madaming matatandang lalaki na namatay ng ibang sanhi ay mayroong prostate cancer, subalit hindi sila naapektuhan nito. Dahil dito, importante na malaman ang mga possible na symptoms nito. Una, sakit tuwing umiihi. Pangalawa, hirap sa pag-ihi. Pangatlo, dalas ng pag-ihi lalo na sa gabi. Pang-apat, paghina ng agas ng ihi. Pang-lima, pagkakaroon ng dugo sa pag-ihi. Pang-anim, dugo sa semen o similia. Pang-pito, erectile dysfunction. Pang-walo, sakit tuwing ejaculation. At pang-siyam, sakit o paninigas ng lower back, hips, pelvis o thighs. Narito ang ilang pamamaraan para maiwasan ang prostate cancer. Una, tiyakin na kumain ng gulay at prutas na mayroong lycopene kagaya ng tomatoes o kamatis. Pangalawa, umiwas sa mga dairy foods at processed meats. At pangatlo, siguraduhin na nakakapag-ehersisyo para lumakas ang katawan at resistensya. Ang health tips na ito ay hangos sa cancer.org, Department of Health, at hatid sa inyo ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV.
2: Doctors Online. Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: And good afternoon muli mga kaagapay. Tayo nagbabalik sa Doctors Online dito sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC, Radio TV. Muli, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapon. Ang ating discussion mga kaagapay ay prostate cancer. Ano nga ba ito at anong mga dapat gawin para maiwasan ito? Tayo pa rin po ay napapainggan sa 702-DZAS at febc.ph at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV. Ayan mga kaagapay, syempre kasama pa rin po natin ang ating guest expert, ang ating medical expert na si Dr. Nick. Ayan, Doc Nick, good afternoon po muli.
0: Hi Sir Phil, good afternoon muli.
1: Good afternoon po. Doc, bago tayo dumako sa ating mga questions ng ating mga kaagapay, Doc, meron po ba kayong mga last na parang reminders sa ating mga kaagapay tungkol sa sakit na prostate cancer?
0: Usually naman po for prevention talaga, kumain ng tama, exercise ng tama, tapos yun, pagdating ng 50 years old pataas or at least mga 50 pataas, magpa-screening, mag-consult sa urologist para mabigyan tayo ng advice, no? Pagka meron namang mga kamag-anak na nagkaroon ng prostate cancer, pwedeng ano, mga 45 years old pa lang magpa-screen na rin para mas mahuli na maaga yung bukod.
1: Ayan, thank you so much, Doc. Ayan, Doc, sige Doc, ang first question po natin, ito, sabi niya, Doc, 65 years old na po ako at madalas akong umihi sa gabi. Normal lang po ba ito sa edad ko o posibleng sign na po ito ng prostate cancer?
0: Yung ano po sa ating mga kalalakihan, habang tumatanda tayo, lumalaki talaga yung prostate natin. Ito po yung sinabi ko kaninang benign prostate hyperplasia na nagre-resulta sa ano, ganyan, medyo hirap umihi. Ngayon, dahil yung sintomas na yan minsan nararamdaman din sa bukol sa prostate. Maganda rin po na kahit isang beses ipa-check up niyo sa urologist para lang masiguro natin. Makapalang ng urologist na malaki lang yung prostate mo pero hindi naman wala namang nakakatakot na ramdam, para ma-reassure tayo na okay lang yan. Kasi yun nga, sa karamihan sa atin nakakaramdam talaga ng ganyan eh, pero make sure lang natin na hindi masamang bukol yung nagsasanhi ng hirap sa pag-ihi.
1: Maraming salamat po, Doc. And kaagapay naway, nasagot ni Doc ang inyong question. Doc, follow up lang din po dito, Doc, no? What if, Doc, ang isang tao, ang 65-year-old na ano na ating kaagapay na ito, Doc, is na ano tag nito na diagnosed ng prostate cancer and basically kailangan po na possible na kailangan po ng operation, hindi po ba makakaapekto to, Doc, sa ano sa yung edad niya doon sa mismong operation? Hindi po ba magkakaroon ng problem regarding doon, Doc?
0: Opo, bago magsagawa ang urologist ng operasyon, ang ginagawa po muna ay sinisigurado lahat ng sistema ng katawan ay ready for surgery. So most likely tatawagin niya yung team niya na ano pang pag-assess ng kalusugan tulad ng cardiologist, tatawagin niya kung malakas ang puso, tatawagin ng nephrologist sa kidney kung malakas ang kidney, at saka yung pulmonologist tatawagin kung malakas ang baga para kakayanin talaga yung surgery. Kumbaga ano, hindi nila gagawin yan unless kumbaga all systems to para walang mga nakakagulat na or mga adverse events after the surgery.
1: Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Doc, sa clarification. So basically, Doc, hindi lang po basta-basta agad na isang doktor lang ang nagde-decide kung o-opera ng isang tao, no? So kailangan pa ng ano, ng clearance mula sa iba't ibang doctors. Ayan, Doc, ang next question naman po natin dito, ang sabi, good afternoon po, Doc Nick. Minsan po, mahina ang daloy ng ihi ko. At parang hindi naman po nauubos ang laman ng pantog. Dapat ko na po ba itong ikabahala?
0: Good afternoon po sa iyo, sir. And sorry at medyo nahihirapan kayo ang umihi. Pero yun nga, tingin ko kahit isang beses ipatingin nyo sa urologist, kasi yung pag naiipit yung daloy ng ihi, ano na nahihirapan talagang i-totally empty yung ano yung talagang parang may nararamdaman kayo, may naiiwan pa, tapos maya-maya pag sinubukan yung ilabas parang may lumalabas pa rin konti. Isa yung sintomas ng benign prostatic hyperplasia, so pwedeng ano lang siya, yung normal, masabi mong normal sa ating mga lalaki, pero just make sure na hindi siya masamang bukol. No? Kahit isang beses lang, no? Pa-check sa uro para maturuan din tayo kung paano yung tamang pagpapascreening sa prostate cancer. Kasi yun nga, mas madaling gamutin kung ano ahuli ng maaga.
1: Mm-hmm. And thank you so much, Doc. Doc, itong question nito, yung next question po natin, Doc, ang sabi niya dito, Doc, pwede po ba yung dahon ng sambong ilaga po? Parang ang tinutukoy niya, Doc, dito, Doc, is kung pwede daw po bang panggamot or pang prevention yung paglalaga ng dahon ng sambong?
0: Yung sa ano, pag-prevent ng prostatic hyperplasia, hindi pa kasi ganun palakas ang evidence nung ano, nung sambong, kaya hindi ko masabi kung effective ba siya o hindi.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung simpleng ano lang, simpleng tamang kain, maraming gulay, not necessarily sambo, nakakatulong din talaga sa prevention at pag-minimize naman pagkakaroon ng prostate cancer.
1: Okay, thank you so much, Doc. Eh, Doc, ito po ang sabi dito, for a while po. Mm-hmm. Sabi, Doc, hindi naman daw po siya nakakaramdam ng sakit, pero kailangan na daw po ba niyang magpa-check up para sa prostate cancer?
0: Kung ano po, kung ang edad niyo ay 50, maganda kahit isang check up pa sa urologist para makapa, para ma-check ang PSA, para malaman kung ano, kung at risk nagkaroon dati ng prostate cancer. Mga age 45 pa-check nyo para ma-make sure na ano, wala tayong kalaban sa prostate.
1: Mm-hmm. Ayan, sige. Doc, ito po, medyo marami pa po tayong nakalista, Doc, no? Pero siguro ito na lang yung panghuli natin. Magandang katanungan po kasi ito. Ang sabi niya dito, Doc, nakakahiya po kasing magpa-exam sa prostate. May iba pa po bang paraan para malaman kung may problema ako rito? Ano po bang may iba pa yun sa kanya, Doc?
0: Tayo-tayo lang naman lalaki. Huwag ka na mahiya. Pero usually ginagamit din nila ang abdominal ultrasound na chine-check yung prostate kung ano, kung malaki siya. Isa yun sa mga imaging test na ginagawa. Yung iba kasi ano, medyo impractical na yung magpapas-CT scan ka na walang dahilan or MRI, medyo may kamahalan din po. Yung ultrasound talaga yung pinakamood. Pero yung pinaka-the best, pa-check mo sa Euro para huwag ka na mahiya kasi ano, tutulungan ka talaga.
1: Ayan, thank you so much, Doc. Ayan, kaagapay, no? Sa yon na ating ano, listener na ating sa ating nagtatanong na kaagapay, wag na wag po kayong mahihiyang lumapit sa mga doktor. Kasi first, gaya ng sabi ni Doc, lalaki naman po tayo, but kung madalas ang natatapat dyan is lalaking doktor din. At kung sakali man na merong babaeng doktor, professional po sila kaagapay, wala po kayong dapat ikabahala o ikatakot sa kanila. Walang lalabas na kahit anuman sa kanila. Ayan. Siyempre, Doc, gaya na sabi ko, napakarami pa po nating katanungan na kalinya dito. Pero meron po, kailangan po muna nating mag-wrap up dahil sa ating limited time. Samantala, narito po muna ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Ibay sa Pabago-Bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Bautismo ng Espiritu Santo. Ang wika sa Gawa, Kabanata 16, Talata 6. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Bago umakyat si Jesucristo sa langit, ipinagkaloob niya sa mga alagad ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil doon, ang dating takot ng mga alagad ay biglang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan. Ang taong sumasampalataya kay Kristo, ngunit hindi pa napupuspos ng Espiritu Santo, ay walang bunga ng Espiritong binabanggit sa Galatia 5:22-23. Si Pablo ang kasangkapan ng Diyos upang tanggapin ng mga taga-Efeso ang bautismo sa apoy. Ang ginagamit ng Diyos ay mga tao rin na dating makasalanan, ngunit iniligtas at nabago ang buhay dahil sa kanyang biyaya. Tandaan nating kaagapay that we are all sinners saved by grace. Romans 3 chapter 22 verses chapter 3 verses 22 to 24. Kapag tayo'y napuspos ng Espiritu Santo, makapagpapahayag din tayo ng salita ng Diyos. Ito'y hindi lamang pagsisermon sa pamamagitan ng salita. Higit sa lahat, ito'y pagsisermon sa pamamagitan ng halimbawa ng ating buhay. Kapag tayo'y napuspos ng Espiritu Santo, magiging mga Pablo tayo ng makabagong panahon na magagamit ng Diyos na instrumento upang tanggapin din ng iba si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Among Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po dahil sa iyong masaganang biyaya. Pinagkalooban mo kami ng iyong Espiritu, hindi dahil sa aming mga gawa, kundi sa bunga ng aming pananalig sa Panginoong Jesus. Panginoon, puspusin mo nawa kami ng banal na Espiritu at gawing nag-aalab sa paglilingkod para sa iyong kaluwalhatian. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
3: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
1: Para sa ating Glosaryo Medico, dysuria. Ito ay pananakit o hapdi habang umiihi. Maaari itong maranasan ng kahit anong edad, pero mas karaniwan ito sa mga babae. Kadalasan ito ay sintomas ng urinary tract infection o UTI. Muli ang ating Glossary Medico, dysuria.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Ayan, Agapay, maraming salamat po sa pagsama dito sa amin sa Doctors Online dahil nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Kaagapay, ang GCCI at ang ating guest expert na si Dr. Nick. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Ayan, good afternoon po Dr. Nick. Hello po ulit.
0: Hello, good afternoon. Good afternoon. Ay, salamat sa pag-invite sa akin dito.
1: Yes po, at maraming salamat din po Doc Nick sa pagsama sa amin at pagbibigay ng kaalamang pangkalusugan sa ating mga kaagapay. Syempre, maging sa pagsagot po sa mga katanungan nila. Doc Nick, bago ko po kayo bitawan sa hapong ito, meron po ba kayong mga huling gustong sabihin, gustong batiin na mga kaagapay natin?
0: Opo, again, magandang hapon sa mga nakikinig. Stay healthy kayong lahat. And of course, yung pinaka-importanteng kailangan gawin para hindi magkaroon ng bukol or ma-minimize yung chances magkabukol ay magdasal at magpasalamat para parati tayong biyaya.
1: Mm-hmm, ayan. At syempre, Doc Mel, bago po tayo, bago ang lahat, no? Doc, saan po ba nila kayo pwedeng ma-message o paano kayong makokontakt ng ating mga kaagapay? Ayan, sige. Mga kagapay, salamat po kila John B. Reyes, Nat Peralta, Lourdes Magtunaw, Shikay na Abalon, Shaira Gobornes at ang ating RTV team at interns. Thank you rin po sa ating broadcast engineers at Bukawe Transmitter Site. And syempre, hindi ito matatapos at hindi ito may sasagawa ng maayos, mga kagapay, kundi sa tulong ng ating kaagapay sa kalusugan na Global Care Cancer Institute Incorporated. Maaari niyo po silang bisitahin sa kanilang Facebook page na mismong Global Care Cancer Institute Incorporated. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday sa bago nitong oras na 2:15 PM hanggang alas 3 ng hapon. Muli, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapor. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Hanggang sa muli, kaagapay!
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS. Agapay! Nang Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
5: Drum, check. Mga binalukan, check. Butilya, check. Lata, check. Ligid, check. Flower vase, check. Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check. Ano pa man? Ay, takto. Ang dalom gali isang burutangan sa plato. Kinasalo sila ang tubig halin sa pinggan nga bag-o lang nahugasan, check. Ay, abaw, tanawunta kong may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itugan sang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
6: 5 ka minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
7: Ang ininga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
8: Kahapon lang ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga dahil mahirap na magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.
9: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
10: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
9: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
11: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
12: Anak, anong binibilang mo?
11: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
12: Ano nga yun, anak?
11: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica, tapos... Nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mommy, ang dami ko na pong sins."
12: Eh, bakit mo binibilang?
11: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
12: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
11: Ilan po?
12: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
11: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
12: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
11: Hindi po siya nagsasawa?
12: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat nating gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
13: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
14: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
15: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
16: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
15: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
17: Since Unlimited.

Happy Tuesday sa iyo kaagapay. Ikaw pa rin ay nakikinig dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: po ang ating ongoing live. At syempre, mag-comment na kayo at ipadaan ang inyong mga pabate at yung mga pa-shoutout ninyo ngayong hapon para naman mag-greet natin real time dito sa IU.
1: And hello din, syempre, sa mga kaagapay natin na nakikinig sa pamamagitan ng ating pinakabagong mobile app. Yan, yes. Ang 702 DZAS mobile app. At kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download, hanapin niyo lamang po sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman ay via QR code na matatagpuan sa ating Facebook page para anytime, anywhere, ay pwedeng-pwede mong mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan. At ngayon ngang Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, syempre, alam na natin to kaagapay, meron tayong dalawang bagay na pagpipilian. Yes. May dalawang ideas, may mga perspective, kaisipan at opinions tayong mapapakinggan. And of course, kaagapay, kasali ka sa kwentuhan natin ngayong Tuesday afternoon. Kaya naman, makisagot ka na sa ating question of the day. Ano, medyo, ano ngayon, no? Medyo light.
0: Oo.
1: Oo, na makakarelate yung ating mga kaagapay
0: na
1: working.
0: Gusto natin.
1: Yes. So, kaagapay, eto na nga.
0: Ayan na.
1: Ano ang mas gusto mo? Work from home or work on-site?
0: Yun.
1: Yun.
0: I'm sure maraming secret. Malalaman natin kung ano ang mas maraming sagot sa dalawa. So, kaagapay, sagot na kayo sa aming question of the day. Kung ano mas gusto ninyo? Work from home or work on-site? Kaya naman, iwan nyo lang ang inyong kasagutan dito sa aming Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: At kaagapay, isama nyo na rin po yung bakit.
0: Oh, yes. Yung mga so, bakit nyo. Gusto natin yan.
1: Yes. Kwentuhan tayo dito sa IU Tuesday edition. Mm-hmm. So again, mga kaagapay, ano ang mas gusto mo? Work from home or work on site? So, ikaw ba mas gusto mo ba na nasa bahay ka lang, dun ka mag-work? Mm-hmm. Or work on site na pupunta ka talaga face-to-face sa inyong mga trabaho? So,
0: ayun.
1: Padala nyo na kaagapay ang inyong kasagutan sa ating ongoing Facebook live, maging sa ating YouTube channel. At excited kami ni Ab,
0: yes,
1: na marinig ang inyong sariling kasagutan. So again, kaagapay, ano ang mas gusto mo? Work from home or work on-site? Ikaw ba, Ab?
0: Ayan na.
1: Bilang agad. Ano, kasi dito tayo, meron tayong ano, privilege na.
0: Hybrid.
1: Oo, hybrid tayo. Kung ikaw?
0: Kung ako, dahil nga hybrid tayo, actually hindi ko na siya masyadong iniisip eh. Siguro noon, kumbaga parang challenge siya sa akin na parang whole week eh on-site. Pero salamat sa Lord dahil hybrid na ang setup natin.
1: Yes.
0: Pero ngayon, mas na-appreciate ko ang work from home. Kasi bukod sa menos gastos sa pamasahe, menos pawis.
1: Yes. Alam mo naman.
0: Alam mo naman, 'di ba? Pag dumadating ako dito sa office, eh alam mo 'yon, talagang para ako nagmarathon. Agree ang mga kaagapay natin dito sa office dahil nasasaksihan nila 'yan. At syempre, eto rin kasi nga pag work from home ka, eh menos din sa damit. Kasi pag kasi nga pag on-site ako, nagdadala ako ng extra damit.
1: Dalawa.
0: Oo. Kumbaga, meron ako yung panglakad talaga. Talagang pang 10,000 steps ko a day. Tsaka yung pagtungtong ko dito sa OCC. So, isa yun sa mga bagay na na-appreciate ko kapag work from home. Nakaka-save ka ng pamasahe.
1: Mm-mm.
0: At hindi ka masyadong pagod sa physically.
1: Yes.
0: Sa paglalakad. And ayun nga, menos damit. Gamit ng damit.
1: Uh-oh.
0: So, ikaw naman, Kayla. Kung ako work from home, I'm sure, alam ko na sagot.
1: Ako nito mga nakakaraang linggo, nakakaraang buwan, na-appreciate ko ang work on-site.
0: Yes.
1: Kasi ang init.
0: But may way. Para di convince si Kuya na.
1: Kuya na ta. Ang init kasi sa bahay. Ayun parang din. Ang bilis kong ma-distract.

0: kapag naiinitan, wow.
1: Wow. At least dito, no?
0: At libre aircon. Libre aircon.
1: Totoo.
0: At saka iba kasi yung ano, yung coordination kapag face-to-face.
1: Sa bagay. Oh. Totoo.
0: Diba?
1: Mas mabilis mo marerelay yung messages. Wow, messages. Hindi mo na siya i-chat. Parang, uy, paano naman, please? Ganon, at least.
0: Si Kuya Nat yung mga tingin niya.
1: Oo. At least pag ano, pag may kailangan ka sa mga protects nating magigiting,
0: yes,
1: 'di ba? Pupuntahan mo na sila sa control.
0: At saka pag nag-ano, nagbo-broadcast, mas madali talaga ang onsite.
1: Ay totoo. Ayun naman din.
0: 'Di ba?
1: Agree naman ako diyan sa part na 'yan kasi talaga ang hirap mag-broadcast sa bahay.
0: Mag-set up ka. Tapos minsan may tumatahol na aso.
1: Totoo. May manok,
0: may martilyo.
1: Yung parang sa dinami-dami ng araw, talagang isasabay pag yung alam mo yung maririnig ka sa ano, online.
0: Oo, 'di ba?
1: May nagmamartilyo, may nagbebenta ng taho, may darating na galing sa online shop. Parcel mo, di ba?
0: Parcel mo. Kaya ako ngayon, mas na-appreciate ko yung work on-site.
1: At least balance yung ating sagot today.
0: Pero ang saya din naman talaga mag-work from home dahil nga tipid. Kung yung gising mo, hindi na kailangan super aga para bumiyahe.
1: Ikaw ba, pag on-site ka, anong oras ka gumigising?
0: Pag...
1: Bakit ka natawa?
0: Hindi kasi, baka marinig ni Mami, sabi, tatawa ba? 5:30.
1: 5:30. Sa bagay kasi 9 a.m.
0: 9 a.m. kasi yung shift ko. So, mga 5:30 ako. So, ikaw, di ba mas maaga?

0: Hello po. At ito, batiin natin si Ate Sonia Eusebio Casera. At syempre, shout out sa North Sagaray UGCC, Unchangeable God Commission Church.
1: Si Ate Ann Emerald, parang nung may tinawagan ako, sabi ko, Ate, may electric fan ka ba? Kasi yun, nadidinig ko. Ay. So, sa mga customer service, nasabi daw, I work from home kasi ako. Oo nga, minsan may tilaok nga ng manok.
2: Oo, kahol ng aso, yes. Diba? Talagang isa yun sa mga bagay na hindi mo may iwasan kapag work from home eh. At ito, galing naman kay Ate Cleo Ramirez. Sabi niya, good PM. As a mother, gusto ko yung work from home. At least kasama ko ang family ko at masusubaybayan ko sila. At mape-prepare ko yung mga pangangailangan nila, lalo na daw yung breakfast. Uy. At baon nila sa school. Sure na healthy yun. Kinakain nila at hindi kung ano-ano. Unlike nga ngayon eh, through CCTV at social media lang ako nakakapag-monitor. Dahil siya daw ay isang OFW mom.
1: Uy, hello po. Happy listening po.
2: Yes po. At totoo, no? Mas nababantayan nga din yung pagkain. Kung ng mga anak.
1: Mga jigets.
2: Kasi pag dito, syempre, matitempt ka tumingin sa mga fast food.
1: Yes.
2: Diba? I mean, ano tayo dyan?
1: Guilty. Ito naman si Ate Mary Ann Cruz ay bumabate ng Blessed Tuesday afternoon at pinapa-shoutout ang kanyang bunso na si 30. Hello po, happy listening.
2: Yes, at merong pahabol si Ate Shell. Natividad. Feeling ko nasagot na. Sabi niya, mas masaya sa office pag may inspiration.
1: Uy.
2: Kaya nga nandito, inspirations.
1: Unlimited. Oo. Pasok na pasok.
2: Oo, oh, yun diba? Na lang ha, Kayla.
1: Diba? Ito naman si Ate Ems. Peña ay may pahabol na pabate sa kanyang family sa Valenzuela. Ang Peña and Sarte family na nanonood daw mula sa Hong Kong. Happy listening po.
2: Hello po. At may pa-shoutout ulit si Ate Mary Ann. Sabi niya, pa-shoutout daw sa The Messiah Community Church. Diyan daw sa Taytay Rizal. At syempre, nanonood sa atin from Urdaneta, si Ate Nena Gideon Cardines.
1: Yun.
2: Hello po.
1: Kaagapay, patuloy po ninyong ipadalang inyong mga pabate, mensahe, komento. At lalo na po ang inyong mga kasagutan. Again, ang ating question of the day. Ano ang mas gusto mo, work from home or work on-site? At isama mo na rin, kaagapay, ang reason kung bakit yan ang iyong pinipili. At siguro tingnan natin, ano ba yung mga advantage ng pagtatrabaho on-site
2: yan.
1: At saka pagtatrabaho ng nasa bahay lang.
2: Sige.
1: And this, ngayon, tingnan muna natin ano nga ba yung mga advantage ng working on-site.
2: Ayan. Team working on-site muna tayo.
1: Nasaan kayo,
2: sige,
1: mga team working on-site? Parang ako lang.
2: Kawai, kawai.
1: Parang so far, no? Lamang yung work from home.
2: Oo.
1: Diba?
2: Pero malay mo, mamaya may lumalaban. Diba?
1: Pag na, ano na nila yung advantage.
2: Oo. Pag narinig na nila. Kayo makinig kayo kaagapay, ha? At
1: yes,
2: mag-notes sa ating pag-uusapan.
1: Eto, yung gaya ng sinabi ko kanina. Yung team collaboration.
2: Ayun.
1: Collab.
2: Yes, collab.
1: Di ba kapag tayo ay nag-work ng face-to-face dun sa ating trabaho, syempre, naa-allow tayo na mag-work as a team.
2: Ayun.
1: Di ba? Kasi face-to-face kayo eh. Mas madali yung collaboration and mas na-improve daw kaagapay yung productivity.
2: Mm-hmm.
1: And syempre, nakakapag-promote din daw ng competitive work environment. Kasi syempre, namamotivate natin yung isa't isa.
2: Wow! Wow, nagpapalakas na
1: yes.
2: Ito. Let's go! Kaya mo yan, girl!
1: Di ba, mas na-encourage natin yung isa't isa na mas gawin pa yung best para sa trabaho. So talagang mas madali yung communication kapag team work on-site tayo.
2: Mm-hmm.
1: So yun yung number one, team collaboration.
2: So yun yung unang C, collaboration.
1: Yes.
2: Ang next natin is another C.
1: Uy!
2: Connections.
1: Oh,
2: ayan.
1: Diba?
2: New connections. So ito yung pangalawang C natin kaagapay, sabi, mas malaki daw yung chance natin na makabuo ng bagong relationships kapag nagtatrabaho ka

0: on-site or sa mismong opisina na kasama yung mga colleagues mo, mm-hmm. 'di ba? Kasi iba pa rin talaga, gaya nga ng sabi ni Kayla, iba pa rin pag nakikita mo yung katrabaho mo araw-araw.
1: Yes.
0: 'Di ba? Lalo na pag inspirations. Ito na naman tayo. 'Di ba? Kaya mo. Itawa natin 'to. Pero 'di ba?
1: Ito naman.
0: Oo, 'di ba? Gaya ng sabi mo, may encourage mo yung katrabaho mo, 'di ba? Parang mas mas gaganahan ka mag-work, mm-hmm. kapag nakikita mo ng face to face yung iyong mga colleagues. At ito pa maganda, mas natural daw yung connection na nabubuo kapag syempre pag on-site compare nga naman pag online, mm-hmm. 'di ba? Wala naman, hindi kayo magkasama physically eh. So yung bonding parang ayun, online. Hindi kayo magkasama.
1: Teams lang. Messenger lang.
0: Oo. So, talagang kapag team on-site, mas madali kang makakapaghalubilo, makakapagsalamuha. Diba? Lalo na pag kunyari nasa pantry or nasa elevator, pwede kayo sabay bumili ng lunch.
1: Baba, bibili ng milk tea.
0: O kaya iced coffee.
1: Yes.
0: So, iba pa rin yung feeling talaga, di ba? So, you build real connections,
1: yes.
0: di ba? Kapag on-site. So, isa yan sa mga advantages.
1: Mm-hmm. Siguro ano to, no? Mas gustong-gusto to ng mga taong relational.
0: Ay, yes.
1: May kakilala akong ganyan. Ang ganda ng work niya.
0: Ano?
1: Work from home siya. Tapos, okay yung sahod, okay yung shift, ano sa kanya, pabor sa kanya. Pero naghanap siya ng ibang work. Tapos, nung tinanong ko siya, bakit? Bakit ka okay ka naman dyan? Sabi niya, kasi gusto ko ng merong on-site. Kasi gusto ko ng may ibang taong nakikita. Gusto niya ng may connection sila ng mga work niya ng totoo.
0: Oh.
1: Kasi online lang sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ako, may ganun pala talagang tao.
0: Kumbaga, hahanap-hanapin mo yung totoong interactions.
1: Yes.
0: No? Ang galing.
1: Mm-hmm. So, yun yung pangalawang C. This time naman, letter P.
0: Oh, letter P na.
1: Productivity, kaagapay. Yun. Possible naman talaga na meron tayong mga virtual, tayo nga dito, diba?
0: Oh.
1: May mga virtual meeting tayo. Pero, iba pa rin talaga kapag physical meeting na face-to-face, kayong nag-uusap-usap kasi mas mabilis nga yung coordination,
0: mm-hmm.
1: and ako mas bawasan distraction.
0: Ah, yes. Sabi mo nga yan. Lagi mo yan sinasabi.
1: Kasi kapag ano, kapag online, halimbawa yung meeting, tapos inalo ko ng pagkain.
0: Siyempre, sasabay mo na yung pagkain, no?
1: Oo. So, na-distract ka na. O kaya, eto, experience ko, dadating si Tenten.
0: Oo, si Tenten.
1: Yung bebe namin, bebe boy namin. Wala na, nadidistract na talaga ako. Minsan pa, sisingit sa camera.
0: Totoo.
1: Di ba, mga?
0: Oo, natatandaan ko yung lalo na nung pandemic.
1: Oo.
0: Diba, bigla siya gumagano
1: sa camera. Diba, marami din ako napapanood na ganyan sa social media. Na sumisingit yung anak nila sa while meeting. Pero yun nga, iba rin talaga yung physical meeting, face-to-face kayong nag-uusap. And di ba may mga work din naman na nagre-require ng physical presence. O, gaya natin dito.
0: Yes.
1: Di ba yung mga tech natin. So, yes. Mas productive din talaga kapag on-site.
2: Tama!
1: Oh, tama daw, sabi ko yan.
0: Nag-agree na si Kuya Nar.
1: Na mas madali yung engagement para sa usaping trabaho kapag on-site. So, mas productive kayo.
0: Mm-hmm. So, yun ang ating pangatlong point. At ito, pang last natin. Kung ikaw ay team working on-site, eh maganda daw yung work-life balance mo.
1: Uy.
0: Diba? Sabi dito eh, kapag on-site ka nagtatrabaho, syempre mas madali mo nahihiwalay daw yung work mo sa personal mong buhay.
1: Agree.
0: Diba? Kasi minsan eh, diba? Kapag work from home, ito rin, isa din sa mga challenges, diba? Kapag work from home ka, parang hirap mag-set ng boundary.
1: Yes.
0: Oo, na-experience ko to nung pandemic talaga, na parang pag-gising mo work, pagpikit mo, parang andyan pa rin yung work.
1: Uh-uh.
0: Diba?
1: Kasi yan dun ka lang din
0: parang wala ka naman talaga like sariling space para makapagtrabaho. Kumbaga yung kwarto mo na pagpahingahan,
1: workspace mo na rin,
0: diba? So, ano na rin, kumbaga, maganda yon kung meron ka talagang sariling space na hindi mo hinahayaan yung place of rest mo na maapektuhan or talagang doon ka na lang din mag-work. So, iba pa rin talaga kapag nagtatrabaho tayo on-site dahil mas nakakaroon tayo ng boundary sa ating trabaho at syempre sa ating pahinga.
1: Yes. Isa pa rin dyan yung ano, yung na-extend din talaga yung working hours mo. Kasi, ay, nandito lang naman ako sa bahay, hindi ako bibiyahe, sige, extend pa ako.
0: Oo.
1: Hanggang sa di mo na malayan, ano na, late night na, diba?
0: So, totoo.
1: Akala ko, ang work-life balance, mas possible sa work from home.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, mas madali mabilis. Kasi walang biyahe.
0: Mm-hmm.
1: Yun pala, mas possible siya sa onsite kasi nga nahihiwalay mo yung bahay at saka yung work.
0: Oo. Kasi ang layo ng hiwalay mo. Layo na pag
1: lalo traffic.
0: Talagang malayo yung gap kaila
1: skin,
0: di ba? Damang-dama mo.
1: Damang-dama mo. So yun yung work-life balance yes. Dapat. So yun yung apat ka ilan lang sa mga advantage ng working on-site.
0: Mm-hmm.
1: At later kaga pa ibibigay naman namin yung mga, syempre meron din naman benefits talaga ang working from home.
0: Mm-hmm.
1: Pero habang na inaantay natin, wow, inaantay.
0: Oo.
1: Para ibigay namin yung mga advantage na yan, sagot ka na sa ating question of the day. Again, ano ang mas gusto mo, work from home or work on-site? At habang nag-iisip ka, kaagapay, ano nga ba talaga ang mas gusto ko, work from home or work on-site? We will take a short break po muna para sa mga nakikinig sa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung ikaw, patuloy ka lamang tumutok, magbabalik po ang
0: Inspiration

0: ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Hi, Kaagapay! Alam mo ba, 77 years na nating naipapahayag ang pag-ibig ni Jesus sa radyo? Kaya tara! Celebrate with us sa 77th anniversary ng FEBC Philippines! Kita-kits tayo sa June 7, Sabado, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Sama-sama tayong magpasalamat, magpuri at tumulong maghatid ng portable missionary radios sa mga lugar na sabik marinig ang good news. Libre lang ang event at open sa lahat. Isama mo na ang buong pamilya, barkada, churchmates, sino mang nais mong maging parte ng ating misyon na ipahayag si Kristo hanggang marinig ng lahat. Mag-register sa ating website, febc.ph/77years. At huwag kalimutang i-follow ang FEBC Philippines Facebook page for updates at para makasali sa special giveaways. Kita-kits!
3: Unlimited Tuesday, Tuesday.
4: And we're back mga kaagapay at kayo po'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
5: And Kayla Escalante po mga kaagapay, ang ating question of the day. Ano ang mas gusto mo, work from home or work on-site? At basa muna tayo ng mga sumagot dito sa ating poster.
4: Yes, madami-dami.
5: Mm-hmm.
4: Sinunahin natin.
5: Si Ate Ayi Bautista, ang ating kapapuri na si Ate Ayi Bautista. Work from home para iwas traffic and more time to accomplish more things.
4: Yun.
5: So, parehas ng inyo naiisip. Walang traffic.
4: Oo, diba? At ito may kakampi ka na, Kayla.
5: Uy!
4: Ang sagot ni Ate Maria Cristina Aquino, sabi niya, work on site. Tipid po sa kuryente. Ayan. Kasi daw pag work from home, wala daw oras. Ay, ano yung wala? Ano yung walang oras ang pagpasok?
5: Oh,
4: so wait, parang balance pa lang sa kanya. Kala ko. Pero nakakatuwa, oo nga, no? Tipid sa kuryente kapag work on site. Kasi dito nga yung aircon.
5: Nandito ka, yung ano, yung PC mo, yung laptop.
4: Oo, diba? Maraming choices.
5: Yes. Ito naman si Ate Yang Tasara. Gaya ng ilang kaagapay nating mami na sumagot. Siya rin, I work from home. For me as a mom.
4: Ayun. Thank you po. At thank ito, po. Bumabati sa atin si Ate Lulu Harabes Tapleras. Gandang hapon daw. At syempre, sumagot naman si Ate Gloria Espanyol. Sabi niya, work from home. Dahil hindi ka na mata-traffic. Yan talaga.
5: Yan talaga. Oo, yan talaga ang kanilang naiisip din. Ito si Ate Mary Ann Cruz. Work from home to manage our home and being a mother, I need to support the needs ng kanila daw, tahanan.
4: Mm-hmm.
5: Totoo naman.
4: Yes. Eto, this time talaga kakampi mo na to, Kayla. Sabi ni yan. Kuya Eric Abad, ayan, mas maganda work on site para makita ang mga kasama mong mga co-workers mo.
5: Oh, diba? May kakwentuhan ka. May kasabay kang bumili ng iced coffee.
4: Yes, oo. Iba pa rin talaga kapag kasama mo ang iyong mga co-workers.
5: Yes.
4: Yun.
5: Eto naman si Ate Shell Natividad ay sumasagot na rin. Hello mga kaayos. Siyempre daw, work from home. Maraming magagawa kapag nasa bahay at saka nakakatipid.
4: Oo. Totoo.
5: Totoo.
4: Nakakatipid. Kaso, pag mahilig ka na mag-order.
5: Magpa-deliver.
4: Magpa-deliver ng
5: wala
4: food.
5: Din. Same.
4: Ito naman, sabi ni Ate Alu Abendan. Ayan. Gusto ko salitan. Ayan, balance ang sagot niya. Mm-hmm. Sabi niya, may time sa home at may time din on-site. Kasi madali ako maboard. Eh, so, para nakakalabas ka din ng bahay, pasyal-pasyal habang nagbabiyahe to work. Then, rest time din kapag sa bahay naman ang work mo, diba? Mas masaya, ayun. Pero ano man work, ay na mabuti at kalugod-lugod sa Diyos, may sahod o wala, just do it to honor God. Mas doble ang ligaya. Abot pa sa buhay na walang hanggan ang kikitain. Ooh. So, sabi niya, Anyong Haseo. From South Korea, wow. Na summer na, pero maginaw pa din.
5: Nako, sana all. Summer, pero maginaw.
4: Oo, dito kung, kasi.
5: Kung summer dito, tas maginaw, work from home ako.
4: Same.
5: Diba?
4: Oo, diba?
5: Grabe naman yung summer na, maginaw pa rin. Sana all na lang talaga.
4: Ang saya, no?
5: Dito tagulan na mainit. Nang loob mo ay talagang nakakapagbigay ng comfort sa may pinagdadaanan.
4: Ayun. At si Ate Regina Hernandez, sabi niya, kaya mo yan at malalampasan ang lahat ng pagsubok. Yan ang mga gusto niya ma-receive na words of encouragement. At syempre, salita daw ng Panginoon.
5: Salamat po. Naalala ko lang kanina na gano'n kami, si OC.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nakita nila yung question of the day natin. Apat kami na nag si OC kanina. Lahat sila quality time.
4: So pare-pareho pala ang mga love languages ninyo.
5: Ay, quality time. So shout out sa aking mga si OC kanina, si Ate Grace, ano maalala ko? Ate Grace Arnan, si David, maging si Nate ng CCRD. At na-miss namin si Desa, mm-hmm. pati si Kuya Dorm. Happy listening and salamat sa ating kwentuhan kanina. Tukol dito sa question of the day.
4: Ang cute naman. At ito, si... sino pa ang hindi natin nababasa? Ito, sa ating PM, si Ate Pia Reyes. Sabi niya, kapag nasa lowest point ako... Mas gusto ko ng quality time. Kahit walang advice, basta may taong willing makinig at samahan ako. Ayan, go ayun, daw siya.
5: No, totoo nga naman. Yung basta, alam mo lang na meron kang kasama sa journey, ay okay na.
4: Kaagapay mo.
5: Yes.
4: Diba?
5: Si Darlene Castro, quality time. Kasi para sa akin, effort ang pinakamalaking form ng comfort.
4: Oh.
5: Kapag may taong nagbibigay ng oras sa'yo, kahit busy sila, ay ramdam mong mahalaga ka.
4: Mm-hmm. Oh. Diba? You matter. Diba? Family matters. Wala, iba pa rin. Pero hindi, totoo yun, diba? Malalaman mo na pinapahalagahan ka and you matter sa isang tao kapag willing sila ibigay yung oras nila sa'yo, diba? Gano'ng ka man kalayo, pupuntahan ka kaila.
5: Kuya't man, napagod man sa trabaho.
4: Ka, diba? Makapagkape lang with you. Diba? Makapag food trip lang with you. Totoo. Doon mo malalaman na mahalaga ka doon sa tao. Pero eto nga, sagot ni Ate Ruby, sabi niya, good PM po, mga ate and mga kaagapay. Ayan, nanonood daw siya online at nandito daw, at nandun daw siya sa Harmony Hill, Muzon, South, ano to? Muzon, South, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, happy listening po, Ate Ruby. Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming.
5: Salamat po. Si Ate Leia Reyes naman ay quality time din.
4: Mm-hmm.
5: Ayoko nang maraming salita kapag nadadown ako. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako nag-iisa.
4: Oh.
5: Meron talagang gano'n, no, na hindi mo na ready makinig ng any words, any advice. Gusto lang ay huminga.
4: Totoo. Mm. Kasi nga naman, 'di ba? Kunwari rinding-rinding ka na sa mga nagaganap sa paligid mo, 'di ba? Sobra ka nang nalulunod sa noise ng mga pinagdadaanan mo, tas dadagdag pa yung kasama mo, 'di ba? Napakahirap naman noon. So, maganda nga din talaga na mas maging mindful tayo, no? Isipin natin, ano ba yung kailangan ng taong kasama natin at that moment? Mm. At yun yung pwede nating i-offer or ibigay for them, diba?
5: Yes, so quality time.
4: Yun, quality time. At si Neptune Murillo, sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. At siya yung nakikinig mula sa UCCP, Daan Christian Church, Villarreal, Socorro Oriental, Mindoro. Ayan, hello po sa inyo. And God bless you din po.
5: Layo na nararating.
4: Diba?
5: Oo. Hello pa sa mga kaagapay natin dyan sa Mindoro. Kamusta po ang weather dyan?
4: Mm-hmm.
5: Si Ate Angela Marie Santos ay quality time din.
4: Yes.
5: Kasi minsan daw, kahit anong encouraging words ang marinig ko, iba pa rin yung may taong present talaga. Yung tahimik lang kayong magkasama pero ramdam mong hindi ka nag-iisa. Yun daw ay malaking comfort.
4: Mm-hmm. Totoo yan. At si Aris Castrana, dito sa ating PM, sabi niya, kapag nasa lowest point ako, gusto ko ng simpleng companionship. Diba? Kahit simpleng coffee date, late night drive, o tahimik na usapan lang, diba? Hindi naman kasi daw kailangan lagi may solution agad.
5: Mm-hmm.
4: Minsan kailangan mo lang na maramdaman na may kapiling ka. Wow, kapiling ka.
5: Kapeling.
4: Oo, kape. Ayos yun na. Kapeling. Kapeling, diba? Mm. Yun nga naman din talaga nagmamatter.
5: Yen. Si Yen. Si siya ang aking mami ay nakikinig daw ngayon habang sila ay nagbiyahe ng aking kapatid. At sabi niya, quality time. Kasi effort yon na binigyan ka ng time para samahan ka.
4: Oh. So true po. Hello po. Happy listening po, Mami Aleli and Ate AC.
5: Yon. At dito pa sa ating PM, si Kimberly Ann Flores. Ayaw daw niya minsan ng maraming advice, kaya quality time. Gusto lang daw niya yung may kasama, kahit simpleng coffee, lakad, o tahimik na usapan lang.
4: Ayun.
5: Hindi talaga nawawala yung kape, no?
4: Oo, parang kasama na dapat yan sa sistema.
5: Oo.
4: Unless hindi ka talaga nagkakape.
5: Yes.
4: Iba yung drink mo. Siguro matcha, girly ka.
5: Chocolate.
4: Milk tea. At ito, si Ate Zai Ayuban. Sabi niya, hindi ako magaling mag-open up. Kaya mas gusto ko ng quality time kaysa pilit na usapan.
5: Oh.
4: Ay, oo. Hirap nga din naman, no? Lalo na kapag, yun nga, hindi ka komportable pag-usapan yung isang bagay. Eh, kapag pinilit mo pa, eh, wala magiging solusyon doon, diba? Mas lalo ka pa may stress. Kasi nga, hindi ka komportable,
5: yes,
4: diba? So, dapat pipiliin mo talaga yung pag-open upan mo.
5: Tsaka minsan, di ba, kapag nasa lowest point ka, minsan, miski ikaw, di mo maiano yung thoughts mo.
4: Oo, di mo
5: malaman.
4: No?
5: Yes, di mo malaman ang iyong nararamdaman. Kaya minsan, gusto mo lang huminga.
4: Mm-hmm.
5: Gusto mo lang magkape. Kape. Gusto mo lang kumain ng masarap, di ba?
4: Yun talaga yung solusyon.
5: Kape. Eto naman si Kuya Mark Anthony Reyes, combination daw. Pero mas lamang yung encouraging words.
4: Yo.
5: Kapag pagod na yung isip ko, gusto ko marinig na may naniniwala pa rin sa akin kahit ako mismo ay nawawalan na ng confidence.
4: Totoo. At ito si Ate Aurora Padilla dito sa ating poster. Sabi niya, wisdom po galing sa Diyos. So yun, encouraging words ang kanya. Maging si Ate Teresa Bautista quiet time naman with Jesus ang gusto niya. Ayan. Thank you so much po,
5: po
4: sa inyong mga kasagutan.
5: Si Carlo Miguel Mendoza, encouraging words kasi minsan sobrang harsh ko na sa sarili ko. Kaya malaking bagay kapag may taong nagpapaalala sa akin ng worth ko.
4: Oh. Ay,
5: totoo yan. Minsan ang kalaban natin mismo yung sarili natin.
4: Mm-hmm.
5: Minsan may mga self-talk tayo, mga negative self-talk tayo na nakaka-apekto rin sa ating sarili. At maganda nga naman na meron tayong someone na magpapaalala sa atin ng ating worth.
4: Yes, oo. You are worthy. At ito si Ate Sara Mirabete. Nabasa mo na ba ito?
5: Hindi pa.
4: Ayan, babasahin natin. Ang sagot niya ay, kapag nasa rock bottom ako, gusto ko ng taong hindi ako pipilitin maging okay agad. Someone who will stay, listen, and understand na minsan, kailangan ko lang ilabas lahat ng walang judgment.
5: Oh, ang galin.
4: Oo, diba? Totoo yun. Isa din sa mga bagay kasi na kailangan natin yung mga, I mean, yung isurround yung sarili natin, yung mga taong hindi tayo ipe-pressure.
5: Yes!
4: Kasi nga, diba? Pressured na nga tayo sa pinagdadaanan natin, sa mga na-encounter
5: Totoo.
4: Natin. Diba? So, sana yun, na may expect natin sa mga tao sa paligid natin is, alam mo yun, kahit makahinga man tayo, maging hingahan natin sila. Mm-hmm. Kahit once lang.
5: Safe place.
4: Yeah.
5: Oo.
4: Diba?
5: Diba, minsan na kasi nakaka-offend minsan yung pag may pinagdada. Kasi iba-iba naman talaga ng pacing yung mga tao. Pwedeng yes. sa'yo, mabilis ka maka-move forward. Meron naman na it takes time. Mm-hmm. Tapos, kung ikaw ay isa ka doon sa mabilis mag-move forward. Tapos parang ika-questionin mo na bakit parang kasalanan ko na ganito yung takbo ng pag-move forward ko, mm-hmm. di ba? Kailangan natin ay intindihan.
4: Yes.
5: Diba?
4: Hashtag understanding.
5: Sasabihin ko, hashtag intindi.
4: Pero yun, thank you so much. Kaya Ate Sara, at ito, ihabol natin si, sa ating ongoing live, si Kuya Christian Gonzalez. Sabi niya, encouraging words from the Bible, plus quality time with the Lord. Ayan, ang kanyang combo, no? Dalawa, ang kanyang yung kasagutan. Thank you so much po.
5: Si Brian Keith Lopez naman ay encouraging words, lalo na kapag galing sa taong mahalaga sa akin. Ang lakas maka-uplift kapag may taong nagsasabing proud sila sa'yo. Ay, totoo.
4: Totoo. Diba, napakalaking impact niyan. Kagaya nga nung ibang mga sagot na ating kaagapay, no? Minsan parang feeling natin or parang wala nang naniniwala sa'yo. Pero nagmamatter talaga kahit isa lang, isang tao lang na alam mong naniniwala sa'yo. Ang laki na ng impact nun.
5: Totoo.
4: Or help nun sa'yo. Diba? At ito si Ate Dina Astehada. Ang sagot naman niya ay, honestly, both are important. Pero kung pipili ako, quality time siguro. Kasi words can comfort me for a moment. Pero presence makes me feel supported for a longer time.
5: Mm-mm.
4: Diba? So yun.
5: Salamat po. Si Ate Chloe Ramirez ay quality time daw. Bilang OFW daw kasi, yun po yun mahirap at encouragement po sa mga kasama. Kasi kami-kami lang po talaga yung ginagawa na papalakasan. Kasi sila-sila lang daw dun sa ibang bansa. At yun daw yung nagiging encouragement, lalo na daw sila na malayo sa pamilya.
4: Yes, oo. Totoo yun, no? Kumbaga, kayo-kayo din ang magpapalakasan.
5: So, susuportahan.
4: Nagsusuportahan. So, maging encouragement tayo sa bawat isa. Yun. At ito, sa ating ongoing streaming, si Kuya Benjamin, si Matu, ang sagot niya, more on quality time as a stroke survivor, pero encouraging words daw para iwas stress din. Ayun. Thank you so much po, Kuya Benjamin.
5: Si Samantha Claire Aquino, quality time, yung simpleng tara kain tayo o kaya samahan kita, sobrang malaking bagay na kapag emotionally drained ka na.
4: Oh.
5: Talaga yung kain talaga ang ano eh, no? Bubusugin ka muna bago mag-open up.
4: Hindi, pero diba mas nakakatulong nga din
5: yes.
4: yun, baka makatulong yung pagkain mo to think clearly.
5: Mm-mm.
4: Diba? Kasi minsan pag gutom tayo,
5: iba yung takbo.
4: Oo, ano-ano naiisip natin, hindi tayo makafocus, hindi tayo makapag-isip ng straight. So, malaking bagay din yan, no? Pwede yung pag-bondingan yan. At ito si Ate Kath, Zamora. Sabi niya, kapag sobrang bigat na ng nararamdaman ko, gusto ko ng taong hindi ako i-judge sa pagiging vulnerable ko. Someone who can sit with me kahit hindi ko ma-explain ang lahat.
5: Oh.
4: So, quality time siya.
5: Quality time. Yun, totoo yan. Na laking tulong na alam mong meron kang someone na hindi ka i-judge kahit na kahit na yung pinakamagulong isip mo ipapakita mo tapos papakinggan ka lang ay malaking bagay yan.
4: Mm-hmm.
5: Kaya ka Agapay, kung meron kang ganyan sa iyong buhay ay itag mo na dito sa ating episode at i-appreciate sila dahil yan ay a blessing sa atin.
4: Yes.
5: Si Ate Ella May Francisco ay quality time din kasi sabi niya healing sa akin yung companionship.
4: Mm-hmm.
5: Salamat po.
4: Companionship.
5: Yes.
4: Hashtag companionship. At ito si Ate Avril Santos. Sabi niya, quality time heals me more than anything. Kahit walang usap, basta may kasama akong taong safe ako, gumagaan na ang pakiramdam ko.
5: Yung
4: instant safe space. Mm-hmm. Diba? Ang dala ng taong kasama mo kapag ganyan sila.
5: Salamat po. Mm-hmm. Si Marielle Faith Gutierrez ay quality time din kasi yun daw ay mas meaningful sa kanya dahil gusto niya na merong nakakasama.
4: Yun. At sino pang humahabol dito sa ating PMC? Shane Carla Bautista, sabi niya, quality time kasi gusto ko may kasama. O, di ba? Oh, very straightforward lang.
5: Simple lang. Gusto lang niya na may makakasama.
4: Oo, di ba?
5: Salamat po. At panghuli na dito sa ating YouTube live streaming, si Ruel Arcilia ay nakikinig daw habang nakahiga. Ang kanyang sagot ay encouraging words ang kailangan niya sa mga panahon na siya ay nasa lowest point.
4: Mm-hmm. Ayun, oh,
5: Agapay. Salamat po sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin ngayong hapon.
4: Oo, at talagang truly, no, nasiyahan kami dahil nag-participate kayo kaagapay at nakipagkwentuhan sa amin ngayong hapon. At nakita namin, no, iba-iba man yung sagot ng ating mga kaagapay. Pero alam mo yun, parang mas nagmamatter talaga na you show up pa rin.
5: Yes.
4: Diba? Sa mga taong mahalaga sa'yo, sa mga loved ones mo and friends mo. Kasi sila yung mga taong, alam mo yun, pinlace ng Panginoon sa ating buhay. Diba? And we are here para din maging, alam mo yun, maging encouragement sa bawat isa.
5: True. Yeah. Oo. Pero syempre, higit sa lahat ay meron, syempre, meron tayong mga someone na nakakasama.
4: Mm-hmm.
5: Syempre, ang talagang pinaka-safe place natin ay ang Panginoon.
4: Amen.
5: Huwag mo yung kalimutan kaagapay sa mga panahon na ikaw ay nalulungkot. Mm-hmm. Lagi lang lumapit sa Panginoon. Yun. Salamat kaagapay sa pakikipagkwentuhan sa amin at akalain mo tayo ay nasa end part na
4: yes.
5: ng ating program. Kaya naman salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast ng ating Protect on Duty, Kuya Nata Peralta, maging sa RTV team, andyan ang ating mga interns from Bulacan State University.
4: Thank you so much po at thank you rin sa ating broadcast engineer JB Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
5: At muli sa iyo kaagapay, salamat po sa pagtutok, pakikipagkwentuhan at pakikisagot sa ating question of the day. Muli ako po si Kayla Escalante.
4: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
5: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
1: Mami, iba-iba po ang sasagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
3: Hey everybody, everybody now! Do you know how to wash your hands? Show me!

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Kababayan, ang gawaing kabayanihan hindi lang pang-araw ng kalayaan.
3: Bayani ako dahil mahal ko ang aking pamilya at aking bayan.
4: Bayani ako dahil hindi ako bumibili sa mga illegal sidewalk vendors.
5: Bayani ako dahil may tapang akong sitahin ang maling gawain.
6: Bayani ako kasi tumatawid ako sa tamang tawiran.
7: Bayani ako dahil hindi ako nanunuhol at isinusumbong ko ang humihingi ng suhol.
8: Bayani ako dahil hindi ako gumagawa ng nakakainis sa kapitbahay at sa kapwa.
2: Kabayan, ang gawaing kabayanihan, gawin nating pangkaraniwan. Isang paalaala mula sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
9: Nagapamati kamo sa 1062-DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Ang aton takna abyan alas 4:01.
11: Balita kag iban pa.
12: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
13: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
12: Kagkaroon, yari ang inyo host.

0: isa ka maayad-ayad nga hapon sang Martes dira sa imo abiyan. Kumusta ang imong una nga Tuesday sa bulan sang Hunyo? So far so good. Ayun. For second half na dayon kita sang
1: balita kag no?
0: Sa hindi madugay manog tapos na ang first half sang 2026 kadasig sang mga inadlaw. Time flies. Sinong mga nagasaulog sang kaadlawan today? Happy birthday kay Ma'am Ivy Kusingan Madriaga. Belated happy birthday naman sa akong sister-in-law si Nisi. Sinong mga kilala mo na nagasaulog sang kaadlawan today? And extend lang diri ang inyong pagpanamyaw.

0: May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sa Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment, natapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT-R12-South Cotabato Province FB page.
1: Madam nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Sa Domingo, mayara sang couples fellowship dira sa Tupi Riverside Christian Brethren Church nga pagapangunahan sang Tupi Ministerial Association. Inauhag ang tanan niya magtiayon nga builugan ang ining hilikuton. Mag-connect lang kay Pastora Michelle Montoya dira sa Tupi Riverside.
2: Balita kag iban pa.

0: 11 minutos, makaligad, ang alas 4 sang hapon. This time, inspirasyon naman na idulong sa aton ni Pastor Jebo ang tagaan naton, Ligwa. Paano bala magtabok sa finish line? Mati imayo ang aton inspirasyon pang hapon dari sa Asa Ka Pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
2: Isa sa mahalagang prinsipyo sa buhay ay yung begin with the end in mind. Ibig sabihin nito ay huwag basta desisyon ng desisyon o banat ng banat. Kasi lahat ng aksyon natin ngayon ay lilikha ng reaksyon sa iba. At lahat ng desisyon natin sa kasalukuyan ay merong destinasyong kakahantungan. Ang mga desisyon sa kasalukuyan ay aapekto hanggang sa kinabukasan. Malaking pagkakamali ang isipin na ang desisyon ngayon ay hanggang ngayon lang din ang epekto. Huwag mag-assume na ang maliliit na pagkakamali ay may maliliit ding consequence. Hindi laging ganun. Iniisip mo ba kung anong magiging ending ng iyong buhay? Hindi ito tungkol sa kung paano ka mamamatay, kundi sa kung anong klaseng alaala o tatak ang iiwan ng iyong buhay. Hindi lahat ng tao ay iniisip ito. Minsan sa dami na ng kinakaharap natin, halos wala na tayong panahon para isipin pa yung mga bagay na ito. Minsan dahil hindi naman masabi kung kailan mamamatay, merong mga nag-iisip na baliwala lang ang pag-iisip ng sobra tungkol sa hinaharap. Eh, total naman, hindi natin hawak yan. May point naman ang mga kaisipang nabanggit, subalit hindi maikakaila na kailangan nating isipin ang magiging dulo ng buhay sapagkat ito ay merong impact sa kung paano natin ipamuhay ang kasalukuyan. Ang sabi ng Filipos 3:14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa ilang pagkakataon sa Bible ay naihambing ang buhay ng tao sa isang takbuhin. At kagaya ng isang takbuhin ay binibigyang halaga kung paano ka nagsimula, kung paano ka lumalaro at kung paano ka magtatapos. Kadalasan ang reward sa dulo ang pinakamotibasyon sa pagsusumikap at pagpupunyagi. Magandang mag-evaluate ng ating mga ginagawa sa kasalukuyan. Saan ka na ba dadalhin ang mga habits mo ngayon? Hanggang saan ka ba dadalhin ang ugali mo ngayon? Saan ba hahantong ang buhay kasama ang mga barkada mo sa kasalukuyan? Ang paggamit mo ba ng oras mo ay maipagmamalaki mo o pagsisisihan mo ba balang araw? Ang mga tanong na yan ay medyo may kurot sa puso. Pero ang mga iyan ay mahalagang ilagay sa konsiderasyon. Kung masakit pero totoo, anong pagbabago ang kailangan mo? Kung tingin mo ay okay ka naman, edi mabuti para sa iyo, tanggapin mo na lang ng mga paalaala ang mga ito. Hindi mo man kayang balikan at baguhin ang nakaraan, pero maaaring mabago ang hinaharap kung hahayaan nating hubugin ng mga pangako at katuruan ng Diyos ang ating pamumuhay sa kasalukuyan. May mga magsisimula ng maayos na hindi nagtatapos ng maayos. Pero sa biyaya ng Diyos, kahit ang hindi nakapagsimula ng maayos, ay maaaring magtapos ng maayos. Ito'y hindi dahil sa ating sariling galing at lakas, kundi sa pangako at pagsama ng Diyos sa ating buhay. Piliing lagi ang paglago, dahil hanggat hindi ka pa tumatawid sa finish line, ay may pag-asa pa. Kaya, asa ka pa.
3: Balita kag-iban pa

Madamong salamat sa sina nga mga reminders, Pastor Jebo. Wala pa man ta sa finish line, no? Yeah. Dapat piliun naton ang tama. Mayo gidgiya sa aton Ginoo. Good. Sakto nga dalan ang aton nga maagyan. Iya nga pamaagi amo aton sundon. Pag hindi ang aton lang nga gusto. Alas 4:16. Padayon kita kag tagaan na naton ligwa gilayon ang aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes. Hunyo 2, 2026 sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier.
1: You. Headline.

0: sa balita lokal, smoke-free ordinance ginlunsar sa Coronadal subungan no smoking month. Lapsag ginbiyaan sa isa ka commercial complex sa Tantangan. 1,500 nga runners magapartisipar sa Tinalak Dreamweavers Marathon 2025. Ginaexpektar nga magapabakod sang sports tourism sa South Cotabato. Mga motorista nagapanawagan sang gilayon nga pagkay-o sa guba nga imbornal sa Cotabato City. Duha ka pulis pagakasuhan sa insidente sang aksidente nga pagpusil patay sa sibilyan sa ila inkuwentro sa mga kawatan. 17 katao ginbawian sang kabuhi sa pagtiphag sang building sa Angeles City. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Formal na nga ginlunsar sang lokal nga gobyerno sang Coronadal paagi sa City Environment and Natural Resources Office sa CENRO ang pagpatuman sang Ordinance Number 9 Series of 2025 kadungan sang selebrasyon sang No Smoking Month 2026. Umpisa Hunyo 1 sa City Hall lobby. Ang aktibidad ginhiwat sa idalom sang tema nga Clean Skies, Clear Future. Hashtag Smoke-Free Coronadal. Tinutuyo sang ordinansa nga mas paligunon ang kampanya batok sa pagpanigarilyo kag vaping agod maprotehiran ang kahimsog sang pumuluyo kag mapabili ng limpyo kag luwas nga palibot sa syudad. Highlight sa programa ang mass signing of the Pledge of Commitment isip simbolo sang suporta sang nagkalain-lain nga sektor sa pagpatuman sang smoke-free policy. Ginpatigayon man ang simboliko nga pagguba sang nakumpiskar nga vape devices isip mabakod nga pahayag sang lokal nga gobyerno batok sa paggamit sang mga produkto may kaangtanan sa pagpanigarilyo kag vaping. Naghatag sang mensahe sang suporta ang mga opisyales sang syudad na sanday Mayor Erlinda P. Araquel kag Vice Mayor Esther 14. Nakigbahin man si Board Member Annabel Pingoy, anay konsehal, kag nagkrear sang ordinansa. Upod ang mga representante halin sa pagdumalahan sang probinsya, sektor sang panglawas, kag iban pang ahensya. Kabahin sang programa ang technical kag medical presentation ni Dr. Virginia Sulit sang Philippine College of Chest Physicians kabahin sa malain nga epekto sang pagpanigarilyo kag vaping sa lawas. Naghatag sang personal nga eksperyensya si Jing Palmes isa kaanay nagapanigarilyo agud ipakita ang importansya sang pagkontat sa bisyo kag pagpangabuhi nga mas himsog.

Magahiwat ang Securities and Exchange Commission o SEC Corona Del Extension Office ang isa ka-online orientation webinar para sa mga bag-o rehistradong korporasyon sa rehiyon sang SOC Sergeant sining Biyernes. Halin alas 9 sang aga, tubtob alas 12 sang udto paagi sa Zoom. Tinutuyo sang aktibidad nahatagan sang husto nga ihibalo ang mga bag-o nga korporasyon kabahin sa mga nagapanguna nga pagsulundan kag proseso sang SEC. Lakip na ang corporate compliance pagsumiter sang annual report kag paggamit sang online platform sang ahensya pareho sang eFast, eSecure kag Harbor Registration. Suno sa SEC Corona Del Extension Office kabahin ang webinar sang padayon nga programa sang ahensya agud mapadali ang pagsunod sa mga negosyo sa mga regulasyon kag masiguro ang maayo nga pagpadalagan sang ila korporasyon halin pa sa pagsugod sang operasyon. Ginahinyo sang SEC ang mga kwalipikado nga korporasyon nga magparehistro sang mas timprano para makapartisipar sa webinar. Ginalauman nga ang aktibidad magabulig sa pagpalapad sang hibalo sa mga partisipante kag magapabilin ang ila pagsunod sa mga kinahanglan nga dokumento kag proseso sang komisyon. Sa pihak nga bahin na sapuan ang isa kalapsag nga ginbiyaan sa Meva Commercial Complex sa Barangay Maibo Tantangan alas 3 sang kaagahon kagina. Base sa CCTV footage sang establishmento, nakit-an ang isa ka individual nga nagbilin sang isa ka paper bag sa lugar antes gilayon nga naghalin. Gilayon nga ginatipan ang nasambit nga lapsag agud masiguro ang iya kaluwasan kag ginhatagan sang medical nga pagtagad. Padayon nga ginahimo sang kapulisan ang imbestigasyon agod makilalaan ang responsable pag mahibaluan ang posible nga rason sang insidente. Sa karon, wala pa sang ginpagwa nga dugang nga detalye ang mga otoridad samtang nagapadayon ang imbestigasyon.

0: Naglabot na sa target nga 1,500 nga partisipante ang tinalak Dreamweavers Marathon 2026. Sinyales ang dako nga interes sa isa sa mga nagapanguna nga sporting events isip kabahin sang pagsaulog sa ika-60 nga foundation anniversary sang South Cotabato kag ika-27 nga tinalak festival. Inexpektar sa mga organizer nga mas mapabakod pa sang marathon ang sports tourism sa probinsya samtang magdaguso ang mga mag-intrahalin sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod sa Coronadal sa Hunyo 28. Suno kay Technical Race Director Alan De Lima, kaidid ang ila preparasyon para sa aktibidad kag natala na umpisahan ang distribution sang race kits sa Hunyo 15, duha ka semana bag-o ang adlaw sang karera. Magaumpisa ang marathon alas 12 sang tungang gabi sa South Cotabato Sports Complex kag makaangkon sang apat ka kategorya. Ang 42K, 21K, 10K kag 5K. Pinablubanta 300 ka partisipante ang mag-intra sa 42K category na may turnaround point sa Banwasang Surala. Ang mga mag-intra sa 21K magalibot sa Armando Resort sa Banga. Samtang ang 10K route may turnaround point lapit sa Talatapan sang Department of Health. Kaumpisa ang 10K race alas 4:30 sang aga. Kasunod ang 5K category makaligad ang 5 ka minuto. Kabaton ang mga partisipante sang race medal, finisher shirt, swing bag, food packs kag hydration support halin sa mga organizer. Ginpayag ni Delima nga magluwas sa mga magdalagan halin sa Coronadal, South Cotabato kag kaiping nga probinsya may mga partisipante man nga maghalin sa Metro Manila nga samantalahon ang pagtambong sa Tinalak Festival isip kabahin sang ila bakasyon. Nadamo sa mga runner ang nagahimo sang ginatawag nga racecation kung sa diin ginatingob ang biyahe sa pag-intra sa marathon event. Gin paidalom na sa restrictive custody ang duha ka pulis sang Police Regional Office 12 sang aksidente nga napusil kag napatay ang isa ka sibilyan sa natabo nga engkwentro sa tunga sang operatiba kag tatlo ka suno pa kawatan sa Tacorong City Webes nga adlaw. Suno sa local executives kag traditional Moro kag non-Moro community leaders ang duha ka pulis puro na assign sa Tacorong City Police Station na bantay sarado sang ila immediate superiors sa headquarters sini sa Sultan Kudarat Provincial Police Office. Nakaangkon suno pa sang lagsanay sa tunga sang duha ka pulis kag tatlo ka ginadudahan nga kawatan na nagresulta sa bayloanay sang lupok sa Barangay San Pablo. Uga sini aksidente nga naigo sang bala sang operatiba ang sibilyan nga ginkilala kay Shayid Mangelen Lim samtang nagamaneho sang iya salakyan sa highway lapit sa shootout. Nakaagom sang igo sang bala sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ang biktima kag gindeklarar nga patay sa ospital matapos gindala sa mga emergency responders. Ang itom nga avanza ginamaneho sang biktima nagbangga sa isa ka tindahan sa kilid sang dalan matapos nga napusilan. Ilayon gindi sa armahan ang mga opisyal sang Tacorong City Police ang duha ka kapulisan mayara sa kustodiya nila samtang ginapatigayon ang administrative proceedings. Sa ulihi nga balita, naglabot na sa 17 ang tala sang napatay sa trahedya sang pagtiphag sang ginatukod nga building sa Angeles City, Pampanga. Suno sa Bureau of Fire Protection Central Luzon na recover ang ika-16 nga bangkay kagina alas 27 sang kagahon samtang nasapuan naman ang ika-17 makaligad ang pila ka oras. Padayon ang search, rescue, kag retrieval operations para sa tatlo pa ka-individual nga pinapatihan nga sa idalom sang natiphag na building. Madumduman nga 27 katawo ang nasalbar halin sa nagtiphag nga istruktura na nagtugas ang kabalaka sa mga residente kag otoridad. Ang trahedya liwat naghatag sang pagpaandam sa kaimportansya sang hugot nga pagpatuman sang mga pagsulundan sa kaluwasan sa mga proyekto sang konstruksyon sa pungsod. Amoy adto ang aton madulong mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok sa duga nga impormasyon diri sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
1: Sapi ng mayorya dito sa Senado. Ito ang inihayag umano ni Senador Alan Peter Cayetano o Senate President Alan Peter Cayetano kay Senador Juan Miguel Zubiri kasagsagan ng kanilang paghihintay o kasagsagan ng paghihintay ng minorya dito sa Senado. Umaasa pa rin sila kanina na magkakaroon ng sesyon. Ayon kay Senator Erwin Tulfo na nagsabi rin kanina sa isang panayam, hindi nag-abiso ang mayorya o ang liderato na magkakaroon ng sesyon ngayong hapon na kadalasan o palagi ay ginagawa takdang alas 3 ng hapon mula Lunes hanggang Miyerkules. Hindi naman ani Senador Zubiri nagsabi ng dahilan si Senador Alan Peter Cayetano kung bakit hindi makararating ang mayorya dito sa sesyon kung kaya't nagpupulong ang minorya at kanilang pag-uusapan kung ano na ang mangyayari kung ganito na namang walang sesyon dito sa Senado. Maaalalang ito ang ikalawang araw na hindi nagkaroon ng sesyon dahil kahapon naman ay nagkaroon ng pag-aresto kay Senador Jose Jinggoy Estrada na miyembro rin ng Senate Majority. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Samantala, update pa rin sa Senado, balitaktakan sa pagitan ng mayorya at minorya ng Senado ukol sa kawalan ng sesyon, nagpapatuloy. Nagbabalik para sa ulat si Baby Lynn Cacho Resulta.
4: Binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano dapat patunayan ng minoryang independent o walang kinikilingan ang Senado sa gitna ng pag-aresto kay Senador Jose Jinggoy Estrada. Ang pahayag ni Cayetano ay alinsunod sa mga nagaganap sa institusyon nitong nakaraang ilang linggo, lalo na nakapiit na si Estrada dahil sa kinakaharap na kasong plunder o pandarambong na krimeng walang piyansa. Dahil dito, tabla ang bilang ng mga senador na pumapasok pa sa kanilang tanggapan sa bilang na kapwa 11. Ayon naman kay Senador Panfilo Lacson, hindi independence ng Senado ang ipinakita ng mayorya nang hindi nagsagawa ng sesyon kahapon. Isa itong boycott anang mambabatas at hinostage ng mayorya ang mga panukalang batas upang maiusad sana ang interes ng taong bayan. Binigyang diin pa ni Laksong ang hindi pagdaraos ng sesyon ay paglabag sa mga umiiral na alituntunin ng Senado. Bagay na sinang-ayuna naman ni dating COMELEC chairman at isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Christian Monsod. Sinabi niyang lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay dapat kumilos ng naaayon sa pagkakaluklok sa kanila ayon sa saligang batas. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Ekonomiya ng bansa apektado ng ingay at gulos sa Senado ayon sa Malacanang. May ulat si Heidi Bernardo Sampang.
5: Aminado ang Malacanang na pati ang ekonomiya ng bansa ay apektado ng mga pangyayari nitong mga nagdaang araw sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na dahil sa ingay at gulo ngayon sa Senado, hindi rin umuusad ang mga priority bills ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
5: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinansin din ng Malacañang na walang tahas ang pagtanggi si Vice President Sara Duterte Carpio sa mga nilalaman ng ipinasasantabi nitong articles of impeachment. Ayon kay Castro, ginamit lamang ng defense team ang simpleng teknikalidad sa kanilang isinumiteng tugon sa Senate Impeachment Court. Dagdag ni Castro, tila ginamit na ito noon ng defense team sa House Justice Panel. Naniniwala si Castro na mas makabubuti kung sasagutin ng Vice Presidente sa publiko ang mga akusasyon sa kanya gamit ang mga ebidensya, sa halip na gawing sangkalan ang mga teknikalidad para ipawalang bisa ang impeachment complaints. Aminado si U.S. Castro na nasa pasya pa rin ng mga senator judges kung pagbibigyan ang nais ng Vice Presidente na isantabi ang mga reklamo laban sa kanya. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Binawi ng Senado ang imbitasyon sa 18 individual na nagpakilalang dating mga marine at sundalo para sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ugnay sa umanong anomalya sa flood control projects na nakatakda sana sa Hunyo a 4. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod, nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa komiteng pinamumunuan ni Senadora Pia Cayetano noong Hunyo a 1. Ngunit kalaunan ay may panibagong email na nagsasabing binabawi ang naturang imbitasyon sa direktiba o mano ng chairperson ng komite. Sa pahayag sa social media, sinabi ni Baligod na malinaw ang mga hamong kinahaharap ng Senado bilang isang independent institution. Samantala, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Gayunman, sinabi ni Baligod na batay sa impormasyong natanggap, nakatakda pa rin ituloy ang investigasyon.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Na-discharge na sa Philippine National Police General Hospital at huling namataang inihahatid ng Criminal Investigation and Detection Group patungong Sandigan Bayan si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan matapos mabigyan ng medical clearance ngayong araw. Sa isang press briefing, sinabi ni PNPGH Chief Police Colonel Cleto Manongas na naging maayos na ang kondisyon ni Bonoan matapos sumailalim sa gamutan at obserbasyon. Anyay, sinugod sa ospital si Bonoan kahapon matapos makaranas ng pananakit ng ulo at mataas na presyon ng dugo kasunod ng kanyang pagsuko sa mga otoridad sa Camp Crame. Kasama rin sa inisyuhan ng warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada at ilang opisyal ng DPWH-NCR.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Kahandaan ng bawat paaralan sa pagbubukas ng bagong school year sa Lunes, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DepEd. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education o DepEd na siguraduhing handa ang lahat ng eskwelahan sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase sa Lunes, June 8. Sa ambush interview sa Navota City matapos pangunahan ang pagdaraos ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School, sinabi ng Pangulo na importante ang kahandaan upang maging tuloy-tuloy ang pagkatuto ng mga batang mag-aaral. Nangako naman ang Pangulo ng patuloy na improvement sa mga school facilities sa pangunguna ng DepEd. Tiwala ang Pangulo na alam ng DepEd ang kanilang mga kailangang gawin para matiyak na walang magiging problema sa opening ng school year 2026-2027. Nakasamang nag-ikot ng Pangulo si Education Secretary Juan Edgardo o Sonny Angara at bagong Labor Secretary Francis Tolentino. Nagpaunlak naman ang Pangulo sa story reading session kung saan kanyang binasa ang kwento ng Ang Pagong at Matsing sa harap ng ilang mga batang mag-aral. Samantala, binigyang diin din ng Pangulo ang pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagsulong ng edukasyon sa bansa. Kabilang sa ininspeksyon ng Pangulo sa naturang paaralan ay ang CCTV area, gayon din ang Library Hub na bahagi ng Tarabasa program kung saan ang mahihirap na college students ay nagiging tutor sa pagbabasa ng mga batang mag-aaral na hirap magbasa kapalit ang minimum salary sa loob ng 20 araw. Dagdag ng Pangulo, nariyan din ang tupad program ng Department of Labor and Employment kung saan pwedeng kumita ang mahihirap sa pamamagitan ng pagtulong sa brigada eskwela o pagpapaganda ng mga eskwelahan bago ang pagbabalik ng klase. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Umakyat na sa 20 ang kumpirmadong nasawi matapos ma-recover ang 3 mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga ngayong hapon. Sinabi ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, habang gumagawa ng daan ang mga rescuer para marating ang isa sa mga biktima, natuklasan pa ang 2 katawan sa loob ng collapse site. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, 20 na ang nasawi habang 27 naman ang nailigtas. Wala na rin naiulat na nawawalang individual sa insidente. Matatanda ang bumagsak ang siyam na palapag na gusaling itinatayo noong Mayo 24.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Publiko kinalma ng Malacañang sa harap ng panukalang 480 pesos na dagdag singil sa Bureau of Immigration sa international passengers. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
5: Nilinaw ng Malacañang na kasalukuyan pang dumaraan sa masusing pag-aaral ang mungkahi na kolektahan ng tig 240 pesos ang mga paalis at pabalik na pasahero mula sa ibang bansa. Pinawi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pag-aalala ng taong bayan dahil ayon-anya kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, proposal pa lamang ang dagdag singil at wala pang anumang desisyon ukol dito. Gayunman, sinabi ni Castro na malinaw ang layunin ng dagdag singil, ito ay para magkaroon ng mas ligtas at modernong border control system ang BI. Ngunit binigyang diin ni Castro na dapat itong maisakatuparan sa paraang malinaw, makatarungan at may tiwala ng publiko. Hindi inaalis ng palasyo ang posibilidad na hindi matuloy ang nasabing plano matapos ang isinasagawang pag-aaral dito. Ang nasabing mungkahi ng BI ay bahagi ng proposed 10.7 billion pesos na border security upgrade o ang tinatawag na Civil Aviation and Immigration Security Services Project. Matatandaan na inalmahan ng publiko ang nasabing plano dahil katumbas ito ng dagdag na 480 pesos na sisingilin para sa round-trip journey ng international passengers. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: National Bureau of Investigation humiling sa House Committee on Ethics and Privileges na imbestigahan si Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
7: Hiniling ng National Bureau of Investigation o NBI sa House Committee on Ethics and Privileges na imbestigahan si Cavite City 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa kanyang post sa social media sa nakaraang shooting incident sa Senado. Personal na nagreklamo si NBA Director Melvin Matibag na ayon sa kanya, kasi nangalingan ang post at live stream ni Barsaga na pumasok ang mga NBA agents upang salakayin ang mga senador. Ayon pa sa ahensya, maaaring maharap din sa kasong kriminal ang mambabatas sa umano'y pagkakalat ng maling informasyon na isinasangkot ang NBA personnel na pinasama pa ang imahe ng kagawaran na sangkot ang ilang ahente sa assassination attempt laban sa mga senador. Ayon kay Matibag, napatunayan ng kagawaran na siyam na post mula sa account ni Barsaga ang umano'y iniugnay ang NBA personnel sa tangkang assassination. Nakahanda rin ang kagawaran ng criminal law complaints laban kay Barsaga sa posibleng paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code, nagpaparusa sa mali informasyon, gayon din pinag-aaralan pa ang ilang pagkakasala. Naniniwala ang hepe ng NBI na dapat humarap ang mambabata sa disciplinary action sa ilalim ng panuntunan ng House of Representatives. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: PNP pinalakas ang preparedness at response measures sa buong bansa ngayong tag-ulan matapos ang summer season. May report si Lynn Garcia de la Cruz.
8: Mula sa tag-init, tinututukan na ngayon ng Philippine National Police o PNP ang pagpapalakas sa preparedness at response measures ngayong rainy season o tag-ulan at posibleng panlalasa ng sama ng panahon sa bansa. Tiniyak ni PNP Chief Jose Melencio Narcates Jr. sa publiko na nasa heightened readiness o mataas na kahandaan ang lahat ng police regional offices at units ng PNP sa buong bansa. Binigyan din ni Narcates na mahalaga ang disaster response bilang pagseserbisyo, kaalinsabay ng pananatili ng peace and order. Anya, nakahanda ang PNP sa anumang hamon ng panahon. Ang bawat police ay hindi lamang tagapagpanatili ng seguridad, kundi katuwang sa pagprotekta ng buhay ng mga kababayan, lalo na sa oras ng sakuna. Anyang kapulisan ay kumikilos ng mabilis, tapat at nararamdaman ng mamamayan. Sinabi ni Narcates na activated na ang Disaster Incident Management Task Group sa mga ilang vulnerable areas. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
3: Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 73 centavos, Canadian dollar, 44 pesos and 60 centavos, Singapore dollar, 48 pesos and 29 centavos at Saudi Riyal, 16 pesos and 45 centavos.
2: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula sa magandang balita, Biblia, mga awit 37:3-4. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan.
2: Hudyat balita.
3: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 2 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
11: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your travel host and buddy for today's episode. And today guys, this is day 2 of our Hong Kong travel series. So ngayon guys, mag-explore tayo sa ibang parts ng Hong Kong, which is the Tung Chung area nila. Titingnan natin ano yung pwedeng gawin at makita doon. And of course, we will go later sa napaka-iconic na tourist spot ng Hong Kong, which is the Victoria Harbour. Samahan niyo ako sa aking day in the life. And by the way, meron tayong special guest, which is si Ma'am Jo Alabastro, kasama natin dito sa ating Hong Kong Travel Series. Hello po!
12: Hello po! May boses na po!
11: Na may boses na po siya! Kaya tara guys, samahan niyo kami ni Ma'am Jo and let's go sa ating day 2!
2: Real Travels.
13: Value for money.
2: Food trip.
13: Accommodation na sulit.
2: Real Travels.
13: Because adventures are the best way to learn.
11: Ayan guys, nakababa na tayo actually sa Tung Chung Station and we exited the station and nakarating kami dito sa napakalaki nilang City Gate Outlet. Dito sa City Gate Outlet, it's actually a very big mall with a lot of outlet stores. So, sa Tung Chung pala, sabi nila guys, ito talaga yung perfect place na pwede mo puntahan sa Hong Kong for shopping, especially kapag mag-outlet shopping ka. Kasi dito sa loob ng mall na to, you can see a lot of different brands. Talagang ang dami talagang pwede mabili dito na parang more than 50% off. So, from sapatos, mga bag, mga shoes na branded. So, if you're looking for shopping sa Hong Kong, more than the central areas ng Hong Kong, like Tsim Sha Tsui, I also recommend Tung Chung Station kasi itong area na to, talagang makakapag-shopping ka ng bonggang-bongga and talagang malalaki talaga yung mga discount nila. Kaya yun guys, tingnan natin yung mga outlet dito guys. If you can see, umiikot ako ngayon, ang daming mga sale. Ayan, from sunglasses, shoes, bags, and other clothes. Ito guys, yung mga sample nilang mga sale na outlet stores. If you can see, nakakatuwa talaga guys kasi this is really a shopping haven for people who love to shop. And of course, it's a practical way na din to do some shopping kasi syempre doon tayo sa sale. Ayan, sulitin ang travel sa Hong Kong at tayo ay maghanap ng mga sale items dito sa City Gate Outlet Mall. If you can see yung baba, meron din silang supermarket, pwede ka mag-grocery din, and madaming mga dining options. Ayan guys, hanggang baba yan, super laki ng supermarket sa lower ground floor. Tapos dito din sa kabilang area, kabilang wing ng mall, merong iba't iba pang mga store. So yun guys, after namin maglakad sa bridge, diba nakapag-muni-muni na kami, it actually connects to this very nice area kasi yun nga, ang daming Chinese restaurants. And of course, ang pinili naming restaurant to eat in is this famous restaurant na parang medyo fast food din actually, called Cafe de Coral. So sabi nila, dami ko nakikita mga videos, pini-feature to because ito daw yung parang Hong Kong fast food restaurant na madaming choices ng mga local eats. At the same time, talagang nagulat kami kasi yung nag-order kami guys ng mga food namin for dinner, sobrang laki talaga na serving, like parang good for two. Pero if you're really hungry, I feel na super sulit nito. So yung in-order kong meal, it's actually a fish fillet with rice na merong curry. And meron ng drink which is may ano siya, para siyang grapefruit or passion fruit na iced tea with chia seeds. So it's a total of 65 Hong Kong dollars lang. Pero kita mo naman guys, it's really a feast. It's really a whole meal. So tikman natin guys, yung fish fillet, curry. Ayan, i-dip natin sa curry with rice. Tikman natin. Sobrang sarap. Feeling ko ito yung pagkain na kahit hindi ka gutom, masasarapan ka. So what more kung gutom ka no lalo? Ito sobrang sarap na talaga. Sobrang sarap guys. Ang laki, ang sarap. Tapos, complete meal na. So yun guys ha. Yun yung sasuggest ko sa inyo. Cafe de Coral. Kahit mag one full meal a day kayo sa Hong Kong, busog na talaga kayo. Tapos yung budget nyo for this meal is pwedeng mag-range from 40 to 70 Hong Kong dollars. Which is super sulit na. And we also ordered some different dishes pa rin. Like, ibang version naman ng curry. Ito, mas madaming chicken curry. We ordered then another Chinese bowl. So, ito, mga gulay naman to, kagulayan. The broccoli, the carrots, and the mushrooms. And yung rice nila, napakalaki. So, yun. Tara, kain tayo guys. At punta na kayo sa Hong Kong kasi napakasarap ng mga food dito sa Hong Kong.
14: It's
11: Tapos na tayo mag-Tongchong area, tapos na tayo maglibot-libot, tapos na din tayo kumain. So ngayon guys, we're taking the train, we're going back to the city center of Hong Kong, which is the Tsim Sha Tsui. And titingnan natin kung ano yung pwede natin makita doon. Of course, ang abangan natin talaga doon is the Victoria Harbor. Kasi doon mo makikita yung parang sinasabi nilang Symphony of Lights, daming light. Ang daming lights, ang daming mga lighted up na buildings, and it's really a nice view daw. So, tara guys, this is actually 20 Hong Kong dollars going back. So, 20 Hong Kong dollars going back, and then forth. So, total of 40 Hong Kong dollars if you want to go to the Tung Chung area, by the way. So, yan guys, punta muna tayo sa Tsim Sha Tsui. Finally, nakababa na tayo ng MTR, and right now, dito na tayo sa my Modi Link Bridge. So this is the Modi Road Bridge, and pinapakita dito guys, this is the bridge where you can see a very nice road ng Harbor, Victoria Harbor view. So dito sa road na to guys, makikita mo ang lawak pala ng kalsada dito sa Hong Kong. Tingnan nyo guys, ayan. And nakakatuwa kasi kitang-kita mo dito yung panoramic view of the road of Hong Kong, and then dito sa Victoria Harbor, dito sa aking gilid. So kitang-kita mo na dito, and this overpass is also nice to take pictures. Then you can actually see Victoria Harbor from a different perspective, it's from a higher perspective. At the same time, kitang-kita mo dito yung malalaking roads ng Hong Kong, ang lawak ng kalsada nila, and kitang-kita mo para siyang very westernized version of Asia. And what I like about this one is that it makes you appreciate yung city life dito sa Hong Kong, kasi napaka lawak talaga ng Hong Kong. Dito mo makikita na ang laki pala ng space na pwede ma-maximize ng country for its citizens to really roam around freely. Ang dami nagjo-jogging sa baba. And the cars here, kitang-kita mo na talagang hindi siksikan kasi ang ganda ng kanilang pagkakagawa ng infrastructures. Ito, naglalakad na tayo papunta sa mismong Victoria Harbor area. Ito na yung parang pinaka-seaside nila ng Hong Kong. So, ito yung Victoria Harbor. So, if you would go here, I suggest that in your itinerary sa Hong Kong, you would allocate a time to look at the Victoria Harbor during the day, and then mag-allocate din kayo ng time to look at it sa evening, because it gives different types of vibes. Kitang-kita nyo guys, yung city lights is really nice here, and the Symphony of Lights sa Hong Kong, it shows every 8 p.m. So if you want to look at the city views ng Hong Kong na gumagalaw yung mga ilaw ng mga building, you can actually come and watch the Symphony of Light sa Victoria Harbor for free. So it's a free thing that you can do sa Hong Kong. And ito na guys, nakababa na tayo from the Modi Link Bridge. And pagkababa guys, this is a really nice starting point kung saan kayo pwede maglakad dito sa part ng Modi Road, dito sa may Victoria Harbor. And then what you will do is syempre maglalakad na kayo. You can take a walk, you can take a stroll around. Dire-diretso na yan kapag nakarating na kayo dito sa may Victoria Harbor, kasi ang laki ng walk lane ng Victoria Harbor guys. And yung isang bagay na nakita kong unique about Victoria Harbor, ito guys, yung mga locals sa likod ko, they actually do fishing din dito pala sa Victoria Harbor. So of course, I'm not sure if it's pwede for tourists, but it's just nice to see na pwede din pala yung mga fishing activities dito sa Victoria Harbor. So first time ko ito nakita, ang galing lang. And if you continue to walk there, maglalakad pa tayo patungo doon, meron tinatawag na Avenue of Stars, may makikita kang mga statue daw ni Bruce Lee, yung kamay daw ni Jackie Chan, yung mga ganun guys, makikita nyo daw yon sa Avenue of Stars. If you continue walking, there are different types of exhibits and yung mga pakulupa ng Hong Kong that you can actually enjoy as you walk along the road of Victoria Harbor. So, since sa Victoria Harbor tayo ngayon, of course, meron tayo special guest, si Ate Chrissy, ayan. And syempre, yun lang si Ma'am Joy yung kasama namin for this Hong Kong series. Talagang isang grupo po kami, isang pack of tourists po kami dito sa Hong Kong. Kaya right now, guys, titingnan natin kung ano yung perspective niya, yung views niya about Hong Kong compared sa mga ibang countries na napuntahan niya. You've told me you've been to Japan, Taiwan, Malaysia, Singapore, diba, for the past years. And right now, it's your first time in Hong Kong. So, for you lang, ano yung parang pinaka-unique na nakita mo sa Hong Kong na hindi mo nakita sa ibang mga countries?
14: Taxi. Meron sa lang. Lumang model ng taxi in Hong Kong. And bus, the double-decker bus. Right, right. Kasi,
15: and the tram.
14: The ding-ding tram. Yeah. What's nice about Hong Kong, guys, is that very unique yung modes of transportation nila. Laging may twist. They have a bus, but it's double-decker. They have a tram, but it's double-decker too, and it's in the middle of the road. Yun yung tinatawag nilang ding-ding tram, and it's been there since the 1950s daw. And you can use your Octopus card doon kahit sobrang old na ng mga tram nila. Although, in-update nila yun, of course, nire-refurbish nila to the model na syempre gagana. And then, what else? The taxi, no? Nakita po ni Ate Christina yung mga taxi na ginagamit sa Hong Kong. It's the old model na taxi.
15: Thank you for explaining for me.
14: Oh, hindi kasi nila yun na ano eh. Unlike I've been to Dubai, they always update it sa pinakalatest na model ng car, yung mga taxi nila, because they're in to really showcase sa mga citizens and tourists na talagang we're a modern progressive country. Pero na-observe natin, no, old yung taxi sa Hong Kong. So it just speaks for itself na Hong Kong is a type of country that wants to showcase the culture of the old and the present. So that's one thing na napaka-specific ng observation mo, no, which is a really nice thing about Hong Kong. They really like to showcase their tradition and their culture via their modes of transportation. It's really nice. Thank you so much. And eto, last question. As a tourist, as a first-timer sa Hong Kong, ano yung pinaka nagustuhan mo sa Hong Kong?
15: Oh, transportation.
14: Really? Why?
15: Because the MTR is very wide and ano, parang very easy to get from one place to another, and it's aircon all the way sa exchange.
14: So right.
15: Hindi siya mainit kahit mahaba yung lakad.
14: Ayan, so yun guys, no, ang galing lang din kung paano nila in-structurize yung MTR, which is yung parang MRT ng Hong Kong, kasi parang yung mga lakad namin for today dun sa underground MTR ng Hong Kong, no, ang tagal talaga ng lakad namin, pero nagulat kami on how well designed, on how well planned it is underground, kasi hindi lang aircon yung mararamdaman mo doon, makikita mo kung gaano ka easy to navigate yung MTR nila doon. It's very commuter friendly, no? Yeah. Parang di ka mawawala kahit first time because may English translation, tas madaming signages, as in very clear and straight to the point yung directions nila. So, Hong Kong is comprised of different types of islands, and the MTR connects them all. You can really ride the MTR, go to different islands. Hindi mo na kailangan magbangka, guys. Hindi mo na kailangan mag-swimming. Papunta from one island to another, you can just go to the MTR, load your Octopus card, and just use it to pay for the MTR, for the tram, for anything basically, and even food and shop. So yun, guys. Hong Kong is a very convenient city, no? Ano yung mga last remarks mo about Hong Kong?
15: Wear comfortable shoes because you're gonna walk so long.
14: Yes, that is the tip. If you're going to Hong Kong, you need to wear comfortable shoes fit for walking talaga for long hours. Kasi Hong Kong is a very walkable city, pero napakahaba ng stretch ng paglalakad. Especially if you're a first timer or kahit pang ilang times mo na sa Hong Kong, may potential pa rin ikaw maligaw. So yun guys, pag naliligaw, syempre maglalakad pa na madami. So we really need to wear comfortable shoes. Yeah, that's really nice. Thank you so much.
15: Thank you.
14: And that's it for this episode, guys, sa ating Hong Kong Travel Series. Again, adventures are the best way to learn.
0: Ay!
14: Sino ba yun? Natutulog. Ay!
0: Ma'am Jo! Hello, Gastro!
16: Real Travels?
14: Yes! You are here sa Hong Kong. Saan po kayo nang galing?
16: Dito.
14: Ay, sa ilalim.
16: Rest ko sa ilalim.
14: Naistorbo ko kayo sa akumotation.
16: Ay, siya pala sa mga tagal.
14: Ayan. Saan pa po kayo papunta? Sa Ortigas.
16: Sama mo ko.
14: O sige, pupunta na kaming Ortigas. Again, guys, this is Shaina De La Peña from
16: Thank
14: Real Travels
16: watching.
14: And Ma'am Jo po from FEBC dito sa Victoria Harbor, Hong Kong. Bye!
17: Real Travels.
18: Value for money.
17: Food trip.
18: Accommodation na sulit.
17: Real Travels.
18: Because adventures are the best way to learn.
19: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Papuri Radio Show time na naman. Tuesday edition with your host Junji Marcelo. Maraming salamat Mario Laharca sa magandang voiceover intro sa ating programa. Tuesday edition Papuri Radio Show. Shout out sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. At syempre mga kaagapay, ang ating pong mga awitin ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, maging sa ating paboritong digital music streaming platforms. Yan po ang Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music, at marami pa pong iba. Almost 100 digital music streaming platforms available po ang ating Papuri from 1 to 25. Nako, shout out din pala sa ating mga tagapakinig na nakikinig via 702 DZAS mobile app. Ito po ay available sa inyong paboritong Play Store or App Store. I-download lamang po para nandyan kasama nyo sa inyong mga phones ang ating Papuri Music Radio. Yan. Ako pinatutuwa dahil malapit na po ang ating FEBC anniversary this coming weekend, June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, para sa celebration ng ating 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company. Join us and be equipped for the Great Commission. Meron po tayong maraming mga magpa-perform, magsasalita, aawit, at meron po mga reenactment. Kaya abangan nyo po yan. Kaya tara mga kaagapay, kita-kita tayo doon. Saktong-sakto naman, ating feature album ngayon ay anniversary album din nung 50 years old ng FEBC. Yan po, ay nako, medyo matagal na yan, no? Around 27 years ago, tama ba? No? 27 years ago, 28 years ago pala, mali aking computation. Released nung 1999. Ang title po ng album ay More Precious Than Gold. Naalala ko po ito dahil ako'y naatasan ng FEBC via the president, Kuya Caloy Peña. Nung panahon na yon ay sabi niya, kung pwede bang mag-request na gumawa tayo ng album? Sabi ko, mag-pray tayo. Sakto naman, pinadala ng Panginoon ang Shekinah Music with the goodness and generosity of Brother Chris Tagayud para suportahan ang album na ito. At yun na nga, natuloy ang album, sinuportahan ang Shekinah Music, and we came up with a wonderful album. Ako po ay natutuwa para i-share sa inyo ang 50th anniversary album na ito. Simulan natin sa flagship song, Christ to the World by Radio. Likhang awitin na inyong lingkod at inawit po ng ating mga Papuri singers. By the way, meron pong bagong version ito, 78 years ng celebration. Nung 50th po, ito po yung Christ to the World by Radio. And then 28 years later, may bagong version po, may dagdag ng konti, Christ to the World Until All Have Heard. May bagong version po yan. I'm sure naririnig nyo na po sa ating mga programa sa 702 DZAS. At abangan nyo po, malapit na rin po magkaroon ng lyric video according kay Sister Ruth Dizon. Malapit na po yan at pwede nyo na po mapakinggan yan at your disposal very, very soon. Pero for now, pakinggan natin ang FEBC 50th anniversary version ng Christ to the World by Radio. Susundan niya ng awiting More Precious Than Gold, theme song ng album na ito. Likang awitin ni Maestro Arnel De Pano at ni Sok Villanueva. At ito ay inawit ni Terry Javier, Cathy Amaka, Lani Odulio at Rhea Bauyon. Bagong version ng Diyos ng Himala, reimagined version from the 3-4 time signature naging 4-4, areglo ni Maestro Mel Villena, likang awitin ng aking ina Celia Herrera Marcelo at inawit ni Edward Granadosin. Handa ka na ba? Bagong version din yan, composed by Maestro Dave Magalong at inawit ni Aileen Espinosa Cura at areglo pa rin ni Maestro Mega Mel Villena. Kung may oras pa, magsisingi tayo na ilang mga awitin from the Papuri and Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: 法布里 Radio Show。
1: Nagpapatuloy po ang ating mga awitin from the anniversary album 50th. Ay tayo po ay nasa 78 na, so ito'y 28 years ago. Yung 50th anniversary, naalala ko pa to ay talagang very special, gold po yung cover nito. Meron pang cassette tayo noon at hindi ko alam kung nagka-CD, hindi yata nagka-CD, cassette lamang, pero very proud kami sa produktong ito. Kaya ating pong pakinggan, tuloy-tuloy tayo. Pero bago yan, shoutout muli sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL. Your positive choice. Okay, tuloy na tayo. Ang susunod na awitin ay ito ay likhang awitin ni Brother Andre Dionisio. Yung mga theme song, mga station ID ng 702 in the past, dinagdagan ko lamang po sa gitna ng ilang just a few tweaks, pero majority po ay composition nito ni Kuya Andre Dionisio. Reaching Out, Touching You, at inawit po ito ni Judith Banal. Awit ng pagdiriwang, likhang awitin ni Maestro Arnel De Pano. Inawit niya kasama ang Sinag. Sino ba ang Sinag nun? Na-mistake it, kasama ang magkapatid na Niner at Dada De Pano, kasama ang mister ni Dada na si Raul Sopnet. Bagong version ng Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig. Ito po ay composition pa rin ni Dave Magalong at inawit ni Maestro Joel Navarro at kasama ang isang grupo ng choir. Na mistaken talagang ano to eh. It's a choral piece. At mayroong kinalaman si Maestro Joel dito sa areglo na ito. Next up is Do You Know My Jesus? Ito po ay public domain, old song, originally inaawit ng Mortis family. Kaya po isinama ito dahil ito yung flagship song nila, inaawit nila lagi nung panahon ng broadcast ng FEBC. This time with a new version by Zebedee Zunjigat. Matapos niyan, singit tayo na ilang mga awitin sa ating Waterwalk Records Collection maging sa Papuri Catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Greetings time tayo. Ako po yung natutuwa dahil last week ang dami po nagpadala ng Bible verses, as in following instructions ang karamihan. Tignan natin kung this time around ay sumunod sila. Sana po sa mga babati ngayon ay huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng Bible verse, dahil talagang yun po ang gustong gusto kong binabasa, mga Bible verses. So tignan natin. This one is coming from Albert Cubang ulit. Sabi niya, mapagpalang hapon kapapuri at syempre sa Maestro Junji Marcelo, salamat sa Diyos at umulan at naibsan ng mainit na Martes. Patuloy na nakikinig via online, sa Diyos ang papuri. Kanyang Bible verse ay Philippians 2.15. Upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Next up, nagpadalang Bible verse si Len Agdon Reyes. Ang kanyang Bible verse ay John 9.31. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba at sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Mapagpalang hapon, Maestro Junji. Laging nakikinig from Palayan, Nueva Ecija. Ang next na nagpadala ng Bible verse, natutuwa ako, Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Maestro Junji. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Sarap makinig. Ganda ng lineup. Thanks po. Kanyang Bible verse ay Numbers 23:19. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya'y kanyang gagawin, kung mga kuman siya, ito'y kanyang tutuparin. Uy, meron pa rin isa pang may Bible verse from Falescon Ruth. Good afternoon po. Psalm 119:105. Salita mo'y tanglaw sa akin at patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Sa Diyos ang papuri. The rest po hindi ko nababasahin, dahil sabi ko po, babasahin ko lamang kapag may Bible verse. Kaya ayan, nako, medyo nagiging firm na po ako. Medyo firm na po ang aking stand. Talagang kailangan magpadala nyo na ang inyong Bible verse. Kung hindi ay magtatampo po ako. Hindi talaga maganda po talaga nagbabasa ng Bible verse. Kaya kung mamarapatin nyo po, magpadala po kayo. Lakipan nyo po ng Bible verse ang inyong mga pagbati. Sa mga hindi po nag-iwan ng Bible verse, maraming salamat po sa inyong mga pagbati. At nawa po'y lakipan nyo sa susunod ng Bible verse para mabasa po natin. Yan. Muli, salamat sa mga nagpadala. Albert Cubang, Len Agdon Reyes, Frankie, Faustina Habla at Falesgon Ruth. God bless you po, at sana ay lalo pang payabungin na inyong pagbabasa ng salita na ating Panginoon. Okay, last segment to play the last few songs from the More Precious Than Gold album. Ito ay noong 1999, 50th anniversary ng album ng FEBC na ito. Sa daidig natin, likhang awitin ang inyong lingkod, arreglo ni Marvin Querido, at ito po ay inawit na ating good friend ng papuri at FEBC, Gary Valenciano. Shout out maging sa ating ninang Angeli Valenciano. Ang ating classic na Great Is Thy Faithfulness by Thomas Chisholm ay inawit, arreglo ni Pidola Limarmo at Gino Cruz. Ito po ay inawit ni Ruben Laurente at Bebu Saavedra. Iisang musika, yan po ay bagong version, likang awitin ni Doji Simon at inawit pa rin ng Papuri Singers. And then, Calamity Medley. Ang explanation po nito, yung mga inawit po pag nagkakaroon ng calamity at nagkakaroon ng fundraising, yung sa Negros, sa Bicol, iba't iba po yan, ay pinagsama-sama. Mga apat o limang kanta po yan. Mga composers po ay isang awitin inilikha ni Andre Dioniso, isang likhang awitin na inyong lingkod, isang awitin ni Robert More, at isa ni Gary Granada. Inawit po yan ng lahat ng mga papuri singers involved sa 50th anniversary album. At matapos niyan, kung may oras pa, isisingin tayo ng ilang mga awitin from our catalog. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junjie Marcelo.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
2: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
2: Kantahin mo kaya.
3: It goes, sayawin.
2: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
4: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show. At syempre, hindi tayo magtatapos kung walang Bible verse. Medyo kakaiba po ang Bible verse natin ngayon. Coming from 1 Chronicles 12:32. And the children of Issachar, who were men who had understanding of the times, to know what Israel ought to do. Yan, napakagandang Bible verse. Napakagandang balikan ang mensahe nito. Ito po ay dumating sa panahon ni King David nung nagta-transition na from King Saul to King David. Kamamatay lang ni King Saul noon. At yung mga Benjamites ay ayaw nilang, meron silang ibang successor na gustong pumalit. Ngunit karamihan po ay, you know, rightfully, si King David ang hinirang na ating Panginoon. So siya ang ika-crown. So therefore, mga tribes po ay nagpapadala ng kanilang mga military support. Thousands ang pinapadala nila. Pero itong tribe of Issachar, ang pinadala ay 200 lamang. Bakit ko konti? Kung iba ay 50,000, iba ay 10,000. Bakit ito ay 200 men lamang? Pero wait, there's more. There's more to dyan to than just 200 men, the measly number of 200 men. Ito pong 200 men na ito ay highly knowledgeable, high in wisdom and skill, masterful, at alam na alam ang kanilang gagawin. Sabi nga eh, men who had understanding of the times. Ibig sabihin po noon, malalim ibig sabihin ito, hindi lamang of the times, hindi sila aware sa pangyayari, hindi lamang alam nila ang current events, alam nila maging ang direksyon ng ating Panginoon, aware of God's favor, of God's guidance. Sila ay 200 men full of wisdom and faith, looking through the lens of faith. Ay 200 men much better than thousands of men na walang direksyon. Kaya napaka-importante dito yung pinadala ng tribe ni Issachar, na ang pinadala niya yung, alam niyo na, yung intelligence talaga, kumbaga sa military. Hindi lamang brute or brawn or power, merong magandang strategy na nakahanda para magamit ang buong military weaponry and ammunition na meron sila. Dahil maaring marami kayo, ngunit kung walang direksyon at hindi directed by God at not looking through the lens of faith, eh maaring hindi magandang military support yun. Ito yung magandang application para sa atin. To be able to apply this, na kailangan din natin, we can say, Lord, help us to understand the times and know what to do. Padala mo po yung mga tao na mayroong takot sa iyo at may knowledge and wisdom coming from you to help us govern our government. Yan ang ating sitwasyon ay napakahirap, lalo na very applicable to these times, ni lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. We need men who understand the times. Ibig sabihin, men who understand what to do, wisdom that is coming from the Lord. Di ba bagay na bagay, ano? Itong ating Bible verse for today, coming from 1 Chronicles 12:32. Ayan, and with that, magpapaalam na po ako. Pero bago yan, muli ko pong ini-invite kayo sa ating FEBC anniversary this coming Saturday. Sabado na po yan, alas 8 ng umaga, June 6 sa Green Hills Christian Fellowship. Napakasarap pong kantahan, huntahan, sharing of insights, at syempre selfie-selfie tayo doon. Magiging masaya po ang panahong ito, commemorating 78 years of God's goodness. Maririnig nyo po ang inyong mga hosts. Hindi lamang maririnig, makikita nyo ng mukhaan. Ayan. Kami po ay meron ding hinanda, ang mga Papuri broadcasters. Ay meron po kami hinandang isang medley na mga awitin. Ito po ay curated and arranged by the hosts of Papuri, pero specifically the arrangement was done by Maestro Arnel De Pano. Siya po ang nagtahi-tahi ng lahat, nag-areglo, naghanap ng magandang arrangement for the entire medley. At guess what? Ang ating pong ilang mga hosts na international ay uuwi. Yan, abangan nyo po sila at makikita nyo po. Bihira lang po mangyayari yan. Minsan lamang po sa napakaraming taon mangyayari yan. Kung ako sa inyo, I will make it a point to be there on June 6 para sa ating FEBC anniversary, 78th anniversary celebration. Ay, ay, ang ganda-ganda na po ng ating invitasyon. Kaya kung hindi pa kayo pumunta, ewan ko na lang. Anyway, gusto ko pong batiin din ng ating at pasalamatan ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast. Sa Bukawi Transmitter Side, ProTech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura at Reggie Villena. At syempre, hindi ko makakalimutan ang ating Engineer on Duty, JV Tabua. At lalo nang hindi ko makakalimutan ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. At nga pala, ako po ay na-invite to be part of Masayang Tahanan. Abangan nyo po yan kung hindi po sa Sabado, ngunit sa susunod na Sabado. At ang ating pong topic ay ang buhay, the life and times of Pastor Proceso Marcelo sa pananaw po ng kanyang, isa sa kanyang mga anak. Ako po yun. Salamat, Sister Maloy, for inviting me to be part of Masayang Tahanan. So abangan din po natin yan. Meron tayong podcast dyan. Kita po ang ating facial reaction. Hindi po katulad nito ay boses lang inyong naririnig. Kaya maganda po ng ating subaybayan din po yan. At makikita natin ang faithfulness sa ating Panginoon through the ministry of FEBC via the ministry of Pastor Proceso Caesong Marcelo ng Hardin ng Panalangin. Ayan. At syempre hindi ako magpapaalam kundi ako babate sa aking favorite human being in the world, in the universe. Sa aking pinakamamahal na si Anna, I love you very much and thank you for being there for me. Thank you for being God's gift to me. God's super duper support sa lahat-lahat ng bagay. I praise God for you. Ayan. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, nawa po ay you are blessed and you are supported by God's mighty hand through the songs that you've been hearing and through the insights that you've been getting from our FEBC 702 DJS broadcast. So, kayo po ay aming inaanyayahan muli na tuloy-tuloy makinig sa programa, whether sa regular na radio or sa ating 702 DJS app or online sa Facebook. Basta tuloy-tuloy lamang pong makinig na inyong paboritong programa. Lagi pong tandaan, ako po'y laging nandito kapag Tuesday. Ako po si Junji Marcelo na nagpapaalala sa inyong sa Diyos ang papuri.

0: technological advancements that we use today. Thank you for listening. This has been another episode of the FEBC Report. God bless you and see you soon.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
2: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay napapakinggan gamit po ang iba't ibang mga radio stations. Depende po kung saan kayo naruroon. Yan po ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga listeners na nakikinig hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi po ng mundo, iba't ibang oras kasi iba-ibang time zone. Yan naman po ay gamit ang mga online platforms. Purihin po ang Panginoon. At maraming salamat po sa ating mga kasama na naglilingkod. Sabi nga eh, sa likod ng tabing. Ano po, familiar pa ba sa inyo yung term na yan? Sila po yung ating tech team na nagbibigay katiyakan na tayo po sa ating programa ay inyo pong masusubaybayan. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang kahalagahan o yung gampanin at ugnayan ng ating karakter pagdating sa ating potensyal at paglilingkod. Alam niyo po, napakahalaga yan na ating i-consider yung ating pag-uugali dahil yung ating ugali ay meron pong direktang epekto sa ating mga iba't ibang kakayahan. Halimbawa, no, if you remember na pag-aralan po natin, meron tayong mga potensyal dahil meron po tayong kaloob na espiritual, no? At alang-alang po sa hindi nakasubaybay, yung kaloob na espiritual, yan po ay mga God-given abilities. Yan po ay natanggap natin at the moment of salvation. At napaka-importante po, mga kapatid, na maunawaan na ito po ay tungkol sa mga ministry abilities, okay, kakayahan. Ngayon, siyempre, nagpapatunay yan na nasa atin ang banal na espiritu. Pero kung paano natin gagamitin, yan naman po, at dyan papasok yung importansya ng karakter. Kaya nga, di ba, yung fruit of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness and self-control, as stated in Galatians 5:22 and 23, yan po ay nagpapakita na mahalagang sangkap ng ating paglilingkod ay talagang kinakailangang makita yung bunga ng Espiritu. Opo, hindi lang tayo task-oriented sa ministry. We have to be relationship-oriented as well. Importante yun eh, kasi nga, kung inyo pong mamarapating unawain at tingnan, matapos pong i-discuss ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 12 na ang isang iglesia ay isang katawan, okay? Pinaliwanag niya sa 1 Corinthians 13 is a very, very popular passage. In fact, ang malungkot lang dun sa passage na yon, madalas nagagamit natin sa konteksto ng mga romantikong events. Kasalan, ginagamit din natin sa mga Valentines. Di ba? Diyan natin madalas marinig yan eh. Pero siguro mahalagang bigyang diin na nung sinulat po yan, it was not really for a romantic event. Ang habol po sa mga romantikong event, kilig, Di ho ba kilig? Pero alam niyo po, ang tinuturo sa atin sa 1 Corinthians 13 ay mga bagay na nakapagpapatagal ng relasyon, nakapagngangalaga sa kalusugan ng relasyon, pero walang kinalaman sa kilig yan. It talks about the hard work of forgiveness, not being rude. It talks about the hard work of kindness. Di ho ba? So yan po yan eh. Kaya nga, mahalagang maunawaan na yung pag-ibig na yan is the important ingredient in making sure na ang isang iglesia po ay lalago sa paglilingkod sa ating Panginoon. In fact, we can say na if we use our spiritual gifts without the fruit of the Spirit, the result will not be good. Nangyari po yan sa Corinthian Church. Kung alam niyo po ang background ng aklat ng Corinto, you would understand. Ang sabi po doon sa chapter 1, sila po ay pinagpala ng lahat ng uri ng kaloob. So ibig sabihin, walang kakulangan pagdating po sa spiritual abilities. Pero pag binasa niyo po yung chapter 3, si Pablo mismo nagsabi na hindi niya makausap or ma-address itong mga Corinthian believers as matured Christians dahil ang nakikita po sa kanila ay ang mga gawi at gawa ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Ang sabi nga ni Apostle Paul, I had to treat you as though you belonged to this world because you still quarrel and envy. Nag-aaway, nag-iinggitan pa. At imagine, ano, nasa kanila ang mga kaloob, pero dahil po sa presensya ng mga pagtatalo, pag-aaway, as a result of immaturity, they were basically hindering yung spiritual progress. Ganun po. Kaya mahalaga po na ating makita yung focus dito sa relationships. Now, merong isang aklat, The Making of a Leader, sinulat po ni Robert Clinton. No? At isa po sa kanyang binigyang diin pagdating sa ministry ay yun pong relational learning. No? In fact, hindi lang basta ministry tinalakay niya doon. Ang pinag-usapan po doon is leadership in ministry. At isa po sa mga pundasyon na kanyang binigyang diin, relational learning. Now, it may sound as parang formal education ang kailangan. Hindi po. Ang idea lang niya is that we have to remember that as we do ministry, we must be willing to learn how to grow in relationships. Importante yun eh. Kasi talagang isa yan sa mga maaapektuhan eh. Halimbawa po, no, sometimes we do seminars on ministry skills and leadership sa mga churches. And ito pong mapapansin nyo, sometimes meron ng equipping eh. Yung bang, okay, alam na kung paano, anong gagawin, anong kakayahan, maybe Bible study method or preaching skills or knowledge, or maybe nandiyan na yung theological education. Pero ang malaking katanungan, mga kapatid, ay hindi po yung kaalaman lamang. Napaka-importante na merong maayos na relasyon. Kasi kahit na-train mo ang isang tao, okay, alam niya ang sasabihin, alam niya ang gagawin, pero yung klase ng relasyon na kanyang dadatnan, yung kanyang dadatnan, anong nag-e-exist na relationship doon? Recently, I spoke sa iba't ibang mga anniversaries, no, ng ilang mga churches. And palagi kong sinasabi, kung ang church po ay nag-uumpisa pa lang, it's a different season. And if you're talking about unity sa isang church na kasisimula pa lang, and then to speak the same topic, unity, para sa isang church na ilang dekada nang nag-e-exist, I would tell you na magkaiba po ang approach. Although the topic is the same, but the approach would be different, the emphasis would be different. Bakit? Kasi iba-iba na sila ng season eh. Yung nag-uumpisa pa lang, marahil po, very idealistic, the church is united. Di ba parang pagbagong kasal eh. Pagbagong kasal, magkasama kayo, haharapin nyo mga problema ng mundo na magkasama kayo. Di ba? You have synergy. You have positive outlook. Bakit po? Because basically, because of the season of the marriage, eh, napaka-healthy po niyan. Hindi ko po sinasabi na pag matanda na ang relationship, hindi na healthy. Ang sinasabi lang natin, similar to the physical body, kung tumatanda ang relasyon, you have to be more intentional with health. So kaya ko po pinapaalala yan, mga kapatid, kasi kung matagal na ang isang iglesia and you talk about unity, ang mga issue po niyan mas malalim. Maybe may mga nasaktan na po dyan through the years, meron ng hindi magkakasundo, meron na pong nasanay na na malamig ang trato sa isa't isa, marahil meron na po dyan hindi nagpapansinan, nag-alisan, may galit, pag present yung isang pamilya, absent yung isa, pag nandyan yung isa, wala naman yung kabila. So, we're not talking about yung parang vacuum na ibig sabihin walang relasyon na daratnan, meron eh. At mapapansin niyo po kung anong klaseng relasyon will determine basically the outcome. Kahit po anong knowledge, anong training, anong skills ang ibigay natin, kung ito ay ilalapag mo sa isang iglesyang hindi nagkakasundo, awa, napakahirap po ang application niyan. Kaya minsan po ang nagiging struggle ng ibang mga pastors is that they would attend conferences, they would attend seminars, they would be on fire to apply what they have learned, di ba? Yan naman lagi, excited na excited. How can I apply this? How can I benefit from this? How can I be transformed through this? Tapos ayan na. Pagdating mo, hindi magkasundo-sundo yung mga miyembro. O paano na ngayon? So para bang hindi na nakaporma yung mga bagong nalalaman at skills. Bakit? Not because you did not learn, but because there is an already existing bad relationship in the church. At yan po ay magiging hindrance. Kaya nga, napaka-importante yung sinasabing relational learning. Kasi basically, it's about understanding na yes, there is a task at hand. Meron po tayong ginagampan ng task. Pero ang ministry po, hindi naman siya talaga task-oriented lamang eh. Madalas tayo, we are very task-oriented. Ang tingin nga natin, nawawala ang progreso ng ministeryo dahil po sa ilang taong nagpapabagal nito eh. At nakaka-frustrate kasi parabang if you measure the church based on progress in terms of number, based on progress in terms of accomplishments, parabang napu-frustrate ka kasi naiisip mo, wala eh. Parang hindi kami umuusad kasi merong hindi magkakasundo. Pero alam niyo po, ang reality is that yung mga paghilom, mga panalo din yan. Those are wins for God and wins for the church. Yung mga pagpapatawad, that's also a win. Kailangan hindi yan mawala sa radar natin. Pagka ho masyado tayong nakafocus sa task, we tend to overlook these victories that we're actually experiencing. Kaya nga, masasabi natin na paminsan, very important ang mga trainings. Hindi natin inaalis yan. Pero if you put it in a toxic relationship, no, sa context ng toxic relationship, hindi makausad eh. Hindi makapagpatuloy, di ba? Kasi nga, ang daming sigalot. Parang gamitin nating ilustrasyon ang seasons ng mga may asawa, di ba? Yung mag-uumpisa kayo na very positive ang outlook, bright future ahead kasi magkakampi kayo, magkasama kayo, haharapin nyo mga problema ng kinabukasan, pero once na meron pong nasaktan, walang magpatawad, naging unhealthy ang relationship, wow, yung energy nakafocus na lang sa away, hindi na kayo makatanaw sa hinaharap kasi parabang ayaw nyo nang ma-imagine yung future being with that person, hindi ba? Kaya mapapansin nyo talagang malaking hamon yung issue ng relationship. Kaya yung relational learning ensures that when we do ministry, naintindihan natin na parte po ng ministry, of course, is the usage of spiritual gifts. Yan ay for the task. But at the same time, yung pangangailangan sa fruit of the Spirit, kasi yan ay nagbibigay ng maturity sa ating mga ginagawa sa ministry. eh hindi dapat ma-overlook yun kasi napakahalagang elemento po nun. Kaya nga, di ba, si Apostle Paul nung sa opening verses ng 1 Corinthians 13, anong sabi niya? Kahit meron kang pananampalatayang nakapagpapalipat ng bundok, kahit nakapagsasalita ka sa iba't ibang wika, sabi niya, eh ang lahat ng yan ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig. So, ibig sabihin eh, kung masyado kang task-oriented and you neglect yung relational aspect at dahil hindi mo pinractice yung pag-ibig, nawawala ng saysay yung ating mga ginagawa, no? Hindi ba? Parang, bakit nga ba hindi? Sa atin, it becomes meaningless kasi parang tinitiis mo na lang, alang-alang na lang sa gawain. Eh, hindi naman po talaga dapat tinitiis eh. Ang kinakailangan, pagpapala sa atin yung ministry, di ba? Eh, hindi yan magiging pagpapala kung tinitiis mo na lang yung mga kapatiran na iyong pinaglilingkuran. So, kinakailangan, nandun po yung pag-ibig. Pangalawa, it becomes meaningless to the Lord. Kasi bakit? Eh, sa totoo lang, di naman nakafocus sa task lang ang Panginoon eh. Tandaan niyo po ito, ha? Tandaan niyo po ito, mga kapatid, ano? Kung tutuusin, hindi naman talaga kailangan ng Panginoon yung tulong natin, okay? Mas magagawa ng Diyos nang maayos yan. He can send angels, He can send supernatural beings to fulfill yung task ng mas mahusay, mas epektibo. So, na inilagay tayo doon, ano pong purpose? Hindi naman tayo nilagay doon dahil kailangan niya ng tulong. Ang goal natin is to worship Him. At parte po ng pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid, ay ang pagtitiyak na hindi lamang natin nagagawa yung tama, kundi nagagawa natin ang tama, yung tama. At para magawa ng tama, yung tamang gagawin, eh kinakailangan po natin gawin ito ng merong paglago sa pag-ibig. So, sometimes, kailangan ng church ng new skills, kailangan ng church ng new learnings, renewed abilities, pero alam nyo, hindi natin pwedeng alisin at walang bahala sa aspeto ng relational renewal. Yung paghilom, yung paglago sa kaugnayan sa isa't isa, yung matuto tayo magpahalaga. Sa Romans chapter 12 verse 9 and the following verses after that, sabi ni Apostle Paul, don't just pretend to love others, really love them. Alam niyo, pag binabalikan ko yung talata na yon, napapaisip ako eh, bakit kaya yun sinabi ng Panginoon, ano, sa pamamagitan ni Apostol Pablo? Don't just pretend to love others. Huwag lang daw tayo magpanggap. Ang ibig sabihin, it's talking about something that is a warning at the same time. So it's a reminder and a warning at the same time. Warning sa paanong paraan, because there is always that tendency to pretend. Na para bang ang pagmamahal, anyway, sandali lang naman magkakasama, sige, tanggapin na lang natin, let's pretend. Ang sabi doon, really love them. Now, paano mangyayari yung authentic love? Paano mangyayari yung totoong pag-ibig? Really love them. Para mangyari ito, you tap to a deeper source. Hindi pwedeng human love lang ito. Hindi pwedeng human decision lamang ito. It's something deeper. It comes from something deeper. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So nangangahulugan iyan that we spend time with the Lord. Not just to read His Word, but to encounter His presence. And that in His presence, we learn to repent. Opo, kasi yung unforgiveness at saka yung experience ng presence ng Panginoon, hindi pwede magkasabay eh. Sa Bible, when you read about the encounters with God, alam nyo, merong ambunga, repentance eh. Repentance, oo. Talagang nagsisisi kasi when you understand the holiness of God, you see how sinful you are. Alam nyo, bilang tao, usually ang tendency po natin, we want to get rid of the guilt, pero ayaw nating alisin yung kasalanan. Minsan ayaw nating aminin. Sabi lang natin, understood na yon, okay na kami, no, without even discussing the issue. So ano pong nangyayari later on? We operate on the basis of assumption. Akala natin. Pero baka naman yung akala natin is far from reality. Kaya ho, kung dumarating na tayo sa punto na we are just pretending to love each other, wow, maging maingat po tayo, because that is not the right situation to be in as we do ministry. It's a warning. Babalayan that sometimes you can get away with doing ministry and faking love. But it should not be the case. Because fake love does not glorify God. Fake love does not last. Fake love does not edify the body of Christ. It does not. Ang nakikita po doon is our human limitations rather than the character of God. Kaya very important to truly tap into the source of love, and that is God Himself. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, "By this all men shall know that you are my disciples, if you love one another," meaning your time spent with Jesus will develop in you that love that is necessary for effective ministry. Effective ministry. Kaya mga kapatid, kagaya po ng ating pinag-uusapan, sometimes no, parang napaka-tempting na we talk about numbers, church members multiplying, we talk about statistics, we talk about accomplishments, pero ministry is not just about those things. Kasama po ang relationships. Kaya nga, if you remember yung church in Ephesus that was evaluated by Jesus, Revelation chapter 2, verse 1 to 5, yung church in Ephesus was actually commended. Ang commendation po is that they were still serving, they were sacrificing, they were still able to identify yung mga false teachers. Pero pagdating po dun sa verse 4 ng Revelation chapter 2, ang sabi doon, "I have one thing against you. You have forsaken your first love." From the New Living Translation, ang pagkakasabi po, "You don't love me or each other as you did at first." Nakita niyo po yun? Nag-diminish yung pagmamahal. Hindi naman nawala yung talino, hindi nawala yung talento, kakayahan, paglilingkod. Ang naglaho yung, hindi naman completely nawala, but it diminished yung pag-ibig. Yung pag-ibig. And because of that, the Lord called them out. Sinabi sa kanila na, "I have one thing against you." Can you imagine? Siguro sa mata ng tao, very impressive yung church. But through God's evaluation, nakita niya merong kulang. At yan yung pag-ibig. So nawa mga kapatid, ang ating pag-aaral na ito ay nagpaalala sa atin na pahalagahan kung anong mahalaga sa ating Panginoon. At nawa ito'y magtulak sa atin sa isa pang mas malalim na paglilingkod sa ating Diyos. Muli po itong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Walang pasok o may long weekend ay ang magligpit o mag-declutter. Ipamigay yung mga damit na hindi na kailangan, mga gamit na kailangan ng i-dispose, yung mga bagay na nagpaparami na lang ng kalat sa bahay. Pero sa totoo lang, ang hirap mag-let go, di ba? Relate ka ba? Pag-usapan natin yan. Hi, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflection. Sabay nating tutunan ang mensahe ng Panginoon mula sa mga simpleng karanasang pambuhay.

Bakit nga ba ang hirap mag-let go? Unang-una ay ang pagiging alipin natin sa sentimental value. We value the things given by those who are so dear to us. Kaya nga kahit naluma na ang sapatos at inaalikabukan, halos hindi mo na rin masuot, lumulutong na yung leather o kaya yung katsa o yung tela nito, ayaw mo pa rin itapon. Kahit na nagtuklap na yung swelas at tila wala ng remedyo. Basta nandyan lang siya, nakikita mo. Kasi naiisip mo pa rin ang nagbigay nito. O yung mga lumang damit na sinuot mo pa nung graduation mo kung saan ilang medal rin ang sinabit sa'yo. Kaya lang, ang dami ng mantsa kakatago sa cabinet. Plus, hindi na rin ito kasya sa'yo. Maraming learning na mapupulot sa book na Keep the Memories, Lose the Stuff. Ito ay tungkol sa declutter, downsize, and moving forward with your life. Isinulat ni Matt Paxton. Unang-una rito, sabi niya, your stuff is not your story. Nakadepende kasi sa gamit na to, ang storyline ng buhay, kaya ang hirap bitawan. Na parabang isang malaking kasalanan kapag ito ay idinispose dahil kakabit nito ay memories ng iyong buhay. Your first ever cellphone, nasa iyo pa rin. Dahil gustong-gusto mong alalahanin na ito yung unang-una mong naipundar sa iyong sweldo. But it made me realize that letting go of physical objects doesn't mean letting go of the people or moments connected to them. The real legacy is in the love, in the laughter, and the lessons that we pass on, not in the clutter we leave behind. At ang kwento ng alaala ng relasyon at pag-ibig dapat nakaimbak sa puso. Meron pong napakagandang paalaala si Hesukristo sa kanyang Sermon on the Mount sa Matthew 6:19 to 21. Do not store up for yourselves treasure on earth where moths and vermin destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasure in heaven, for where your treasure is, there your heart will be also. This is part of his Sermon on the Mount at ang mga material na bagay, sabi nga niya, ay isang matibay na paalaala sa atin. Material na bagay na luluma. Kahit gaano pa yan kamahal, kahit milyon ang bili mo niyan, kahit na gaano pa yan katibay, yan ay maaaring masunog, masira, nakawin. Gaya na lang din ang mga bagay na pumupuno sa ating isipan. Sa Jewish culture, the heart represents the center of one's will, emotions, and thoughts, not just feelings. So, pinapaalalahanan ni Jesus ang mga Jew na what you value most will shape your life completely. And this is, up until now, relevant to us. Kapag nag-browse ka sa internet, so many trivial things na makapagpapaligaw sa ating mga isip, makapagpapawala sa atin ng focus. Jesus teaches us about what the true treasure is. Madalas sinasabi natin, hindi naman sa earth ang final destination. O kung hindi sa earth, eh bakit pundar tayo ng pundar? As if, dito na ang ating forever. Bakit naiinggit tayo dun sa mga tao na mayayaman? Bakit gusto rin natin na umunlad ang ating buhay dito sa earth, dito sa mundo? Which leads us to be prone to the dangers of materialism. At dito, nahahayag ang kondisyon ng ating mga puso. Gaya ng pagiging selfish. Sabi nga, eh, mine, mine, mine. What gain will I get? And the challenge of Christ to us is to live a life with eternal purpose, and that our end goal is not on earthly obsession. Kung minsan nadidistract pa rin tayo, di ba, ng ganitong perspective. Believer naman ako, pero bakit hindi ako mayaman, gaya ng mga tao na ito? And we tend to compare our accomplishments in material things, lalo na sa mga bagay na wala ka. Kaya ang lagi mong pakiramdam, kulang at hindi nakukontento ang puso.
Kung nakatuon ka sa material na bagay, your focus and desires will follow. But if you value what God values, your life will reflect that. Katulad rin ng mga bagay na we keep on accumulating. May isang ad online na ang ganda ng learning na iniiwan. Ito yung iisa lang ang ulo mo pero bakit kailangan mong bumili ng maraming sombrero? Iisa ka lang naman pero ang dami mong pares ng sapatos, pares ng tsinelas, mga pantalon, mga bag, mga damit. Hindi mo naman lahat yan masusuot sa isang paglabas. Anong kailangan mong patunayan? Why do you keep on buying stuff? Another lesson learned sa librong Lose the Stuff, Keep the Memories, yung all about decluttering. Sabi dito, decluttering is about gaining. It's not about losing. Hindi ka nawalan when you let go of the things na you find worth keeping. Sa totoo lang, nakakaginhawa ng pakiramdam ang decluttering. Others would think of this as deprivation, but in reality, letting go creates space for more joy, more freedom, and peace of mind. Hindi mo kailangan ng maraming mugs sa bahay, maraming plato, maraming kaldero kung hindi mo naman ito gagamitin. Less stuff means fewer decisions, less stress, and more time to focus on what truly matters, whether that's in relationships, new experiences, or simply enjoying a clutter-free home. Usong-uso nga ngayon, di ba, yung minimalist lifestyle. Tanungin mo yung maraming property. Ang daming sakit ng ulo nila dahil kailangan itong i-maintain, kumpara sa wala o kumpara sa iisa lamang ang pag-aari. Your home should reflect who you are today. Dapat daw, over 50% of the things inside your home is used. Kapag puro ito damit nung dalaga ka o binata ka pa o mga gamit ng mga anak mo nung maliliit pa sila o mga gamit mo from the hobbies that you no longer pursue, you still have that old furniture at yung mga box na nakatambak ay full of clothes and stuff na over 5 years mo nang hindi ginagamit. Para ka na lang nakatira sa bodega. Paalala po sa atin, ano? Matthew 6:19 to 21, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, for where your treasure is, there your heart will be also. Make your home a support of who you are now and not who you used to be. It has to be present. It has to be functional. Naalala ko yung father-in-law ko dahil napakahilig niya sa libro. So kapag pumasok ka sa kwarto niya, mukhang library na may kaunting kama. Kasi yung double-sized na bed niya, kalahati nun, libro. Literal na natutulog siya, katabi niya ay libro. And when he died, hindi naman babasahin at walang intensyong basahin yung mga libro na iniwan niya. So anong ginawa? Nag-declutter, dinispose. And this also reminded me na yung mga bagay na tinatago ko, ililigpit ng mga anak ko in the future. Bibigyan ko pa ba sila ng sakit ng ulo para ligpitin yung mga gamit ko na sa akin ay mahalaga tapos sa kanila ay hindi naman pala. So habang may lakas ka pa at naaalala mo pa, magligpit, mag-declutter. A very basic example, if you haven't touched it in over a year, you probably don't need it. Whether it's clothes, kitchen gadgets, book, and even sentimental items. If something has been collecting dust, it's likely not adding value to your life. Kahit na nga yung
treadmill mo na minsang halos araw-araw mo na ginagamit, tapos ngayon ay nagiging sampayan na lang siya ng iyong sombrero, mga tuwalya at mga damit. Kailangan mo na yung i-let go kung hindi mo na ginagamit. O kaya, gamitin mo na ulit. At ang kalat, hindi lang physical, it's also emotional and mental. Gaya ng magulong bahay ba ang puso mo? You have overwhelming unresolved emotions. You have grudges, racing thoughts. Ano-ano nga ba ito? Mga sama ng loob, bitterness, paulit-ulit na pag-iisip sa mga bagay na sinabi sa iyo na masakit at hanggang ngayon di mo mapatawad. All of it takes up mental and emotional space. God wants to fill that space with peace. Papasukin mo si God sa space na yan. So how do you declutter the soul? Forgiveness is not pretending something did not hurt. It's choosing to release the offense so it no longer owns your mind. Isuko ang iyong pag-iisip, ang iyong buhay sa Panginoon. Sabi nga sa Philippians 4:8, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Gaya rin ng paalala ni Jesus kay Martha. Halos nagpapanik na siya dahil inaasikaso niya si Jesus at si Maria ay nakaupo lamang katabi si Jesus at nagsispend ng quality time. Anong sinabi ni Jesus? Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. That good part which will not be taken away from us is the presence of our Lord and the peace that surpasses all understanding. That gift of God will never be taken away from us.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Miyerkules June 3 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, isa naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton. Makapatigay naman kita sang aton nga broadcast sa adlaw nga ini. So welcome gid kag welcome kaayo ang inyo nga mga mensahe, ang inyo pag-engage diri sa aton nga program, pagi sa text message kag pagi man sa live chat, no, sa aton nga Facebook live kay naka FB live kita subong aga. Yan, welcome gid, no, sa aton pagsibya. Alas 5 nag-start ang sign on sang aton nga istasyon, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kagaari diri ang aton nga studio kag transmitter kag nagasibya kita sa kabaskugon nga 10,000 watts, 10 kilowatts. Good morning sa mga maabot sang signal, no, sang aton nga transmitter kag nagapamati sila via radio. Yan. So kung mayra ka mga mensahe para sa aton program, especially ang inyong prayer request, ipaabot nyo lang, no? Text nyo pagi sa aton nga number 0963-180-1469. 0963-180-1469. Paabot nyo lang ang inyong prayer request. And kag muman sa mga nagapamati via Facebook Live, good morning sa inyo. Kag ang aton nga Facebook page, no, kung wala nyo pa na like kag na follow, like nyo lang kag share and follow, no. Ang aton nga Facebook page is 1062DXKI-FEBC Radio. 1062DXKI-FEBC Radio. Yan. Good morning sa mga suki na to, no, kay Ate Daisy Calixton Flores, may aga sa inyo dira. Ni Pastor June, kay Dondon Kagas, ang atong kaupod sa technical, kay Brad June Manalo dira sa Centrala, no, good morning sa inyo dira. Kay Inday Jonaline and the whole family. Kaga mo man sa kay Kuya June, kay Ate Edna Di Masuay, sa Kahilig family, no, kay Sis Risa and Brad Juni. Kay Marge Agarado Samintar, siling a blessed morning, Pastor Alex. God bless us all. Amo man kay Jan D, may aga sa iyo, dira. Jan D, blessed morning, siling niya. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez, siling a blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. God bless you and your family. Salamat sa mga praying hands kag sa mga heart, no? Kay Sister Gemini Ong Ante. Amo man kay Glory. Pastora ni Glory, blessed morning everyone. Siling niya kay Michi. Okay, Mitch Tyson, good morning sa imo dira, Sis Mitch. Kag amo man kay paring Ray Fernandez Navarro. Kay Maring Abe. Yan. Siling ni Paring Rehab, a blessed morning, Paring Pastor Alex. Thank God for another brand new day. God bless us all. And maayugin nga pagbugtaw kag paghihugiho dira, Paring Ray, no? Mapisan nga amay sang panimalay ni. Kag good morning kay Sis Bevelyn Hilaos Fonticha, kay Sir Vic Lagora, kay Sis Delia Agad, may aga. Kay Sister Barbara Sines Concibet. Kag kay Sir Vic Lagora. Greet ko na si Sir Vic. Kay Nay Helen, Nay Piring Sinaon, and Joanne. Good morning sa inyo, dira, no? Sa Lambuntong, no? Sa
kay Pastor Jessica, kay Ma'am Diding Cameros, kag sa Coelho Families, good morning. Ayan, so mayang agagid sa inyo tanan, kag sa mga nagapamati. Ang iban sa radyo, wai lang nagatext, wai lang nagapabatsyag, pero gapamati gid, kag sign on as the sign off ang ilang radyo. Ayan, good morning, no? Kay Sis Ameline, Brad Banban Magan, mayong napagpangapi kag pagluto sa mga tinapay na tunda, mga manami nga tinapay sa Baryo 5 Panga. Good morning sa inyo. Happy, happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, kag sa mga nag-celebrar sa ilang mga anniversaries, no? Happy, happy birthday, gid, kag happy anniversary sa inyo, another year. Di naton kalimtan, magpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo, no? Sa iyang grasya, kag kaluoy sa nagligad nga tuig, sa tanan nga mga panghitabo sa aton nga kinabuhi. Uyari ang aton nga birthday song para sa inyo nga tanan. Aranahon ta sila aga pa. Okay, medyo sanag-sanag na pero mangarana ta, no? So uyari ang aton nga acapella birthday song pagasundan sa aton nga Portals of Prayer.

Okay, so mo itong aton pangarana no, sa mga ga-celebrar sa ilang mga kadlawan. Dapat sa jagid ang aton nga celebration. Hindi tungod kay damo kita handa, kundi nga

O may text, padala lang din rin, no? Yan, so muni ang aton nga mga greetings so far. Kadto sa aton nga pagtuon sa pulong sang Ginoo subong nga aga, no? Kay ang tao hindi lang mabuhi sa pagkaon kundi sa mga pulong nga nagagwa sa baba sang Ginoo. Man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. Okay, kagam. Tanaw nato ng aton nga meditation in Numbers chapter 14, libro sang numero. Numbers chapter 14, ang aton nga key verse, makita sa verse makita sa verse 18, Numbers chapter 14, verse 18. Ang pulong sang Ginoo in Numbers chapter 14, verse 18. Mahigugmaon ka kag indi dali maakig kag mapinatawaron sa mga sala kag paglapas sang tawo. Pero ginasilutan mo ang mga nakasala hasta sa ila ikatatlo kag ikaapat nga henerasyon. The Lord is slow to anger, abounding in love and forgiving sin and rebellion. Ayan. Kaga diri sa Numbers chapter 14, ang mga Israelites, no, ang nasyon sang Israel, pagkatapos sang ilang pagbiyahe sa wilderness, malapit na sila, no, sa Promised Land. Kagyara na sila sa border sang Promised Land. After 400 years nga nangin ulipon sila dito sa nasyon sang Egypt. Kaga pagkatapos nga nakita nila ang mga milagro sang Ginoo sa nakagwa na sila sa Egypt, kag nag-travel na sila sa wilderness, finally ara na sila sa bibi, no, sa malapit na gid sa Promised Land, no, sa border, sa dulunan, sa boundary, naintindihan ng border, boundary sang Promised Land. Pero instead nga magpadayon sila para magsulod sa Promised Land, gusto nila mag-atras. Kay na-discuss nato ni isang nagliligad nga nadlaw, no, daw last week ba lang nga nag-espiya sila dito sa Promised Land, bao. Sa dusi ka espiya ang pulo sila, naghatag sang negatibo nga report kay may mga higanti daw dito. May mga kontra sila, mga dlakuan, mga makusog. Mga kontra, daw gusto na lang nila magbalik sa Egypt. Gusto na lang nila mag-atras. Yan. Naharian sila sang kahadlok instead nga mag-salig sila sa promisa sang Ginoo. Ang kahadlok ang nag-likop sa ilang tagipusoon. So, muni ang mahimo sang kahadlok sa aton. No? Gakuba-kuba ang imudughan, do hindi ka na magtikang. Gakudog-kudog ng imong tuhod. Yan. Do pareho ni sa, kwan, makita ko sa Facebook, no, ning sa China siguro ni siya, ng alagyan ba lang perti katas-taas, pero ang iyang salog ng nautulay nila made of glass. No? Di makita mo nga bisan may ginatapakan ka, kaya lang makita mo nga sa dalom. No? Ang iban do hindi magtikang, no, nahadlok. Karadlokan man gid, bisan ako gani siguro basi mahadlok gid ko basta mga muna, no. Kaya rabi sa una-una mo, no. Although ang imo tiil, solid man ang ginatikangan mo, pero sa imo na una,

0: Sabaw.
1: Ano na lang ayan kung mag-litik ng glass or mag ano na lang ayan kung marumpag ni o ano, damo ka lang ginaisip, no? So amo nang ginahimo sang kahadlok kay ang realidad nagalain. Kag sa mata sa mga Israelites, pag-report nga may mga kaliwat ni anak, no, mga descendants ni anak or mga anakites, ka mga higanti ni sila. Though sa lantaw nila sa ilang grabe nga kahadlok, though mas dako pa karon ang higanti sa Ginoo. Amo nang matabo basta mo unahan ka sang kahadlok. Ang imo problema magdako, kag ang imo problema daw dako pa sa Dios. Kag hindi mo na makita ang power sang Ginoo, kundi ang makita mo is ang kadako sang imo nga problema. Yan. So kung mahadlok ang isa ka tawo, daw pareho na sang ano, ng magnifying glass bala. A magnifying glass, mahilig ko magampang sinasang bata pa ko. Ang subay ang ako niya ginalantaw. Tiko magamit ka magnifying glass, makita mo lagko sila, no? Di mo man na, mo man ang kadlok. Nagadako ang imo problema, nagakupos ang imong awareness nga ang Ginoo ara lang da, no? Kag mas dako pa sa problema mo ang Ginoo. Nalimtan nila nga ang Ginoo, ginpierde sang Ginoo si Pharaoh, gintunga sang Ginoong mapula nga dagat, no? The parting of the Red Sea. Kag nag-provide ang Ginoo sang ila kalanon sa adlaw-adlaw, no? Nagakahulog lang halin sa langit ang mana. Imaginon mo na, milagro na, no? Kag kung adlaw, ginaguide sila sang pillar of cloud, kagong gabi, mayara sang pillar of fire, nga nag-provide hindi lang sang kasanag, kundi sang kainit, dito sa wilderness. Kung wala ng pillar of cloud, kagang pillar of fire, patay tanan nga mga Israelites, no? Patay gina sila kay supernatural ina nga protection kag presensya sang Ginoo. So instead nga isipo nila na adito na yan sa higante ang ilang una-una, kag nalipatan na nila ang Ginoo. Amo na, tanan kita mo ng struggle naton. Kung kisa sa ministry, ginaisip mo nga wala ka abilidad, hadlok ka. Sa pamilya, may aras ang problema sa finances. Tanan nga negatibo nga mga resulta, gina-imagine mo na, no? Amuyo, no? Dumdumang ko, nagbisita ako sa doktor. Sang nag-express ako sang doubt, wow, siling sang doktor, pangamuyo lang na. Tuod manggid, no? Namin ng mga doktor nga pareho sina nga ma-remind ikaw nga ang pangamuyo importante kayo, no? Kay nagapangayo kita sang bulig sa Ginoo, kag hindi basta-basta nga bulig ina, no? Kag hindi ta mga muyo kung may problema lang, no? Pangamuyo ta pirmi, pangamuyo ta adlaw-adlaw. Salamatan ta ang Ginoo nga ita sang wisdom. Di ta magpauna sa kadlok, kay kung magpauna ka, ti amo na matabo, no? Maano ka, maparalyze ka. Okay? So anong sitwasyon ang nagahatag sang kadlok sa imong subong? Tuod-tuod manggid nga may problema, tuod manggid nga mabudlay ang kabuhi, tuod manggid nga stressful ang kabuhi. Pero pangamuyo lang na, no? Kung siling sa tong doktor nga pa-check up ko sa iya, pamuyo lang na. So it is a reminder and at the same time it is a rebuke. Kay may ginatigana nga kuan ang Ginoo, maayo. Kaya lang kung maunahan ka kahadlok, budlay. Kay usually abi kung madlok ka, hindi lang na nga hadlok, no? Kundi dala na daang magbagulbol, magreklamo, magkumod-kumod. Kag masiling ka nga, mayo pa, away na lang ni. Kung sa mga Israelites pa, mayo pa, balik na lang dito sa Egypt. So, munang matabo, no? So, hindi lang na nga madlok ka lang, no? Kaupod sina, basol-basol na ta, basulon ta ng Ginoo. Kung gindala niya pa kita sa amo na nga sitwasyon. No? So, dugi na kusaran mo ng Ginoo sina karon nga hindi siya faithful, no? Sa kumod-kumod mo, basi makasiling ka nga ginbayaan ka na sa Ginoo, ate. Amo na gid na, no? There would be unbelief, grumbling, complaining, murmuring. Yan. So pareho sa mga Israelites, ara na sila sa ano, sa border, sa dulunan. Manugsulod na sila sa promised land. So ara na, no? Gindala na sila sang Ginoo da. Karon kita lang sila iganti. Oy, na nagkururog na tanan-tanan, no? Lain niya si Caleb ya kay siling niya, panapson ko ng mga iganti nga na isug-isug tiyo si Caleb, no? Ayan. So, sa aton nga kabuhi, pag may ara kita nga ginatubang nga problema, isipon naton nga ang Ginoo mas dako kaysa sa aton problema, no? Hindi ta magpa-pirdi sa mga negatibo naton nga una-una. Nga naghambal nga mas dako pa ang problema mo kaysa sa Ginoo. Okay? So, dako ang power sang Ginoo. Dako pagid ang kaluoy sang Ginoo. Ang Numbers chapter 14, amuning chapter nga hukman na tani sila ni sang Ginoo, puno sang paghukom sang Ginoo. Pero puno man sang kaluoy sang Ginoo. Kaysang nagrebilde ang mga tao, ginpangamuyuan sila ni Moses. Nagpatunga si Moses sa ila sa tubang sang Ginoo. Kay tapos gitani sila sa Ginoo, no? Nag-appeal gid si Moses sa Ginoo. He appealed for the compassion of God, patience, and love of God. Ginadisiplina sang Ginoo iya mga kanakan pero wala niya ginapabayaan, no? Bisan pa ma-failure kita, ang kaluoy sang Ginoo ara lang gyapon. Amo nang isa sa mga pinakadako nga lesson naton sa Biblia nga kun makahimo kita sang sala, may ara na nga resulta. Pero hindi makansel ang grasya sang Ginoo. Padayon na yan, no? Even if the Israelites failed to trust God, pero padayon ang guidance, ang pag-provide, kag ang pag-care sang Ginoo sa ila. Siguro sa tungod sa kadlok naton, damo oportunidad nga nadula sa aton nga kabuhi. Or maybe gusto naton mag-obey pero gina-delay naton. Or maybe may calling ang Ginoo sa aton pero wala naton gintuman, no? Nagpalayo kita. Or maybe tungod sa kahadlok, nakahimo ka sa mga desisyon nga subong ginainulsulan mo na. Ang good news sina is that ang kaluoy sang Ginoo padayon. Padayon na. Di na iya maguntat. Kaga ang iya kaluoy, ang iyang grasya, ang iyang compassion, padayon. Kay mas dako ang grasya sang Ginoo kaysa sa mga failure naton. Ang iya pagpasinsya mas dako kaysa sa mga kaluyahon naton. Kag ready gid ang Ginoo mag-forgive kung kita maginulsol ka magbalik sa iya. So no, normal sa aton kabuhi. Nga may mga panahon nga pareho kita sa mga Israelites, no? Nahadlok kag gakadula ang kumpiyansa naton sa Ginoo. Pero hindi pa mo ng ending, no? Kung na-failure ka man dati, padayon lang, hindi amo na ang imong ending sang imong istorya. Kay ang Ginoo may grasya, may kaluoy, no? Basta maginulsol ka lang kag magbalik sa Ginoo. kay mas dako ang kaluoysang Ginoo kaysa sa mga mali nga nahimo mo sa imo kabuhi. Kag you have to step in faith sa mga butang nga ginapahimo sang Ginoo sa imo. Kay ang Ginoo ya ga-specialize na sa pag-restore sa mga tao nga maluya, mga tao nga nasandad, kagtagaan niya sang kusog para magsalig sa iyaliwat. Ang mga Israelites yara na sa border sang Promised Land, pero ginalaw nila ang kadlok nga among mag-hari sa ila kag mag-govern sang ilang response sa Ginoo. So din ka ma-focus dito sa mga higante or sa Ginoo. Una, no? Ma-retreat ka ba? Ma-atras ka ba? O ma-abansi? Dapat abansi, kid, no? Salig sa Ginoo. Pareho sang sila isang doktor. Nakon, pamuyo lang na, no? Salig ka sa Ginoo. Kag hindi ka mag-atras. No retreat, no surrender. Good morning kay Kuya Loy. Silingya, good morning everyone. Kay Sis Nining Galvez Borhel. Silingya, good morning. And salamat sa mga heart kag praying hands kay Maring Abe. Kay Sis Janet. Silingya, blessed morning Pastor Alex and everyone. Silingya, amen. Thank you God sa manaming mensahe. God's grace and mercy never ends. They are new every morning. Praise God. May aga sa inyo, Dranet, no? Kaga, may aga git sa mga naga-puro pangapi na kag naga-painit-init sang ilat yan. Wala ko timpla ba? Karon dugay-dugay. Kay Rolando Francisco Alfonso, good morning. No? Kag sa iban pa natong tagpalamati. Mga muyo kita sa atong pagtakop. Lord, we are happy when we read and learn from your word to ga-remind sa amon sa mga kapakyasa namon Ginoo. Maluya kami kag madali kami mahadlok kag kabay pa nga hindi kahadlok ang maghari sa amon nauna kundi ang pagsalig sa imo. So today we pray for those who are afraid, mga nahadlok, mga tikang sa mga oportunidad Ginoo nga imo nga ginaplastar because we fear. Uli kami Ginoo, ayuha nga amon mga abyan nga nagamasakit. Padayon naon pangamuyo kay Pastor Roger, kay Nanay Mila, kay Nanay Lita, kay Nang Abet, kay Mojo, sa mga kay Tatay Tony, kay Edgar. We continue to pray, Ginoo, padumdum sa mga nagamasakit namon yung mga abyan. May mga ginabatsyag nga balatian sa mga na-listeners sa radio. May mga ginabatsyag. Lord, we ask that you would touch our body. Tudloy kami, Ginoo. Paano namon ma amligan ang amon lawas, ang amon ginakaon, angin medisina sang amon lawas. Lord, we ask for your favor, we ask for that supernatural enablement sa imo to help us trust in you more than our fear and our mga pag-alinlangan, Ginoo. Salamat gid kag bless the broadcast today, kag salamat sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray, we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no, sa aton program. Damo gid salamat sa inyo pagpamati. Kag damo pa kita mga programs, no. So keep tuning in ang aton nga continuous nga streaming. Makita sa www.febc.ph. Sa liwat ako si Pastor Alex, inyo na kaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
0: Ito po ang inyong mapagkaibigan tinig, Radyo Yes Size 2.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral sa Roma Kabanata 8, talata 1 hanggang 4, makikita natin ang malinaw na daloy ng Ebanghelyo na ipinapakita ni Pablo. Ang isang mananampalataya ay wala nang haharaping kahatulan. Ang mga nakay Kristo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. At ang lahat ng ito ay naging posible ito dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Makikita natin kung paano tinupad ng Diyos ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang sariling anak, ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng ating laman ay ganap na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na dumating bilang handog para sa kasalanan upang hatulan ang kasalanan minsan at magpakailanman. Narito pong muli si Brother Joram Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng No Condemnation, How God Made It Possible.
2: So yan ang katotohanan na gustong ipakita ni Pablo sa atin. Pag sinabi niyang no condemnation, it means that God will never, let that sink in, God will never declare you guilty. He will never judge you for your sin. He will never punish you for your sin. When I say those words, yun yung punish na para sa unbeliever na mapupunta ng impyerno. Yes, the Lord will discipline us, parang tatay, pag nagkasala ka, sabihin, I am punishing my son. Pero ang ibig niyang sabihin ng punishing, papaluin ka lang. Pagkatapos ng limang palo, huwag mo na ulitin anak ha. Hindi ganyan sa korte. Pag nagkasala ka, may ginawa ka, nakasagasa ka ng tao, wala kang driver's license to all of that, hindi sasabihin ng judge, I will punish you, ha? Akin ang kamay mo. Sa, dalawa, lima. Huwag mo na ulitin, ha? Yes, judge, hindi na po. Hindi. You are condemned. Yung condemnation mo, sa loob ka ng preso for how many years? Magdusa ka doon. Yan ang pagkakaiba. Yan ang gustong ipakita ni Pablo. Because of what Jesus Christ did for us, we are no longer under condemnation. Yan ang pinakapundasyon ng ating katiyakan, ng ating assurance. Yan ang ground ng ating joy. Yan ang starting point ng Christian life. Tingnan nyo ha, starting point. Hindi yung kaya ka gumagawa ng mabuti para makapasok ka sa langit, para maging anak ka ng Panginoon Diyos. Hindi yun. Baliktad yun. Ang beginning ng Christian life is, you deserve to go to hell, pero may ginawa ang Panginoon Diyos para sa'yo. Binigay ng Diyos ang kanyang anak para sa'yo. Si Jesus Christ ang umako ng kasalanan mo. Si Jesus Christ ang umako ng puot, ng galit ng Panginoon Diyos. Sinabi ni Jesus nung siya'y nakapako sa cross, my God, why have you forsaken me? Jesus, para yan dun sa iba. Para imbis na ibuhos ko lahat ng galit ko dito sa kanya, sa iyo ko binubuhos upang mapatawad ko sila at matanggap bilang aking anak. Yun ang pagkakaiba. That is the starting point of the Christian life. You are first a child of God. You are already a child of God because of your faith in Christ. That's where it all begins. Maraming mga tao ngayon, that is where it ends. So they're trying their best to get there. That's not the gospel. Let's go to the second point. Verse 2, Romans 8. Anong rason? Why there is no condemnation? So dito, papaliwanag ni Pablo yung rason dun sa kanyang grabing declaration dito sa verse 1. Mapapansin nyo itong verse 2, nagsisimula dito sa salitang for. Ang salitang yan ay importante dahil pinapakita na ang verse 2 ay hindi nag-i-introduce ng isang bagong idea. Pinapaliwanag ng verse 2 yung verse 1. Sinasagot ni Pablo yung katanungan, why is there now no condemnation for those who are in Christ Jesus? Sagot, verse 2, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Now, para maintindihan natin ito, tingnan ninyo ng maliwanag yung paggamit ni Pablo ng salitang law. Dito sa verse na ito, sa verse 2, hindi niya ginagamit ang salitang law to refer to the Mosaic law na nasulat sa tablets of stone noon. Hindi niya tinutukoy dito ang mga kautusan ni Moises na binigay sa Mount Sinai. Sa halip, ginagamit ang salitang law dito upang ilarawan ang isang kapangyarihan na namamahala o kumokontrol. Ibig sabihin, merong dalawang kapangyarihan o dalawang uri na namumuno ang sinasabi ni Pablo na siyang kumokontrol sa buhay ng tao. Yun ang ibig niya sabihin dito pag sinabi niyang the law of sin and death. No, hindi yung the commandment related to sin and death. Hindi commandment ito. Ito yung ruling force. Ito yung authority over your life na kaya ka nagkakasala and eventually will bring you to death. So, dun sa isang bahagi, merong law, the law of the Spirit of life. This refers to the life-giving power of the Holy Spirit. Ito yung bagong authority na namumuno sa buhay ng isang mananampalataya. Sa kabilang panig naman, meron yung the law of sin and death. Ito naman yung old power of sin na nag-enslave sa isang hindi mananampalataya and will lead to death. And so, kino-compare ni Pablo, hindi dalawang klaseng commandments. Ang pinagko-contrast niya dito ay dalawang master, kumbaga. Bago dumating si Kristo sa buhay natin, tayo ay nasasailalim sa pamumuno ng kasalanan. Pagdating ng tukso, hindi ka makasabing hindi, sunod ka agad. Pagdating ng isang bagay, parang nako, kailangan sundin mo, hindi ka makapagsabi ng hindi. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan over you. So eventually, sabi ng Panginoon, that will lead to death. But in Christ, nabago ang lahat. You have been set free from the dominion nitong law of sin na ito and death. And you are brought, ikaw ngayon ay nadala sa isang bagong realm, bagong kingdom, dito sa life-giving rule ng Holy Spirit. Hindi ito maliit na improvement. Ito ay napakalaking pangyayari. This is a complete transfer from one realm to another. This is a complete transfer from one master to another. At ang description ni Pablo dun sa pagbabagong yan ay napakalakas na strong language. Sabi niya, they have been set free. Set free. Itong term na to na set free, hindi ito ibig sabihin mabagal na proseso ng kalayaan. Hindi. Ang ibig sabihin nito, decisive deliverance. It is final. It is something that is accomplished. It is something that happens completely. Ito ay tulad ng isang slave na napalaya mula sa kanyang master. Ito ay tulad ng isang prisoner na pinakawalan mula sa kanyang mga kadena. Paul is not saying we are slowly becoming free. He is saying freedom has already happened. Nangyari na. At saan makikita itong freedom na to? Only in Christ Jesus. Kung ikaw ay wala kay Kristo, kung hindi ka nananampalataya ng totoo kay Kristo, hindi ka makakasama dito sa therefore, there is now no condemnation. Dahil ito nga ay na kay Kristo lamang. Si Kristo ang nag-secure ng ating kalayaan dahil sa kanyang kamatayan. At ang banal na Espiritu ang nag-a-apply nitong freedom na to sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ay hindi nakabase sa ating pakiramdam. Hindi ito nakabase sa ating good works. Tayo ay malaya dahil sa ating pagkakaisa kay Kristo, nilagay tayo ng banal na Espiritu kay Kristo. Because we are in Him, kung ano ang totoo sa Kanya, totoo sa atin. Kailangan maging maliwanag ito. May ibang mga tao ang tingin nila, there is no condemnation because they are becoming holy. So again, pag ganyan ang mga salita mo, ang ibig sabihin, ang pananaw mo, ikaw ay, ang pagtanggap sa iyo ng Panginoon Diyos ay nakadepende sa paglago mo sa Christian life. Hindi yan ang sinasabi ni Pablo. Hindi nakadepende sa paglago mo. Kaya ikaw ay under no condemnation dahil na kay Kristo ka na. Wala kang ginawa. Si God ang may mga ginawa sa buhay mo. And then, dahil sa ginawa ni Lord, dun ka ngayon magbabago. Dun ka ngayon babaguhin ng banal na spirito. Pero una, malaya ka na muna. O, ulitin ko ha. Hindi ka gumagawa ng kabutihan upang maging malaya. Hindi. Ikaw ay malaya na dahil kay Kristo, kaya ka ngayon gumagawa ng mabuti. Ang paggawa mo ng mabuti, kumbaga, ay parang pagkapakita mo ng pag-ibig at pasasalamat sa Panginoon dahil sa kalayaang bigay niya. Hindi ka gumagawa ng mabuti upang palayain ka ni Lord. Parang, Lord, sige na naman, please, maawa ka na, set me free. Huwag mo na ako lagi sa condemnation. Ito, napapakabait na nga ako eh. Hindi ganun. Hindi ebanghelyo yan. So, balik natin. Ang argumento ni Pablo, verse 1, dinideklara ang hatol. Ano ang hatol? Anong sentensya, kumbaga? There is no condemnation. Verse 2, ang rason. Tayo ay napalaya mula dito sa, itong rason kung bakit there is no condemnation, dahil tayo ay napalaya mula dito sa ruling power of sin and death. Wala na tayo dun sa authority na yon. Nalipat na tayo sa ibang authority at rule, ito yung pamumuno ng Spirito ni Kristo. So we are completely transferred. We are moved from the rule of sin to the rule of the Spirit, from death to life, from bondage to freedom. At ang lahat na yan ay totoo, lahat ng yan ay

what the law could not do, ang hindi kayang gawin ng batas, weak as it was through the flesh, God did. Sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh. Tinan nyo kanina, sabi dun sa verse 1, there is therefore now no condemnation for those who in Christ Jesus. Bakit no condemnation? Because He condemned sin in the flesh. Parang may contrast tayong may kita eh. Kaya hindi ka under condemnation kasi may kinondem ang Panginoon. Sino kinondem niya? Tayo? Hindi. Sabi niya, He condemned sin in the flesh. Tinan niyo ang opening ng verse 3. Sabi yung for. So again, itong salitong for na to ay importante. Pinapakita na ang verse 3 ay hindi bagong idea. Ito ay paliwanag. Anong koneksyon? Verse 1, ang hatol, no condemnation. Verse 2, ang rason. Ito ay totoo because we're set free from the law of sin and death. Verse 3, ito yung batayan. Paul shows that this freedom is possible because of what God has done in Christ. Dahil sa ginawa ni Kristo. Yan ang batayan ng lahat. So, dito pinapaliwanag ni Pablo, paano yung freedom ng verse 2 ay naging posible? Pero bago niya ipakita yon, pinakita niya muna ang problema at limitasyon ng law. Kasi yan ang tingin ng iba eh. Ay, siguro ito dahilan kung bakit napalaya na ako sa bondage dito sa kasalanan. Dahil sa batas ng Panginoon. Sabi ni Pablo, oh, sorry, don't misunderstand. Hindi. Hindi kayo naging free, hindi kayo naging nawala sa condemnation ng Panginoong verse 1 at meron na kayong bagong freedom, under na kayo ng Holy Spirit, hindi under ng kasalanan. Hindi dahil sa law, hindi dahil pinilit yung sumunod sa mga kautusan ng Panginoon, hindi. Bakit? Kaya sabi niya dito, verse 3, for what the law could not do, tignan niyo, hindi magagawa yun ng law. Hindi kayo napalaya dahil sa pagsunod ninyo sa kautusan ng Panginoon. Now, pansinin ninyo, dito sa verse 3, yung law rito is capital L. Yung kanina sa verse 2, parehong small letter yon. Yung iba ang pagkakagamit ng law sa verse 2. Yung law dun sa verse 2, parang ruling authority. Itong law sa verse 3, ito yung God's moral law. Ito yung laws na binigay ng Panginoon Diyos kay Moses. Ito yung Ten Commandments. Ito yung holy standard ng Panginoon. So ano sinasabi ni Pablo dito? Hindi yung sinasabing masama ang kautusan ng Panginoon. Hindi problema yung kautusan ng Panginoon. Sabi niya sa Romans chapter 7 verse 12, the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. Ibig sabihin, ang kautusan ng Panginoon nagre-reflect ng kabanalan ng Panginoon. So walang problema doon. Eh ano pala problema? Ang problema, tayo. Kaya sabi ni Pablo, paliwanag niya, weak as it was through the flesh. So, yung weakness na to ay hindi dahil sa law, kundi dahil sa ating flesh. Itong flesh na to, ibig sabihin ito, yung human nature natin na sinful, na corrupt. Dahil sa ating sinful condition, ang law hindi makaproduce ng righteousness sa atin. Ang law, kaya niyang mag-command. Ang kautusan ng Panginoon, mag-uutos, pero hindi niya kayang baguhin ang puso natin. Papakita niya kasalanan natin, pero hindi niya kayang tanggalin. Iko-condemn tayo ng law, pero hindi niya tayo kayang iligtas. Ang kaya lang gawin ng law ay i-reveal ang standard ng Panginoon, pero hindi niya tayo kayang i-rescue dahil na suway natin ang kautusan ng Panginoon. Parang ganito yan. Ang law ng Panginoon parang salamin. Napakalinis, bago. Pag tumingin ka, kita mo lahat patungkol sa'yo. Marumi ka. Ano ang problema? Sisisihin mo ba yung salamin? Grabe to salamin na to. Pagdating ko dito, ang pangit ng gato. Bakit may dumi ako dito? Bakit ganyan? Ba't di maayos? Ikaw salamin. Basagin kita. Hindi kasalanan ng salamin. Ang ginawa ng salamin, pinakita niya lang kung ano itsura mo, pero hindi kanya kayang baguhin. Yan ang sinasabi dito tungkol sa law. Yan ang nagagawa ng law sa atin. Nakikita mo, bagsak ka pala talaga. Nung una, ang lakas ng loob. Kasi talaga sundin ng Panginoon. Ako, mabait talaga ako. Talaga, mabait ka. O sige nga, tinan mo nga itong standard na to. Nasunod mo ba to? O, doon mo may kitang patay. Bagsak pala ako. Yan ang ginagawa ng kautusan ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 20,

because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. For through the law comes the knowledge of sin. Ang problema, hindi yung law, ang problema, tayo. So ngayon, ano solusyon? Ito, maganda. Dito ngayon ang turning point ng salvation. Nababago ang lahat dito sa phrase na ito, God did. O tinan nyo, pagpagdidikitin nyo, iba sabi doon, ang hindi kayang baguhin ng law because it was weak through the flesh, God did. Ang Diyos ang nag-accomplish. Again, reminder ito, salvation does not begin with human effort. It begins with God's action. Ang initiative kaya tayo naligtas is because of God. Hindi tayo lalapit sa Panginoon ng tama puso kung hindi kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kung hindi kumilos ang Diyos sa sirkumstansya ng buhay natin, kaya mo na-realize, nako, kailangan ko pala ang Panginoon. Kahit marinig mo pa yung Ebanghelyo, kung hindi in-enlighten ng Banal na Espiritu Santo at binuksan na yung puso, hindi ka maniniwala dun. Magtataka ka, ha? Paano ka maliligtas? Sa pamamagitan ng isang taong napako sa krus. Ano connection nun? Siya napako sa krus. Nangyari yun nung unang panahon. Tapos sinasabi nila ganito, ganyan, ganyan, patungkol sa kanya. Paano siya makaligtas sa akin? O tinan niya, hindi mo maintindihan eh. So, ano ginawa ng Holy Spirit? Binuksan niya yung isipan mo para makita yung, ah, ganun pala ang Ebanghelyo. Ang ganda pala nito. Pero hindi pa tapos ang Holy Spirit doon. Kahit maganda pa yon, kahit na natutuwa ka doon sa Ebanghelyo, ang tanong, magsisisi ka ba sa iyong mga kasalanan na tatanggapin mo si Jesus as your personal Lord and Savior kung hindi gumalaw ang Banal na Espiritu? Dahil sa Kanya. Kaya ka nagsisi. Dahil sa Kanya, kaya mo na-realize, Lord, ang sama ko pala, kailangan ko palang ano. Kasi may ibang mga tao, tatanggapin nila si Jesus Christ, pero sa utak nila, eh Lord, wala namang perfect na tao eh. Tsaka mas mabait naman ako sa Kanya eh, pero sige na lang, Lord, tanggapin na lang kita kasi bagsak pa rin ako sa standard mo. Pero hindi man tulad niya, yun talagang bagsak na bagsak. Pero ako bagsak ng konti, pero tinatanggap pa rin kita, Lord, para maligtas ako. Mali ang pananaw niyo. Si Pablo, ang bait sa mata ng mga tao noon, pero he considered himself as the worst of sinners. Yan ang nangyayari sa isang taong tunay na hinipo ng Panginoon. Ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw na ang pinakamasama. Kahit ang tingin ng ibang mabait ka, sabi mo, hindi nyo kasi ako kilala eh. Ako na pinakamasamang tao sa buong mundo pag nalaman nyo lang kung anong mga pinagagawa ko at ano iniisip ko. Ang Holy Spirit. Kaya sabi dito, God did. Diyos ang kumilos. Diyos ang nagpadala ng solusyon. Paano? Ano ginawa ng Panginoon? Una niyang pinakita rito. Sending His own Son. Ang solusyon na pinadala ng Panginoon Diyos ay hindi siya nagpadala ng isang propeta. Ang solusyon na ginawa ng Panginoon Diyos ay hindi siya nagpadala ng anghel. Ang pinadala niya ang kanyang kaisa-isang pinakamamahal niyang bugtong na anak. Imagine, yun ang ginawa ng Panginoon. Dito, nagpapakita ng laki ng solusyon at lalim ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ganun ang klaseng pag-ibig na ginawa ng Panginoon. Anak niya, binigay niya. Hindi lang yung binigay. Anak, pumunta ka doon, tulungan mo nga sila. Hindi. Anak, pumunta ka doon, ikaw ang papatayin. Ikaw ang totorturin. Ikaw ang babastusin. Ikaw ang bubugbugin. Ikaw ang hahatakin yung bigote mo. Ikaw ang itotorture. Ikaw ang lalatiguhin sa likod. Ikaw ang ipapako sa cross. Ikaw ang tatanggalan ng damit. At kung may brief noon, pati brief mo tanggal para lantad ang itsura mo doon sa lahat. Kitang-kita ng lahat kung gaano ka kasama at gaano ka kinasusuklaman ng lipunan. Tapos, mayroon pa silang idea, sumpain ang sino mang nakasabit sa puno. Kaya lahat silang isip nila, ikaw ba Mesaya? O tinan mo kung nasan ka ngayon? Sinumpain
pa ka ng Diyos. Buti nga sa'yo, kiniklaim mo na anak ka ng Diyos. So sinasabi mo, kapantay mo Diyos, yung character ng Diyos nasa iyo, omniscient ka, omnipresent ka, omnipotent ka. O kung talagang ikaw yon, ligtas mo sarili mo, maniniwala kami sa iyo. God did. Yan ang ginawa ng Diyos. Pinadala niya anak niya. Pero tinan niyo ang clarification ni Paul. Sabi niya, in the likeness of sinful flesh. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay tunay na naging tao. Si Jesus Christ ay hindi 60% na tao, or 60% Diyos, 40% tao. Hindi. Si Jesus Christ ay 100% na tao. Meron siyang tunay na katawan ng tao tulad natin. Siya ay nabuhay sa mundong ito, yet without sin. Kaya ginamit ni Pablo dito, in the likeness of sinful flesh. Ito ay upang proteksyonan ang katotohanan na si Jesus ay walang kasalanan. Sunod, sabi ni Pablo, bakit si Kristo dumating? And as an offering for sin. Binabalik tayo nito sa Old Testament. Sa Old Testament, ang kasalanan ay nagre-require ng sacrifice ng mga hayop, ng mga tupa, ng mga kambing, o ng mga toro, o ng mga baka. And then, kailangan patayin at ibuhos ang mga dugo nito. At dahil dito, ay kumbaga temporarily matatakpan ang kasalanan, but it does not fully remove sin. Dahil itong mga animals na to, ito ay mga shadows lamang ng reality na darating. Si Jesus Christ ang tunay at ang huling sakripisyo. Kaya sa John chapter 1 verse 29, pagdating ni Jesus Christ, sabi ni John the Baptist, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Ito ang tupa ng Diyos. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya. Hindi yung tupang 14 days old na pinatay doon kahit na ano pang perfect noon. Hindi yon. Yun ay nagtuturo dun sa darating. Kaya lahat ng mga tao nun, parang nananampalataya sila na itong ginagawa ko ito, shadow lang ito, litratong ito, dun sa darating na ipadadala ng Panginoong Diyos. Ano sabi ni Pablo na naging resulta? He condemned sin in the flesh. Pansinin niyo to? Hindi sinabi na ang kinondemn ng Panginoong Diyos ay ang mananampalataya. Sabi niya, God, He condemned sin. Hindi niya binuhos ang kanyang sentensya sa believer, kundi sa kasalanan mismo na nagrurule sa ating buhay at ginawa niya yon sa katawan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig sabihin ni Pablo dito na sin, hindi yung individual acts of sin, kundi yung ruling power sa ating laman. Ito yung kinundina ng Panginoon, kasalanan bilang isang ruling power. At ginawa niya ito, pinarusahan niya ito, kumbaga, dito mismo sa katawan ni Kristo, inako ni Jesus Christ itong ating mga kasalanan at itong ruling power na ito ng kasalanan sa kanyang laman, sa kanyang sarili, at binuhos ng Panginoon Diyos ang kanyang galit dito in the body of Jesus Christ. And so God judged sin fully and finally in the body of His Son. Sa krus ng Kalbaryo, binuhos ng Panginoong Diyos ang kanyang sentensya laban sa kasalanan. Doon hinusgahan ang kasalanan. That is why there is no condemnation left for the sinner. Kita niyo to, gawa ng Diyos yun. Hindi mo maiisip yun. Kung mag-iisip ka, kung ikaw siguro ang Diyos at nag-iisip ka, ano kaya solusyon ko dito sa kasalanan ng tao? Hindi mo maiisip yon. Pero ang Diyos, naisip yun yung pinakamataas na pwede mo maisip. Kaisa-isa niyang anak, pinadala niya. Kaisa-isa niyang anak, nagkatawang tao. Si Jesus, sinasamba ng lahat ng mga anghel sa langit. Tapos ito, nagkatawang tao na ulubi. Ano trabaho? Karpentero. Pati kanyang mga kapatid, hindi makapaniwala.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
3: Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna.
3: Akuin muna. Diba?
5: Sumasaimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAS. Agapay ng sambayanan.
7: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
5: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules at 3 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
8: at Shaira Gabornes.
5: Bagong araw, bagong balita.
7: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senate President Alan Peter Cayetano pinagbibitiw ng minority senators dahil sa umanoy pagpapabaya sa tungkulin.
8: Muling pagliban sa plenaryo, lawful parliamentary tool ayon sa Senate majority.
7: At sa kalakalan, singil sa kuryente, posibleng tumaas sa Hunyo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Nagkakaisa ang minority senators sa kanilang panawagan na pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa anilay pagpapabaya nito sa tungkulin. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
9: Pinagtungkulin ng 11 senador na kabilang sa minorya si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ay makaraang ideklara ng grupong ang ginagawa ni Cayetano hindi pagsasagawa ng sesyon ay pagpapabaya sa sinumpaang tungkuling gawin ang mga obligasyong naaayon sa batas bilang Pangulo ng Senado.
10: But I have today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules of the burden. This is because the Senate, cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to be. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate, the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you.
9: Ang tinig ni Senador Erwin Tulfo. Binigyang diin din ni Senadora Risa Hontiveros na habang dapat ay nagdaraos ng sesyon ang mga senador, nagfe-Facebook Live na lamang si Senador Cayetano. Sa bansa na lumipat na sa Minorya upang magtrabaho para sa mamamayang Pilipino. Ngunit para kay Senador Rafi Tulfo, lahat ng senador na kasapi ng Mayorya ay inaanyayahan sa pagsanib sa Minorya maliban lamang kay Cayetano.
4: Alam Peter, lahat, nakikita namin, malit ka sa amin, pero si Alam Peter, steady ka lang dyan.
9: Katcho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Ipinagtanggol ng Senate Majority Bloc ang muli nilang hindi pagdalo sa plenary session nitong Martes at tinawag itong isang lehitimong hakbang o lawful parliamentary tool upang protektahan ang mga kasalukuyang investigasyon sa Senado. Ayon sa opisyal na pahayag ng Mayorya, nagbago ang balanse ng boto sa Senado matapos maaresto si Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder kasabay pa ng pagliban ni Senador Ronald De La Rosa. Bagamat hindi sa patang numero ng Minorya para palitan ang Senate leadership, may banta umano na mabago ang hawak na key committees kung magpapatuloy ang sesyon nang wala ang Mayorya. Layunin ng pag-withhold ng quorum na matiyak na magpapatuloy ang mga investigasyon laban sa korupsyon nang walang political interference. Idinagdag din ng Mayorya na may inconsistency sa reaksyon ng publiko dahil ang mga nakaraang walkout ng Minorya ay ipinagtanggol bilang paninindigan. Habang ang kasalukuyang aksyon ng Mayorya ay pinalalabas na pagpapabaya sa tungkulin. Dahil sa kawalan ng quorum, nananawagan ng Minority Bloc kay Senate President Alan Peter Cayetano na mag-resign sa pwesto. At bilang tugon, inihayag ni Cayetano na welcome pa rin ang Minorya na maging bahagi ng mga komite sa Senado.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Samantala, formal nang naglabas ng imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee para sa susunod na pagdinig ukol sa kontrobersyal na mga flood control projects ngayong darating na Webes. Pangunahing ipinatawag ni Committee Chairperson Pia Cayetano si dating Speaker Martin Romualdez kasama ang 18 individual na nagpakilalang mga dating miyembro ng Marines. Ayon sa mga ulat, nag-claim mga testigo na nag-deliver di umano sila ng mga maleta na naglalaman ng pera kay Romualdez at dating House Appropriations Chairman Elizaldico. Bahagi rin sa mga inibitahan ang mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways, Department of Justice, Department of Budget and Management at sa tanggapan ng Ombudsman. Sa gitna nito, itinanggi ni Senador Erwin Tulfo na sinusubukan ng Minority Bloc na harangin ang imbestigasyon. Ito ay matapos magpahayag ang Majority Bloc na ang kanilang hindi pagdalo sa mga sesyon na nagdulot ng kawalan ng quorum ay isang hakbang para protektahan ang integridad ng mga imbestigasyon ng Senado, partikular na ang issue sa flood control mula sa anumang political interference at tangkang balasahan sa pamumuno ng mga komite dahil sa pansamantalang pagbabago sa bilang ng mga senador.
5: Bagong araw, balitang kalakalan.
8: Posibleng tumaas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Hunyo dahil sa sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon noong Mayo. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, kinailangan gumamit ng mas mahal na pinagkukunan ng kuryente na maaaring magdulot ng pagtaas sa singil. Sinabi rin ng pamahalaan na pinapabilis na ang operasyon ng mga bagong planta upang madagdagan ang supply ng kuryente sa Visayas at Luzon. Panawagan ng kalihim sa mga consumer, magtipid sa paggamit ng kuryente upang mabawasan ang demand at gastos.
5: Bagong araw, balitang kalakalan.
7: Bahagya namang bumaba ang kabuuang utang ng pamahalaan ng Pilipinas sa 18.47 trillion pesos nitong Abril dahil sa pagbabayad ng ilang lokal na obligasyon. Batay sa datos ng Bureau of the Treasury, bumaba ang lokal na utang ng 119.18 billion pesos sa 12.41 trillion pesos, pangunahing dulot ng mas maraming nag-mature na utang kaysa sa bagong inissue. Samantala, tumaas naman ang panlabas na utang sa 6.06 trillion pesos dahil sa paghina ng piso laban sa dolyar. Ayon sa Bureau of Treasury, patuloy na binibigyang prioridad ng pamahalaan ang lokal na pangungutang para mabawasan ang mga panganib mula sa pandaigdigang pamilihang pinansyal. Samantala, para sa palitan ng piso kontra dolyar at ilang piling foreign currencies, ang halaga ng piso kontra US dollar ay 61 pesos and 72 centavos, 44.60 sa kada Canadian dollar, 48.29 para sa Singapore dollar at 16.44 para sa Saudi Riyal.
5: Bagong araw, ulan, panahon.
8: Southwest monsoon ang nakakaapekto sa Northern Luzon, Central Luzon at sa western section ng Southern Luzon. Ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan ay may manakanakang pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabar Zone at natitirang bahagi ng Mimaropa ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot pa rin ng southwest monsoon. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:26 ng umaga at lulubog 6:23 ng gabi.
7: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, House Impeachment Panel, kinwestiyon ang sagot ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment complaint.
8: Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga tinanggal bilang miyembro ng House of Representatives dahil sa mga paglabag sa House Code of Conduct.
7: At sa palakasan, Alex Iala pasok sa second round ng Birmingham Open.
5: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
7: Pinuna ng mga House Impeachment Prosecutor ang opisyal na tugon ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Articles of Impeachment laban sa kanya at tinawag itong paulit-ulit at pilit umanong umiiwas sa paglilitis. Ayon kay Lead House Prosecutor Jervil Luistro, sa halip na direktang sagutin ang mga akusasyon tulad ng maling paggamit ng confidential funds, nakatagong yaman, panunuhol at banta sa buhay ng Pangulo, puro technicalities at mga usaping konstitusyonal lamang ang inihain ng vice-presidente. Giit naman ni na Impeachment prosecutors Jose Manuel Diokno at Laila De Lima tila natatakot harapin ng bise ang proseso ng pananagutan kaya hindi nito sinagot punto por punto ang mga issue. Mariin namang tinanggi ni Luistro ang paratang ng kampo ni Duterte Carpio na nagsagawa ng fishing expedition o walang basehang investigasyon ang House Committee on Justice. Anya, ang pagpapatawag ng mga testigo at dokumento ay bahagi ng legal na proseso upang alamin kung may sapat na basehan ang kaso. Dagdag pa ng prosecution, walang nakasaad sa mga tuntunin ng Senado o sa konstitusyon na maaaring isantabi na lamang ang mga artikulo, kaya hihilingin nilang magpatuloy agad ang formal na paglilitis sa Senado.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga tinanggal bilang miyembro ng House of Representatives dahil sa mga paglabag sa House Code of Conduct. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
11: Pinatalsik na bilang miyembro ng House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga matapos sa pagtibayin ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na guilty of disorderly behavior, conduct unbecoming of a member at violation of the House Code of Conduct. Bumotong pabor ang 265 na kongresista, 14 ang tumutol at 8 ang nag-abstain para tuluyang itiwalag si Barzaga. Kasunod ng pagpapatalsik ang pag-aproba ng committee report mula sa reklamo ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na inakusahan si Barzaga ng paulit-ulit na paggambala sa House Proceedings, hindi magandang asal sa kapwa mambabatas at paggamit ng social media content na pinahina ang dignidad at integridad ng institusyon. Nagtapos ang Ethics Committee na nilabag ni Barzaga ang Section 141A at B ng House Rules na kailangan kumilos ang isang miyembro ng mahusay at marangal at sumunod sa spirit and letter ng rules. Nagkulang din ang mambabata sa profesionalismo na kinakailangan sa ilalim ng Republic Act 6713, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pinatawa na rin si Barzaga ng 2 beses na 60-day suspension at patuloy pa rin ang kanyang pag-uugali negatibo para sa House of Representatives. Para sa Ethics Committee, hindi magsisilbing epektibo ang suspensyon sa hindi tamang pag-uugali na nakakasama sa imahe ng institusyon. Ito ang isa sa kahinatnan sa kasaysayan ng 20th Congress. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa kaugnay na balita, formal na ring naghain ng ethics complaint ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga. Ang hakbang ay kasunod ng naging pahayag ng kongresista na nagpadala umano ang ahensya ng mga ahente para sa assassination attempt ng ilang senador. Inihain ni NBI Director Melvin Matibag ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa mga ulat, na patunayan na ginamit ni Barzaga ang kanyang sariling social media account para paratangan ang mga ahente ng NBI na pumasok sa Senado para sa isang krimen. Ang pahayag ng mambabatas ay may kaugnayan sa nangyaring pamamaril noong Mayo 13 kung saan nagkapalitan ng putok ang Senate Security at NBI agents. Sa naturang pagkakataon na sa ilalim ng protective custody ng Senado si Senador Ronald De La Rosa dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Bukod naman sa ethics complaint, pinag-aaralan na rin ng NBI ang posibleng paghahain ng mga kasong kriminal laban sa kongresista.
5: Bagong araw, balitang bayan.
8: Umakyat na sa 21 ang nasawi sa gumuhong building sa Pampanga matapos ma-recover ang labi ng isang sanggol sa loob ng duyan. Bago ito, 3 katawan din ang magkakatabing natagpuan sa ilalim ng rubble na pinaniniwala ang magkakapamilya. Dahil dito, kinumpirma ng local government na may mga pamilyang nakatira sa barracks ng mga construction worker. Bagamat zero na ang nasa missing list, patuloy pa rin ang search operations ng BFP dahil dahil ang ilang nare-recover ay wala sa orihinal na talaan.
5: Bagong araw, balitang bayan.
7: Sa ibang dako naman, higit 17,000 pamilya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang apektado ng matinding pag-ulan at pagbaha mula pa noong nakaraang linggo. Ayon sa Office of Civil Defense, karamihan sa mga biktima ay mula sa Maguindanao, habang walang ulat ng pinsala sa ibang rehiyon dahil sa bagyong Domeng. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga local government unit para sa paghahanda sa habagat, kasabay ng paglalaan ng alternatibong evacuation centers ngayong buwan ng pagbabalik eskwela.
5: Bagong araw, balitang bayan.
8: Negatibo na sa red tide toxin ang mga baybayin ng Anda at Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ligtas na muling kainin at ibenta ang lahat ng uri ng shellfish at alamang sa 2 bayan. Kasunod nito, nakikipagtulungan na ang ahensya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga local government unit para magbigay ng alternatibong pangkabuhayan sa mga mangingisdang naapektuhan ang kabuhayan.
5: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Umarangkada si Filipina tennis star Alex Iala sa 2nd round ng Birmingham Open matapos talunin si Priscilla Hahn ng Australia sa score na 6-love-6-2. Dominante ang simula ng Pinay player sa kanyang grass season kung saan tinapos niya ang laban sa loob lamang ng mahigit isang oras. Sunod na makakalaban ng top seed na si Iala ang magwawagi sa tapat ang Germany at Russia.
5: Bagong araw, balita sa palakasan.
8: Nagpasiklab ang Gilas Pilipinas Girls matapos tambakan ng Vietnam sa score na 93-42 sa simula ng 2026 FIBA U18 Asia Cup Southeast Asia Basketball Association's qualifiers. Pinangunahan ng 14 points ni Tiffany Reyes ang ratsyada ng bansa para sa panalong debut ni head coach Sandy Arespacochaga. Bagamat lumaban ng Vietnam sa unang yugto, naging mabilis ang paglayo ng kalamangan ng Pilipinas sa second quarter tungo sa malaking 51-point blowout.
7: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakabimbing kasong kriminal, hindi otomatikong nagdidiskwalipika sa kandidato paglilinaw ng COMELEC.
8: Right to Information Bill at 2 LEDAC priority measures lusot sa Kamara.
7: At sa ibang bansa, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu binatikos matapos ang pahayag ni US President Donald Trump hinggil sa Beirut strikes.
5: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saanmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
7: Inihayag ng Commission on Elections na ang mga individual na may kinakaharap na kasong kriminal kabilang si Senadora Jinggoy Estrada ay maaari pa rin tumakbo sa public office hanggat wala pang pinal na hatol ang korte. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, batay sa umiiral na batas at sa saligang batas ng Pilipinas, ang bawat akusado ay itinuturing na walang sala hanggat hindi napatutunayan ang kasalanan sa pamamagitan ng conviction by final judgment. Ang pahayag ay kasunod ng pagsisilbi ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kay Estrada ukol sa kasong plunder at graft kaugnay ng flood control scandal. Nilinaw ni Garcia na ang desisyon ng mas mababang hukuman ay hindi sapat upang madiskwalipika ang isang kandidato. Hanggat walaan yung pinal na desisyon o utos mula sa mataas na hukuman, patuloy na tatanggapin ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ng sinumang nagnanais tumakbo at isasama ang kanilang pangalan sa opisyal na listahan ng mga kandidato.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang Right to Information Bill na naglalayong patatagin ang karapatan ng mga mamamayan na makakuha ng opisyal na impormasyon at mga dokumento ng pamahalaan. Sa naganap na botohan sa plenaryo, nakakuha ang House Bill 9397 ng 284 na favorable votes, 0 negative votes at 0 abstention. Sa ilalim ng panukala, ang sinumang opisyal na magdudulot ng hindi makatuwirang pagkaantala sa pagtugon sa hiling na impormasyon ay maaaring patawan ng pananagutang administratibo. Bubuo rin ng isang komisyon na siyang magpapatupad ng mga pamantayan sa paglalabas ng mga talaan ng pamahalaan. Bukod dito, dalawa pang prioridad na batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang ipinasya ng Kamara. Una ay ang pag-amyenda sa Basis Conversion and Development Act upang ideklarang maaaring ariin o ipagbili ang 10% ng mga lupain nito para sa pabahay at industriya. Ikalawa ay ang Child Online Safety and Protection Act of 2026 na naglalayong protektahan ng mga kabataan laban sa mga makabagong banta sa internet, kabilang ang mga gawa ng artificial intelligence at deepfake.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa iba pang balita, inihayag ng Malacañang na kasalukuyan pang sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang aplikasyon para sa isang bagong bakuna laban sa dengue sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan para sa panahon ng tag-ulan. Batay sa impormasyon mula sa Department of Health, tinukoy ng palasyo ang ikalawang henerasyon ng bakuna na kung tawagin ay Qdenga na gawa ng isang kumpanya mula sa Japan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinakikita sa mga nakalap na datos na pinakamababa ang bisa ng bakuna sa mga batang edad 4 hanggang 5 kumpara sa may edad 6 na taong gulang pataas. Dagdag pa niya, hindi maaaring isantabi ang ulat na posibleng magdulot ito ng mas malalang uri ng dengue sa mga individual na nabakunahan ngunit hindi pa nagkakaroon ng sakit noon. Sa kasalukuyan, ang naturang uri ng dengue ang madalas na kumakalat sa bansa kaya't minamabuti ng pamahalaan na hintayin muna ang tugon ng kumpanyang nag-apply para sa bakuna. Sa kabila nito, iniulat ng Malacañang na bumaba sa 57% or ng 57% ang bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa ngayong taon na nasa 48,151 kumpara sa 110,924 cases sa parehong panahon noong nakaraang taon.
5: Bagong araw, balita pandaigdig.
8: Nahaharap sa pambabatikos si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos ihayag ni US President Donald Trump na ititigil ng Israel ang pag-atake sa Beirut. Ayon sa kanyang mga kalaban sa politika, hinayaan ni Netanyahu na diktahan ng Amerika ang kanilang militar. Depensa naman ng punong ministro, handa pa rin gumanti ang Israel kung ipagpapatuloy ng Hezbollah ang pag-atake sa kanilang mamamayan.
5: Bagong araw, balita pandaigdig.
7: Muli namang makikipagtulungan ang Estados Unidos sa pandaigdigang alyansa sa bakuna na Gavi sa gitna ng Ebola outbreak sa Africa. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, binaligtad nito ang naunang desisyon ng Administrasyong Trump na itigil ang pondo para sa grupo. Layunin ng muling pakikipag-ugnayan na maresolba ang issue para sa kaligtasan ng global health.
5: Bagong diwa.
7: Mula po sa mga kawikaan 31 talatang 9, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katuwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap.
5: Bagong araw, bagong balita.
7: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules at 3 ng Hunyo 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
8: At Shaira Gabornes.
7: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
5: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig.
12: hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
7: Ang tamang oras, alas 6:57.
13: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
14: Inukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
15: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: dinhi sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 7:19.

0: Maayong aga abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules. Hunyo 3, 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier,
1: kag amigo Dave Pestanyo.
2: You. Headline.

0: Sa balita lokal, smoke-free ordinance ginlunsar sa Coronadal, subungan no smoking month. Sec Coronadal magalunsar sang online webinar para sa bag-o nga rehistrado nga korporasyon sa Soxargen. Lapsag ginbiyaan sa commercial complex sa Tantangan. Tatlo kalalaki na dakpan sa drug by bust operation. 700 mil pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa Esperanza. LGU Surala nagpirma sang MOA upod ang DA-12 kag MIFA para sa multi-crop drying pavement. 1,500 nga runners nga magpartisipar sa Tinalak Dreamweavers Marathon 2026 gina-expektar nga magapabakod sa sports tourism sang South Cotabato. PDRRMO South Cotabato nanawagan sang masugot nga giya sa mga ginikanan sa ila mga kabataan. LGU Takurong magalunsar sang malaparon nga search and destroy kontra dengue. DPWH nagpatigayon sang repainting activity sa tulay sa Kalamansig para sa kaluwasan sang mga motorista. Ronda Probinsya kag NGA naghatag sang bulig sa distressed OFWs sa Sarangani. Mga motorista nanawagan sang gilayon nga pagkay-o sa guba nga Imbornal sa Cotabato City.
1: Para sa balita nasyonal, SSS ipatuman ang ikaduhang tranche sang dugang nga pensyon para sa mga benepisyaryo. VAT-free para sa mga bulong ginaduso sang mga mamalidha. 26 ka basang Victory Liner ginpauntat sang LTFRB matapos ang insidente sa Benguet. BIR ginumpisahan na ang pagkolekta sang royalty halin sa dako nga mining operations.
0: Sa balita sa luwas sang pungsod,

0: Sa balita sa luwasang pungsod, gera sa southern Lebanon nagapadayon sa taliwala sang kasugtanan sa ceasefire. Masobra pulo katawo ginbawian sang kabuhi sa malaparon nga pag-atake sang Russia sa Ukraine. Brazil ginamonitor ang duha ka posible nga kaso sang Ebola. DRC outbreak padayon ginakabalak-an. Pagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
0: Formal nga ginlonsar sang lokal nga gobyerno sang Corona Daal paagi sa City Environment and Natural Resources Office o SENRO ang pagpatuman sang Ordinance Number 9 Series of 2025 kadungan sang selebrasyon sang No Smoking Month sininga bulan sa City Hall lobby. Ang aktibidad ginhiwat sa idalom sang tema na Clean Skies, Clear Future, hashtag Smoke-Free Corona Daal. Tinutuyo sang ordinansa nga mas paligunon ang kampanya batok sa pagpanigarilyo kag vaping agod maproteheran ang kahimsog sang mga pumuluyo kag mapabilin ang limpyo kag luwas nga palibot sa syudad. Highlight sa programa ang mass signing of the Pledge of Commitment isip simbolo sa suporta sang nagkalain-lain nga sektor sa pagpatuman sang smoke-free policy. Ginpatigayon man ang simboliko nga pagguba sang nakumpiskar nga vape devices isip mabakod nga pahayag sang lokal nga gobyerno batok sa paggamit sang mga produkto may kaangtanan sa pagpanigarilyo kag vaping. Naghatag sang mensahe sang suporta ang mga opisyales sang syudad kag nakigbahin man si Board Member Annabel Pingoy anay konsihal kag nagkrear sang ordinansa upod ang mga representante halin sa pagdumalahan sang probinsya, sektor sang panglawas kag iban pa nga ahensya. Makabahin sang programa ang technical kag medical presentation ni Dr. Virginia Sulit sang Philippine College of Chest Physicians kabahin sa malain nga epekto sang pagpanigarilyo kag vaping sa lawas. Naghatag man sang personal nga eksperyensya si Jing Palmes nga anay nagapanigarilyo agod ipakita ang importansya sang paguntat sa bisyo kag pagpangabuhi nga mas himsog.
2: Magahiwat ang Securities and Exchange Commission o SEC Corona Daal Extension Office ang isa ka online orientation webinar para sa mga bag-o nga rehistrado nga korporasyon sa rehiyon sang Sacsayhin sininga Biyernes halin alas 9 sang aga tubtob alas 12 sang udto paagi sa Zoom. Tinutuyo sang aktibidad nga hatagan sang husto nga ihibalo ang mga bag-o nga korporasyon bahin sa mga nagapanguna nga pagsulundan kag proseso sang SEC lakip na ang corporate compliance pagsumiter sang annual report kag paggamit sang online platform sang ahensya kapareho sang eFast, eSecure kag Harbor Integration. Suno sa SEC Corona Daal kabahin ang webinar sang padayon nga programa sang talatapan agud mapadali ang pagsunod sang mga negosyo sa mga regulasyon kag masiguro ang maayo nga pagpadalagan sang ila korporasyon halin pa sa pag-umpisa sang operasyon. Ginahingyo sang SEC ang kwalipikado nga korporasyon nga magparehistro sang mas temprano para makapartisipar sa webinar. Ginalauman nga ang aktibidad ang magabulig sa pagpalapad sang ihibalo sang mga partisipante kag magapabili ng ila pagsunod sa mga kinahanglanon nga dokumento kag proseso sang komisyon.
0: Nasapuan ang isa kalapsag na ginbiyaan sa MIVA Commercial Complex sa Barangay Maibo, Tantangan alas 3 sang kaagahon, Martes nga adlaw. Base sa CCTV footage sang establishmento, nakit-an ang isa ka individual nga nagbilin sang isa ka paper bag sa lugar antes gilayon naghalin. Gilayon naman ginatipan ang nasambit nga lapsag agod masiguro ang iya kaluwasan kaginhatagan sang medical nga pagtagad. Dayon nga ginahimo sang kapulisan ang investigasyon agod makilalaan ang responsable kag mahibaloan ang posible nga rason sang insidente. Sa karon wala pa sang ginpagwa nga dugang detalye ang mga awtoridad samtang nagapadayon ang investigasyon.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, nadakpan ang 3 kalalaki sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang gintingob nga puwersa sang PDEA 12 kag Esperanza Municipal Police Station sang kaagahon sang Lunes pasado alas 5:30 sa Purok Bagong Silang, Barangay Salyaw sa nasambit nga Banwa. Ginkilala sang mga otoridad ang mga suspect nga Sanday alias Janjan kag alias Bonbon nga pareho residente sang Coronadal City kag isa pa nga suspect nga ginkilala kay alias Norton residente sang Esperanza. Sakay ang tatlo sa isa ka Mitsubishi Mirage nga may plate number nga 5118 sang ginrespondihan sa mga operatiba matapos ang pagbayloanay sang illegal nga droga kag marked money. Na-recover halin sa ila ang duha ka dako nga transparent heat sealed plastic sachet nga mayara sang ginapatihan nga shabu nga may timbang kag balor masobra 700 pesos. Nakuha man ang isa ka cellphone kag ang 1000 peso bill nga gingamit isip marked money. Sa karon yara na sa lock up cell ang mga suspect samtang ginapreparara ang kaso batok sa ila, may kaangtanan sa pagbayular sa Section 5 kag Section 11, Article 2 sang Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

0: formal nga nagpirma sang Memorandum of Agreement o MOA ang LGU Surala upod ang Department of Agriculture o DA-12 kag Maunlad Integrated Farmers Association o MIFA para sa pagtukod sang multi-crop drying pavement sa Barangay Nasi. Ginhiwat ang pagpirma sang Unyo Uno sa opisina sang alkalde. Ginpresentar ni MIFA President Chairperson Minda Robles ang asosasyon sang mga mangunguma samtang ginpangunahan ni Mayor Pedro Matinong Jr. ang pagpirma para sa LGU. Sa idalom sang kasugtanan, batunon sang MIFA ang isa ka unit sang multi-crop drying pavement na may pondo nga 1 million pesos halin sa fiscal year 2025 budget. Tinutuyo sang proyekto nga mapaayo ang pasilidad sa pagproseso sang ani kag mapataas ang kita kag produktibidad sang lokal nga mga mangunguma. Nagtambong kag nagsirbi isip saksi sa MOA signing ang mga opisyales sa linsa. Municipal Agriculture Office nga Sanday Acting Municipal Agriculturist Cherry De Castro, Agricultural Technician Rowena Bailosis, Christopher Renz Pendon, kag Agricultural Technician Darlene Esteves. Suno sa LGU kabahin ng proyekto sa padayon nga programa sang gobyerno nga palig-unon ang suporta sa sektor sang agrikultura kag mapaayo ang produksyon sang mga mangunguma sa banwa.
1: Naglabot na sa target nga 1,500 ka magapartisipar. O naglabot na sa target nga 1,500 ka partisipante sa Tinalak Dream Weavers Marathon 2026. Isa ka pamatuod sa nagadako nga interes sa mga nagapanguna nga sporting events isip kabahin sa pagselebrar sang ika-60 nga foundation anniversary sang South Cotabato kag ika-27 nga Tinalak Festival. Gina-expectar sa mga organizers nga mas mapabakod sang marathon ang sports tourism sa probinsya samtang magapartisipar ang mga magdalagan halin sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod sa Coronadal City subong nga Hunyo 28. Suno kay Technical Race Director Alan De Lima. Preparado na para sa nasambit nga aktibidad kag nakatalana nga umpisahan ang distribusyon sang race kit sa Hunyo 15, duha ka semana bago ang adlaw sang karera. Magaumpisa ang marathon alas 12 sang kaagahon sa South Cotabato Sports Complex kag may apat ka kategorya nga ginlakipan sang 42K, 21K, 10K kag 5K. Ginabulubanta 300 ka magkapartisipante ang magapartisipar sa 42K category nga may turnaround point sa banwa sang Surala. Ang mga partisipante naman sa 21K magalibot sa Armando Resort sa Banga samtang ang 10K route may turnaround point malapit sa opisina sang Department of Health. Magaumpisa ang 10K race alas 4:30 sang aga kasunod sang 5K category makaligad ang 5 ka minuto. Makabaton ang mga partisipante sang race medal, finisher shirt, sling bag, food pack kag hydration support halin sa mga organizer. Ginpahayag ni Dilima na magluwas sa mga magdalagan halin sa Coronadal City, may mga kaiping nga probinsya man ang magapartisipar halin kaghalin man sa Metro Manila nga magatambong sa Tinalak Festival isip kabahin sang ila bakasyon. Suno sa iya madamo nga mga runner ang nagahiwat sang ginatawag nga racecation kung sa diin ginadungan ang pagbakasyon kag pag-intra sa mga marathon event. Ginatagan liguman sa mga organizer ang importansya sang kaluwasan sa mga magapartisipar. Pinakinahanglan nga 18 anyos pataas ang edad sa mga mag-intra apang ginapahanugutan man ang mas bata nga runners, depende sa ila mga eksperyensya kag mga pagbansay. Gina-expectar o sa gina-expectar nga pag intra sa 1,500 ka mga runners, nakita sa mga organizers ang tinalak Dreamweavers Marathon 2026 isip isa sa mga highlight na aktibidad sa tinalak festival. Subo nga tuig nga hindi lamang magaduso sa sports tourism kundi magapakita man sa kultura, maayo nga pakigabyan kag buhi nga espiritu sa pumuluyo sa South Cotabato.
0: Nanawagan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa South Cotabato sa mga ginikanan nga palig-unon pa ang pagbantay kag pagiya sa mga kabataan kasunod sa report sa delikado nga aktibidad pareho sa illegal nga karera sa National Highway. Suno kay PDRRMO Chief Rolly Duane Aquino, illegal kag delikado ang highway racing bangod naghatag inisang mataas nga risgo sa road crash na mahimo magresulta sa pagkadula sang kabuhi. Ginhatagan pagtagad ni Aquino nga hindi dapat iposta ang kabuhi sa mga illegal nga aktibidad kundi maghimo sang iban pang diversionary activities. Ginapanawagan sang PDRRMO ang mas mabakod nga koordinasyon sa mga ginikanan kag mga maestro agod mapalig-on ang pagiya kag monitoring sa mga estudyante kag kabataan agod malikawan ang pagkalambigit sa nasambit nga aktibidad. Ginpahnumduman man sang ahensya ang publiko nga sundon ang mga basic road safety rules pareho sang paggamit sang husto nga protective gear, paglikaw sa pagmaneho nga hubog kag responsable nga paggamit sang pampubliko nga kalsada. Dugang pa ni Aquino, padayon ang kampanya sang PDRRMO sa pagsalbar sang kabuhi apang ginpabutyag niya nga importante ang disiplina kag responsable nga pamatasan sang kada isa agod malikawan ang insidente kag mapabilin ang kaluwasan.
1: Sa dugang pangabalita lokal, ginahiwat subong nga adlaw sang LGU Takurong ang malaparon nga search and destroy kontra dengue halin alas 6 sang aga tubtob alas 8 subong nga aga. Iniisip kabahin sang kampanya batok sa pagdamo sang kaso sang dengue sa komunidad. Tinutuyo sang aktibidad nga pangitaon kag buksaon ang mga lugar nga mahimo nga pagatiniran sang lamok sa mga pamalay kag barangay. Ginahingyo ang mga residente nga magpatigayon sang paglimpyo sa palibot agud malikawan ang pagdamo sang lamok nga nagadala sang dengue. Lakip sa mga dapat tutukan ang mga surudlan nga nagatipon sang tubig, kapareho sang balde, drum, paso, daan nga ligid kag iban pa nga container. Ginalaygayan ang publiko nga regular nga limpyuhan, iula ang natipon nga tubig kag takluban ang mga surudlan agud indi ini mangin istaran sang kitikiti. Suno sa LGU, importante ang tingob nga paggiho sang komunidad agud mapunggan ang paglaptas sang dengue kag mapabilin ang luwas o mapabilin nga luwas ang kada pamilya. Ginhatagan ligwa man sa o ginhatagan ligwa man ang mga pulong nga kung walang kitikiti, wala dengue, isip panawagan sa tanan nga mangin kabahin sang kampanya para sa mas limpyo kag luwas nga palibot.
0: Nagpatigayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH Sultan Kudarat Second District Engineering Office sang repainting activity sa isa katulay sa Barangay Dato Uasay. Iniisip kabahin sang padayon nga routine maintenance program sa mga pampubliko nga infrastruktura. Tinutuyo sang proyekto nga mapabilin ang maayong nga kondisyon sang tulay, integridad sang istruktura kag masiguro ang kaluwasan sa mga motorista, pasahero kag iban pa nga nagaagi sa dalan. Suno sa DPWH, importante nga kabahin sang regular nga maintenance ang repainting agud maproteksyonan ang tulay batok sa pagka dunot nga dala sang klima kag iban pa nga rason nga makaapekto sa kalidad kag kaligoon sini sa paglabay sang panahon. Ang aktibidad kabahin sang padayon nga pagpanikasog sang gobyerno nga mapabilin nga maayo malimpyo kag luwas ang mga infrastruktura sa bugos nga pungso dagod masiguro ang husto kag luwas nga biyahe sang publiko.
1: Sa dugang pangabalita lokal, nakabaton sang bulig ang 21 ka Overseas Filipino Workers o OFWs halin sa nagkalain-lain nga banwa sang Sarangani sa idalom sang Convergence Program sang Department of Migrant Workers, Department of Labor and Employment kag TESDA adlaw sang Webes. Lakip sa mga benepisyaryo ang mga OFWs nga naapektuhan sang krisis sa Middle East, mga undocumented worker, biktima sang pagpangabusar kag mga wala nakatapos sang kontrata sa iban nga pungsod. Ginpatigayon ang distribusyon sang bulig sa idalom sang Ronda Provincia program ni Governor Rogelio Pacquiao nga nagaserbi isip mekanismo agod mapalapit ang serbisyo sang gobyerno sa komunidad kag sa mga hina nga sektor, lakip na ang OFWs kag ila pamilya. Sa iya mensahe, ginpasidunggan sang gobernador ang sakripisyo sa mga OFW nga ginatawag niya nga moderno nga baganihan bangod sa ila kontribusyon sa kabuhi sang madamo nga pamilyang Pilipino kag sa ekonomiya sang pungsod. Naghatag ang DMW-12 sang 575,000 pesos nga pinansyal nga bulig sa napulo ka benepisyaryo sa idalom sang Action Fund. Ang expanded livelihood program naman naghatag sang tig 15,000 pesos para sa 11 ka benepisyaryo para sa OFW reintegration kag pagsugod sang bag-o nga kinabuhian. Ang gobyerno probinsyal sang Sarangani naghatag sang tig 25 nga kilo sang bugas para sa kada benepisyaryo. Naghatag man ang DOLE 12 sang Certificate of Availment sa idalom sang Integrated Livelihood and Emergency Employment Program kag tupad. Samtang ang TESDA 12 naghatag sang scholarship certificates para sa nagkalain-lain na skills training programs. Nagtampong sa aktibidad ang mga opisyal sang probinsya nga sanday Provincial Administrator Attorney Ryan J. Ramos, Provincial OFW Help Desk Officer Glenda Rivanio, DMWOIC Regional Director Attorney Susdiem Lintungan kag mga representante halin sa TESDA kag DOLE.
0: Sa ulihi nga balita lokal, ginapanawagan sa mga motorista ang dasig nga pagkayo sa guba nga Imbornal sa Diversion Road sa Barangay Tamontaka 2 bangod sa peligro nga ginahatag sini sa mga nagaagi nga salakyan. Suno kay Haron Wagas, isa ka driver sang wing van nga masami nagaagi sa lugar, duha na kabeses nga naguban ang iya salakyan kag nautdan pa sang spring bangod sa guba nga bahin sang dalan. Impayag sini nga dugay na nila ginareklamo ang problema sa mga ahensya pang wala pa sang ginahimo nga permanente nga solusyon. Sa ginpatigayon nga pagbisita sa lugar, nakita ang dako nga buho sa tunga sang Imbornal nga yara mismo sa kalsada nga posible magresulta sa aksidente kag pagkaguba sang mga salakyan. Bangod sini ginapanawagan sang mga motorista sa mga otoridad nga ini makay-o. Gilayon agod masiguro ang kaluwasan sa mga nagaagi kag malikawan ang mas mabudlay kag peligroso nga insidente.

0: isiptikang sa paghalong. Samtang sa Rio de Janeiro, isa ka lalaki halin sa Uganda ang ginpaidalom sa safety protocol matapos maka-experiensyar sa mga sintomas kapareho sang ubo, pagkurog kag diarrhea. Suno sa mga opisyal nagpositibo ini sa malaria apang nagapadayon sa gihapon ang investigasyon agod madula ang posibilidad sang Ebola virus sa nasambit nga syudad. Ang mga tikang nakaangot sa gihapon o nakaangot sa gihapon sa padayon nga Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo, kung sa diin mas sobra 1,000 na ka-suspected cases kag halos 250 na ang natala nga nautasan sang kabuhi ahalin sang gindeklarar ang outbreak sang Mayo 15 suno sa Africa Centers for Disease Control and Prevention.
1: Amuyad to ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Gawayan Combatier.
0: Kag Migo Dave Pestanyo.
1: Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi.
4: Kinukup ko pa ko at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral,
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
2: sa bansa.

Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.